0: A bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay!
2: Stag tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Juice 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: mga? High blood gid ko.
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakang mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
13: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka kag Globo Waska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend, supplement for men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend, isang kapsula ka lang.
2: DTX

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins, manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins, manis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins, manis.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Perro de los Pueblos. De los
1: Pueblos. 7 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8, pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Ang oras ang ginadulong sa inyong mga ka-K5 sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga ka-K5, mag-load na sa Shopee. Sa dugang balita, mga ka-K5, isa to ka persona sa Banuan sa Maayo yung ginapayag karon nga gintiro mga ka-K5. Bangod sa ginaligar, ang isyo ginalinan among pagtuka sa mga manok sa talamnan sang sa isa katalamnan mga ka-K5 ga nagresulta sa natabo nga pagpanglutang. Ano gid ba lang istorya sa likod sini, paano ni natabo, kamusang sitwasyon sang biktima kag sang suspect? May detalye sa balita na kasanbay si K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
0: K5 News FM Live Report.
2: Bangod gid lamang sa K5 Roldan sa pagtuka sang manok sa talamnan, natiruhan ang isa ka 60 anyos nga lalaki. Sang iya man mismo nga kaugalingon nga manghog sa Sitio Lunoy, Barangay Batabat, Banwa sang Maayon. Ginkilala diri ang biktima kay alias Fernando, 60 anyos, samtang ang ginatudlo suspect nga amo ang iya sini nga manghog. Ang ginkilala kay alias Tadeo, 57 anyos, lonsay mga residente sa nasambit na lugar. Sa aton diri nga pagpakigangot, si Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sa Maayon Municipal Police Station, natbo ining insidente sa itong hapon. Kahapon, kasado alas 4, ginapayag sa dinding kadtuan sang suspect ang iya sini nga magulang o ng biktima sa agod kung tanong niya kumprontahon, may kaangka na ni kaya nga mga hinuptanan niya kasapatan, particular ining manok na nagkakadto sa iya sini nga talamnan niya nagsuno diri una niya naghana o kung may nagluntad lang nga pag binaisay sa magtimbang abahin, taguna nga naghana nga magdaruso ining biktima kaga bilang panagang nag-uha ya o nagunos ya ining suspect sa ginapatihan isa ka 38 caliber revolver na arma silopang naging tiro ang iya siniya nga magulang. Naigo ining biktima sa ulo gid mismo ka kay Father Roldan, naging tunaan sa iya siniya nga kamatayon. Sa investigasyon sang kapulisan, dinapayag nga nagginako man ya sa mga suspect ang iya siniya ginimo sa iya siniya nga magulang sa nagahinulsol na karon kung sa diin matapos kaya ang insidente voluntaryo man ini siya nga nagsungka sa kapulisan niya sa karon nakahunong na ini siya sa karsel sa Maayon Municipal Police Station samtang ang ginahulat sa karon sa kapulisan kung ano ang mga desisyon sa pamilya sang biktima kung bala ini sila ang magpasaka ni sang panumpungon batok mismo sa manghod sa mga biktima na naglupang sa yatiniya na magulang. Yari ang ating sabahin sa interview sa Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sa Maayon Municipal Police Station.
3: Yes ma'am, no, may mga kasi mo man mga pagpalamatisin mo siya ng programa. Ang shooting incident na itong dali sa may nagluntad, no, dira sa may Sitio Lunoy, Sitio Barangay Batabat, Maayon, mga alas 5 ang takna sang hapon, sang Sabado, kung sa din ang ginanantaw dali nga motibo ang mga dila mga ano, hindi pag-intindihanay, no, sang biktima, kagsang iya siling pagang suspitsado nga iya malang putod.
4: Paano gid sir na tabo, ano gid ang ginhalinan una antes ni ang pagpanglutang sir?
3: May ang una antes ang matabo ang pagpanglutang na may nagano no. Gin konfronta rin ning biktima siya sini nga utod. May kaangkanan ta iya sini nga mga hayop bala mga manok ka nag turuka sa iya sini nga pulumhan. Then dito nagano no. Nagbayluhanay sang mga mainit niya mga argumento. And then, kaligasyon sang suspitsado nga ginhana, ini siya nga sa rusuhon sa iya sumutod. Amoy na ang nagtulod sa iya nga nag-abot siya sang iya sininga armas lutang, kagina lutang ang iya sininga utod. Nga amo ang dito na ano sa nga iya sininga kamatayon.
4: Oh, for clarification, sir, ano gid nga armas ang gingamit sang suspect, sir?
3: Yan, ano pa natin sa ano kay ginawa-recover nato, no?

0: Sunod sa sitwasyon ng gamit niya, sunod siya.
1: Mm-hmm.
0: Eh, wala pa na itong recover ang armas.
1: Mm-hmm.
0: Sunod siya, 38 caliber.
1: Mm-hmm.
0: Revolver.
1: Lisensyado ni sir?
0: Amubay na nga itong tingwaan nga ma-recover kag ma-subject for ballistic.
1: Mm. Saan natabo to, sir? Duha lang gid ni sila ang ara dabi sa guwa sa balay sining biktima?
0: Ang pagkatabo ko, duha lang gid sila.
1: Mm.
0: Pero sa sagwa sa tada may mga bystander man.
1: Mm.
0: Pero sang natabo, duha lang gid sila.
1: Mm. Dayon sir, ang ginaumhan sini or ang pananom dabi sini sang suspect ara lang gid lapit lang man dira sa balay sang biktima, sir.
0: Malapit sa balay sang suspetado.
1: Mm. Particular sir, mga manok lang gid ni nagakadto si abi pananom.
0: Specifically manok ang ginaambal nila nga nagturuka, pero basi mga amoy na ang ginano pa natin kasi may mga ikan pa. Pero sunod sa sulpikado ang mga manok sa mga biktima mo ang bintunaan sa ila sinigapan. Sa ila sinigapag hindi pag-intindihan ay.
1: Mm-hmm. Kamusta sa subong sir ang plano, desisyon sa pamilya sa biktima, sir?
0: Ginahikot pa nato ang mga necessary documents.
1: Mm-hmm.
0: Para ma-file na natin. Hopefully, ma-file natin subong adlaw. Pamatigay na natin nga ma-kompleto ang talang yung mga dokumento.
1: Mm-hmm. How about sir ang suspect gin ako niya man ni nga amo to dabi ano gid nagtulod sa iya nga gintiro niya gid niya magulang?
0: Yes no, ginako man sa suspect na amo to nagtulod siya ang gintiro niya magulang. Then nag-inolusol ba siya tangin mo, pero at least wala kami mo natapos na ini. So handa man siya nga pag atubangon ang nagkaigo o kaso batok sa iya.
1: Hmm. So ang panugyan sir sang Mayon Municipal Police Station kag ang mapasiguro sa pamilya sang biktima, sir.
0: So sa tanan no, sa publiko ang panugyan kita na hindi lang natong magpadala tara sa ato sining silakbok sa ato sining balasagon kung sa emosyon tingwaan din natong nga may magpasinsya kita no labi na gid sa mga butang hindi man gid bala sa lapakon. So especially kung ang imo sining komunidad malapit ang himata, ang imo sining malapit sa imong mga himata ang mga suspeksa, ang mga ang imo sining ginapatuhuyan sa imo sining kalaimbot. Kinahanglan gid nato magpalaba sa ato, pasensya. Kag sa tanan nga mga pumuluyo nga nagahupot pa sang ginadumalian nga lutha, armas luthang kung nahimo, ma-surrender yun sa ato sining mga kapulisan para ina na, no? Para malikawan nga magamit pa ina sa mga bagay-bagay nga kung sabihin makahalit sa makadula sa nga kabuhi sa ato sining isig katawo.
2: Nabatian sa Kepad Roldan ang payag ni Police Captain Danilo Lauron ang hepe sa Mayon Municipal Police Station sa aton ini nga ma-interview. Kag amo na karon no padayon nga ginaimbestigaran sa kapulisan sa buman ginatinguhan agod nga ma-recover ang armas lutang nga gingamit sa paglutang patay sa mismo no biktima sa iya si Dikaw Galingon nga manghod si Kipad Roldan sa buman ginahulat ang mga desisyon sa pamilya sa biktima batok mali sa suspect ka Kipad Roldan.
3: Okay, sa diin giniigo sang biktima kay 5 Mayla
2: initial o kontaton diri nga pagpakigangot kay Police Captain Lauron ginapayag ni sa ulo gid ni siya kay Kipad Roldan giniigo sa iya siya nga mangot kay tungod una na impito na kag ang payag lang gid diri sa suspect depensa niya lang ni kumpani kay una nga naghana no nga nagadaruso ining biktima ugaling kay bangod man sa kainiton sa iya siya nga ulo kag wala gid sang may tawo man nga nagtambag bala nagpatunga ni sa mag-utod dito na naghunos niya gulpe sang ginapatihan isa ka 38 caliber revolver nga arma silutang ining suspect sa diretsyo nga ginpalupok sa ulo sa iya siya nga magulang sa Kipad Roldan.
3: Okay, pero ano ang hinganiban nga dala naman sang biktima kay 5 Mayla?
2: Ang payag sa kapulisan wala niya sa Kipad Roldan sang dala ang biktima kay sang natabo to ara ni sa guha sang ilang balay kung bakita may nakabutang dira nga sadte bala sa kwa sila nga balay. Dira, dabi nag-burbalikya ni sa mga utan, kon mga prutas man, no, nga mga piniya, dira nila ginaplastar nga mag-asawa ang nila sila nga baligya. So natabo, atong pagpaglutang, yara nag-tibong o nag-abantay sa ila sila nga baligya, ining biktima, no, nga nagpalapit dayo, nag-abot, ining suspect, pag dito nag-ginkumpronta siya, galing kaya posible, no, nga hindi man maayo ang pag-istorya sa iya sila nga mangod, nagresulta man sa pagka-impito sa dito na dayon, no, nga nag- may natabo na nga pag binaisay, tugtog nga nagresulta na sa paglutang niya sa among nga suspect sa iya sila nga magulang sa K5 Robot.
3: Okay. Pero kung nantaon mo, doon kagamay malang nga diferensya, gato ka malang nga manok sa talamnan, naniro kaged?
2: Yes, isa pa na karon sa gina tutukan sa kapulisan sa K5 Robot kung balaan tesya ining pagpanglutang sang suspect sa iya sininga magulang kung bala mayara nang isila sa mga daan nga iligot anon o kung na before no o kung may mga inadlaw pa no nga ti may mga pagbinaisay na o kung hindi lang ini ang una nga tion nga nagbinaisay ining magutod kay si Padre Dan kaya so far no padayon paninga grabe sigra particular no, sa pagpakigangot ng kapulisan dira iya sa barangay official sa barangay Batabat ago di balion gid kubala may mga record di sila sininga barangay nga nagpasumon ang magtimbang nga bahin agod natuldukan kag mga tagan man sang kasanagan ining pagpanglutang sang iya sa manghod no sa iya sininga magulang kay ton halos kana no nagambal nga kagamay din lamang sang diferensya no mahimo gid ni nga maresulta dabi sa pag istorya no matawag nga istorya ugaling iti amo na pano wala gid may ma ang mahatag lang gid subong nga motibo sa kapulisan sa amuya nga nga insidente amo ang wala pagintindihanay sa tunga sang magutod sa K5 Roldan.
3: Okay, sige. Salamat K5 Mayla.
2: Sa dugang kini nga balita bantay sa K5 News FM Rojas. Ini si K5 Mayla Vasquez Roldan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa kapit. K5 News.
3: Maraming salamat ka sa kay K5 Mayla Vasquez Fuentes ka K5 Mayla no dira live dira sa may banwa sa maayon angot karon sa natabo nga pagpaniro no dira sa may barangay Batabat banwa sang maayon particular sa may sitio Lunoy barangay Batabat banwa sang maayon tiwigid ka prekatara magulang ti Rosa Manghod mga ka K5 magulang 60 anyos ang mangod 57 anyos bangod gid lamang sa manok mga manok nga nagakadto sa talamnan mga ka K5 kulang taon ta do gamay nga diferensya kagamay ka tama manok lang na ti kabuhi gid ang inkabaylo pananom lang na kabuhi gid ang inkabaylo amo na gid ang kagamay sang utok tao amo nang problema kiti magulutod malang mo isa lang kamo kaginikanan nga ginalinan. Ti sa inyo sinimadugay na nga pag-exister diri si babaw sang kalibutan, nadula ng inyo pagpalanggaan na isa-isa kag-isa. Kag sa kagamay nga diferensya, tinalabot gid kita sa pagpaniro. No? Kiti akong tani nagapati nga ang mag-utod, bisan magkainano at the end of the day mag-ulutod ka mugyapon, ano man nga misunderstanding, ano man nga kakulangan o kung pagsobra sang isa kag-isa, at the end of the day mag-ulutod ka mugyapon. Magkadugo kamugyapon kagtanan nga bagay masetol kung ginaistoryahan sa matawhay nga pamaagi hindi iya ngay pagita sa amo niyo pagpaniro mga kakipay hindi tanan niya mabalik ang kabuhi sa biktima nga si alias Fernando matapos nga ginutas mga kakipay sang suspect sa iya sininga mangod nga si alias Tadeo ang hinulsulyara na sulihi lang na prong kabuhi nga nautas hindi tanama mabalik. Gani kabay pa mang eleksyon ini sa iban, anuman nga misunderstanding, anuman nga mga bagay nga wala nyo ginahangpanan, pagin nyo lang sa matawhay kag malinong istorya. Wala isang problema nga hindi masolusyonan kun wala ginistoryahan mga ka-K5. Kag pangadwa, ti magulutod malang kamo, magkadugo malang kamo, mas maupos pagitani mag-resolve sang konflik kumo, magkadugo kamo mo. Hindi nga maglabot sa pagpaniro mga ka-K5. Pero kung kita maglantaw, may mga daan na ni. May mga daan na ni sila iya posible nga hindi pagang panay magutod gani kag ang posible nag-trigger pagid ining mga pagka-damage posible sa mga pananom sining suspect mga kakipay. Dito gyanta ni sa Mayon PNP and let's all wait and see kung saan ni ma-file ang complaint. Kung bala mag-file sang reklamo ang piyak ka pamilya batok sa sining suspeko mga ka-K5 pero tikabuhi ang nangin nadula diri kag dapat ini nga pagabayaran. 22 minuto sa nakaligad sa takna nga las 8 ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian subong nga panahon hindi lang ya delikado magastos pa magmasakit mga ka-K5 kaupod naton sa adlaw-adlaw nga tanan sa pag-amlig sa tunik kayong lawas DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5 damo sa aton mahiligid magyup-yup kasi garilyo no damo gid mahilig magpanigarilyo mga ka-K5 ang iban kay tigalaot ang ila ginawa or nang inhabit na nila ang pagpanigarilyo mga ka-K5 pero balaan nyo naman hindi naman siguro lipod sa aton nga damo iya sang halit gadala sa aton ni kayong lawas ang pagpanigarilyo. Ang pagpanigarilyo makahalit kag ini nagatuga sa nagkalain-lain ng mga balatian sa aton lawas. O bangod sa sigarilyo, pwede ka na magka-cancer, heart disease, no? Stroke, lung disease, diabetes, kag chronic obstructive disease or COPD. Lakip na ang emphysema or lung cancer kag chronic bronchitis mga ka-K5. Ang pagpanigarilyo nagakuan man ni nagapataas man sang risgo nga magka-tuberculosis ka, eye disease kag problema sa immune system. Dala na ang rheumatoid arthritis mga ka-K5. Ang second hand smoke exposure o kung paghaklo sang aso sang sigarilyo sa imo tupad, way kag panigarilyo pero nakaklo ka sang aso sang sigarilyo sa tupad mo daw kung kaupod mo, pareho man na kadelikado mga ka-K5 sang sa nagapanigarilyo mismo. Kag sa latest gadatos mga ka-K5 nagdangat na sa ginabulubanta, 41,000 ang nagkalamatay ng mga non-smoking adults kag 400 deaths naman sa mga magagmay ng mga bata o kon infants. Ang sige-sige ng exposure mga ka-K5 sa secondhand smoke ang posible magresulta sa stroke, lung cancer, coronary heart disease kag iban pa ng mga balatian mga ka-K5. Hindi manami ang panigarilyo bangod sa malaing epekto sinisalawas. Gani ginarekomendar tagid sa aton mga ka-K5, inom kita, tumar kita, adlaw-adlaw, DTX 500. Para maprotektaran kag mapabakod ang aton sining immune system batok sa mga health conditions, halin sa pagpanigarilyo kon pagaklo, sang aso sang sigarilyo, halin sa iban mga ka-K5. Untatan ang pagpanigarilyo kag magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. Agod badasig nga makarecover ang lawas batok sa halit sang aso sang sigarilyo mga ka-K5. Take care of your health and body. Tumar adlaw-adlaw sang ginakabig isa ka powerful nga suplemento. DTX 500 ya kapsula. DTX 500 capsule. Kagang DTX 500 manamigid parisan sang Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, pampapag-on sa aton nga immune system para hindi kita madali-dali madapuan sa mga masakit, sa mga impeksyon, sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. DTX 500 kag Mighty C. Kag syempre, yara man, ang klinika D3 Bio, isa ka natural, ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang ubos, hipon, trangkaso, ilanat, kagwem pamalikawan kung nakaklinika D3 Bio, adlaw-adlaw mga ka-K5. Tanda na Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. May aga lang kay Ma'am Jen, ang Vel Siloso, nag-monitor na, Rain Anticam, upod kay Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam sa Barangay Dayo. May aga, Giselle Floro, good morning, dire sa may Barangay Lunoy, nagapamati ng Family Tolentino sa Lunoy, kag Family Floro sa Dumalag, nagapamati, aling kay Giselle Floro. Ma'am Lisa Barrientos, gapamati na sa Tambacolasi, ginagreet niya happy birthday. O, iyanak Agustina Barlas sa Tambacolasi. Agustina Barlas, happy happy birthday. Halin kay Ma'am Lisa Barrientos. Lindon Hano, good morning. Mary Jean Ocampo, mayang aga ma Mary Jean Ocampo. Kay Bilen Sunyo, nagapamati naman ang Sunyo family sa Ganson Hamindan, mayang aga. Salamat, Gid. kay Ma'am Elma Dordas Manalansan sa Mandaluyong. Good morning. Greg Steven, maayong aga. Rowan Buendia Alunsagay, nagamonitor naman si Ma'am Elsie Acuña, present naman o. Nagapamati na upod kay PJ and Ronaldine Diaz sa Buaco, nagapamati na. Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, good morning. Alin kay Ma'am Elsie Acuña. Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, salamat. Kay Ma'am Bernadette Amiten Calzado, maayong aga. Ma'am Becky Lana, Ma'am Irene Macario, good morning sa Macarion Magbanwa family, dire sa Banwa Sandao. Bebo Patricio, salamat sa pag-monitor. Sa kay Richelle Sumagaysay, nagapamati na dira. Upod sa kay Herlin Paklibar, kag kay Nanay Uloy, dira sa kag kay ate niya Beng sa Tacloban, ga-monitor rin kay Richelle Sumagaysay. Leia Baez sa Tisa, good morning. Salamat gid sa pagtutok. Joshua Patrick Matias sa Robles and Matias family sa Lantangan, Pontevedra. Present naman no si Ma'am Dolores Abilarde. Ma'am Mildred Mina Delphine, good morning. Salamat sa pagtutok. Liwayway Bartiso, salamat gid sa pag-monitor sa aton nga mga suki nga mga ka-K5. Ma'am Jenna Velciloso, salamat sa pag-monitor. Sa mga ka-K5 daton nga nagapamati sa radyo, o palanuga nyo pagiday nyo mga radyo, no, nakatune ina sa 100.9 K5 News FM Ross, kag 89.7 K5 Radyo Tagbuan na Ipilar. Kag sa mga nagkatutok sa Facebook, inipagkalipatan, ilike kag i-share aton programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. 28 minutos na nakaligad sa takna nga lasa 8. Pagbaliktad rin sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita, isyos kag impormasyon, istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdong.
4: K5 News FM. News FM.
5: Bio. O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.

0: Mighty C.
1: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, efektibo, garantisado.
1: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DDX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DDX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh
6: para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend the food Superman for men.
9: O si Rosan, baw akon ba na sang nag-edad ko rin taan nyo bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
1: DDX 500.
10: Ako si Salvador Estanin, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
11: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
10: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Mahal sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: This year, more than 30 schools

0: two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino Ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
4: 24 minutos na bilin antes kita magdangat sa takdang alas 9. Pabalik na rin sa Puro de los Pueblos. Ay, good morning da sa mga suki naton sa RV Mini Mart sa TTC Nagalanog, Ilaradyo, Dagapamati. Silaw sa RV Mini Mart maying aga. Salamat gid sa pag-monitor nyo sa RV Mini Mart sa may TTC sa mga empleyado da kag mga mga kopdanan ta da. Likewise sa may paseo ha, diri sa natong Ansang City Hall kag Cathedral ga sa mga kalan-an da no nagapinamati gid sa K5 News FM. Ayaw nyo gid pagpaliso radyo nyo sa iba na kay base mapakuno-kuno la namang liso radyo pero mga makawat gali na kag paglingat nyo way nang inyo sini nga mga bintada o halong gid kamo indi nyo gid pagpatandog radyo nyo nga nakalansang kag nagapamati sa K5 News FM kay iba nagapakuno-kuno la namang liso radyo pero mga kuan gali na mga kawatan o halong kamo da no so lansang gyapon ang radyo pamati sa 100.9 K5 News FM. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Clinica Complete Sporebiotics. Ang spore-based ka probiotics meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Sa mga may kuan bala baho paginawa, bad breath, you know what? Makabuli gini ang Clinica Sporebiotics nga mabalik ang balanse sang good bacteria sa aton sinigilawas. Once mabalik ang balanse sang good bacteria sa aton sinigilawas, malikawan na ang odor causing bacteria mga ka K5. Muna kisa na tingala ka nga do kung may kaistorya ka do nagalurop sa akwaryo mang kaistorya mo ay gaginawa. Kabanti hindi matakuran ang baho sang baba mo. Ang sikreto dira Clinica Sporebiotics mga ka K5. Kagsubong man para ma-cleanse aton colon, malikawan ang toxin accumulation, Clinica Sporebiotics manang sabat mga ka K5. Para malikawan ng constipation, diarrhea, mabalik ang balanse sang good bacteria sa aton sinilawas, Clinica Sporebiotics ang sabat mga ka-K5. Ang sa mga ka-K5 man aton magpaligo, dapat ang habon ang ginasaligan tagid gahabon. No? Hindi lang niya para magpanami isang panita, kundi batuan niya pang mga skin diseases gadagada po sa aton sinigapanit. DTX Beauty Soap ang sikreto para sa hamis kag healthy nga kutis. DTX Beauty Soap. Kag syempre tapos paligo panghaplas gid sa ilok sang Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh para may 48 hours deo protection, puti ng ilok mo, hamot pa, Clinica Deo Fresh. Kag sa mga mister nga daw pigado ng abilidad, do puro na lang istorya kag plano pero pag-abot sa execution do hindi na kaisurot. Ari ang sikreto sa mga mister nga mas ginapalangga pagid sa ila sini nga mga misis, extend food supplement for men mga ka-K5. Pangpalaba sang abilidad sa patag-awayan, extend food supplement for men. Kag para naman sa nagapalanakit kakalawasan, nalintas trabaho, mauli kita gapalanakit kalawasan, talutoy gid, i-relax ang lawas ta, i-relax ang muscle ta. Sa mga misis, pwede mo gid mamulumasahi si mister ang imo nga gamiton nga panghaplas, ang DTX Liniment Oil. Amo ning ginabanyos ko kada gabi sa mga joints, sa mga kasukasuanta, DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina Dual Center ni Dr. Ramil Oy. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online, mga ka-K5. Kag mabakal man sa sentro sa balaligyaan, dira mismo sa Clinica de Alternativo Medicina Dual Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Sa dugang nga balita diri sa aton sininga pagpangalagad, isa karon sa concern sa publiko ang nagalala kag nagadako nga kaso sa pagkaulamid sa mga minor di edad sa mga kaso sang aksidente sa mga krimen nga nagakinabo. Now, ang PNP ilabi ng Pontevedra Municipal Police Station mayara sa inisyatibo ang offline sa Gipbata. Ano bala ining offline sa Gipbata, mga ka-K5? Anong purpose ni? Kagano na kadamo ang naluwas sa aton sining Pontevedra PNP sa sining inisyatibo? May detalye sa balita na ka-sunby K5 Myla Vasquez Fuentes.
0: K5 News FM Live Report.
5: Naglabot na sa si Father Rodan sa Rientec ng mga kabataan na sita sa katapo sa Pontevedra Municipal Police Station niya nagamaneho siyang motorsiklo sa ila sininga Banwa. Sa sininga patiangot kay Pintin Mario Fermitin na pitin ang officer charge sa Pontevedra Municipal Police Station niya naging payag na kalabanan sa ila sininga ng mga nagdaktan ng mga kabataan ang nagapadulong kag nagapauli halin sa mga eskwelahan. Kalaban diri suno sa office in charge o sa opisyal ang lawa ng suksok na kung mayara man ang pagkakamang kapang ang kanya ng mga angkas sininiya wala na siyang suksok na helmet. Una, maginayin mo sininila kaya nagkapatigay yung binis sila sa tatlo ka beses no, na checkpoint ginakuha o ginadala nila ang mga makakalila ng mga kabataan o ng mga menor de edad ginadala sa mga motorsiklo ginadala sa ila sininga estasyon. Pag-abot sa estasyon ginatawagan sa kapulisan ang ila sininga mga guardian so kung ang ila sininga mga ginikanan agod nga dito sa i-claim subuman antes ni nga dalgong papauli ang mga kabataan na ito sa kapulisan na no, ang mga ginikanan na ginapahanumdom nga rooted nga ginadumilian o kung mas maayo nga hindi nila ni pagtugutan nga magdala sa mga motorsiklo ako anuman nga mga salakyan ang ilang mga kabataan nila bina ang mga menor de edad kag magluwas sining upland sa Gipbata sa K-5 Roldan na no, ining inisyatibo ang halin pa na no, kung mando pa sa Police Regional Office nga ginpasangkad karon sang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station agod nga mapahaganhagan kag malikawan nga madugangan pa ang numero sa mga kabataan nga nauulamid o kon na imbolbado sa mga aksidente kay kon matandaan sa mga tagpalamati no halos mga kabataan o kon norte edad ang nalakip sa mga aksidente hindi lamang sa Banwa sa Pontevedra kundi sa bugos ng probinsya sa Capiz. Yari ang atong kabayan sa interview kay Police Captain Maria Fe Obitin, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station.
6: K5 Mylam, good afternoon. Dali actually ang hindi sa mga programa. Iya pa hindi programa sa atong nga Regional Director, Police Predator General Randall Stratuanyo. Kag siyempre sa pagpungko naton, ginpadayo lang naton ining programa. No, siyempre sa atong mga provincial office, down sa tanan nga mga station. So pagpungko ko sa July 27, ginpadayo lang naton inisa, kagimpasangka, gindoble kung baga. Kaysa akong pagpungko ma, may arat na kita sa baiching ko yung datos o isa pagpungko sa sining aton sa Gipbata kasi ang iya sining coverage ining mga curfew minors ining mga minor na nagainom sa public places kag mas madami ko datos ng total of 16 ang ining mga minor de edad na nagadrive no? Mm-hmm. Wala, siyempre, minor de edad dun, wala pag inasilayas ang lisensya.
7: Mm-hmm. Sa asta subong ma'am, as of now, mga pila na inong inyong initial number nga mga nadakpan ma'am?
6: May ara kita dito ma'am, 16 plus sa subong adlaw, may ara kita 4. So, mm-hmm. Total of 20 na tanan, inong grade 4 na nato ng 4 subong. Diri ma'am sa Pontevedra NPS.
7: Mm-hmm. Kung madakpan ni sila ma'am, ano ang unang ginahimo get sa Pontevedra PNP?
6: Siyempre ma'am, especially ato nila sila nakikitaan kung naga-checkpoint kita, no? Mm-hmm. Ato nila sila ginapapundo, kay other than wala sila sa driver's license, wala sila kang helmet, so very obvious na mga minor sila. Mm-hmm. Magkuto nato nila sila pila ang ila edad, ang ila ID, ma'am. Tapos, pag na-proof nato na mga minor di edad sila, kuwao na natin dahil yung angalan sa ila ginikanan together with the cellphone number. Tapos, mm-hmm. kung wala sila load na tawagan ng ila ginikanan, kita na mismo ang kapanawag kag ina-report natin sa police station, ma'am. Kag ang ila na sa lakyan, ginadala natin sa police station. Kag, siyempre, pag-apot na dito, ma'am, dito pa lang mismo sa time na ma-ato na sila masagip, nataga na natin sila sa citation ticket.
7: Mm-hmm. So, sa mga ginikana naman, ma'am, ano ang ginapanugyan sa Pontevedra PNP?
6: So, ang atong panugyan sa mga ginikanan, please lang uligan nyo kami diri sa Pontevedra MPF na hindi nyo pagtugutan ng inyong kabataan niya mag-drive. Ay, una bes, wala ina sila sa specific training kag hindi pa na sila kwalipikado sa pag-drive. Ano pa, ang disgrasya sa dalan, isa na sila ng mga contributor.
7: Mm-hmm.
6: Halungan natin kag amigan ang kabuhisang atong mga kabataan.
7: Mm-hmm. Kag so far, ma'am, halos, no, sa mga kabataan na nag-drive gabi. Bisan gabi, ma'am, nagpatigayon man sa checkpoint, kagpatigayon man sa sagip uplan na sagip bata ang Pontevedra MPS, ma'am?
6: Yes, ma'am. Ang ato na yung checkpoint kasi 3 times a day na siya.
7: Mm-hmm.
6: Pero usually nadadakpan na natin sila, ma'am, aga.
7: Mm-hmm.
6: Sa gabi naman niya, ang usual nga nadadakpan na natin inabalang curfew o mm-hmm. inang nag-inom sa public place.
7: Mm-hmm.
6: Usual na natin na madakpan sila inang pakanto sila sa eskwilahan,
7: oh.
6: inang manubuhi sa eskwilahan na. Dira mm-hmm. na siya mga chimpo.
4: K-5 may lang.
5: Nabatian ka kay Fab Roldan, si Police Captain Maria P. Nabatian ka kay Fab Roldan, si Police Captain Maria P. Umitin ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station. May kantanan dito ilang napatigayon sa dip baka. Kung magluwas diri kay Fab Roldan, hugot na rin nila ang ginabantayan ang mga kabataan ng Tagaw this morning kay gabi o kung hanagob na subong para nag-inom sa pampublikong lugar. Kooperasyon ang denyo sa Pontevedra PNP at hindi na magugangan ang numero sa pagkadisgrasya o kung pagkaulami sa mga pinawatidad at aksidente sa dalan.
4: Mm, okay, pero kung nang tontag, it's quite alarming kay 5 Myla.
5: Healthy nga kape. Yes.
4: Oh, ang balta, dumakaalarma ini kay bisan ang PNP naton nang ka-notice kay 5 by lang kadamo sa mga minor di edad nga ginaallow sa mga parents mag-drive sang mga motor.
5: Yes. Muna pakipadro dan nga halos kalabasan ang gid no ang ibang dabi nga mga rason base no sa mga pagpamangkot sa kapulisan kun nga man ginapasugtan sila do ang iba dabi na hassle na pakipadro dan nga mag-commute ilabi na balakpon na halin Lunes subto Biyernes no nga na malayo ang ilang sinya lugar so ginatubutan nila nga magdala sa mga motorsiklo o kaling isa na inakaron sa mga ginapanumdom sa kapulisan kay tipagabot sa aksidente no hindi gid man malikawan nga ginabasol naman dayon sa mga ginikanan o kun mga guardian ang otoridad especially kung madugay makahatag or mahatag bala ang pagkadto sa area mismo kung mayara sa mga insidente sa dalan kay Fab Roldan. Kag pinaagi sining sagip bata o uplan sagip bata no mabuligan gid kun tani no pinaagi man sa kooperasyon ginkanan kag ginalauman nga bugos sa probinsya sa Capiz iga patuman ining inisyatibo no, sa mga Police Regional Office 6, kasi 5, all that.
4: Okay, so in fairness sa Pontevedra PNP, adamo, managadayaw sini, especially those concerned sa mga kabataan, black K5 Myla, kay at least na kwan ini, no, ginatutukan ni Captain Umitin dara sa Pontevedra, no, fully ilugon man sa iban ng mga municipal police stations?
5: Yes, ang muna sa K5, all that, kaysa part sa ito, diri, sa mga PlayStation, yung lagi nyo, hindi nga tutukan man or talaga no, sa mga social sa mga kapitan nga ang mga nagainom sa pampublikong lugar. At pag ining uklan sa ibata, nauna, tama nga nabatian na ginahugot ni Manya sa Pedro PNP si Fibro Dan tub mag-i ang ilas niya ng election.
4: Okay, sige. Finally, K5 Myla.
5: Hindi nga balita ang ginadulong sa healthy nga kapit. Text coffee mix na kapit na nasa dito sa pa. Hindi si K5 Myla para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko. Kagkalinawan sa kapit. K5 News.
4: Maraming salamat sa gindulong nga balita ni K5 Myla Fuentes sa mga ka-K5 dira sa may Pontevedra. Angot karon no sining offline sa Gipbata. Isa ka inisyatibo originally sa Police Regional Office 6 Anofoli, ilugon man ni sa iban nga municipal police station sin even diri sa Roa City. Kay kulang taon ta kadamo gid man yung mga bata nga dis oras ang gabi nagalaray. I don't know kung ginapabayan ini sang ginikanan or what. Pero just imagine dis oras ang gabi sa mag-aga may mga kabataan galaray. Mga kabataan, mga minor di dad ga drive motor kag kun kaisa involved pa sa aksidente nga nagakinabo. Tisa no pati maulag ko magkalamatay na ni mga involved. Eh, dason ko madisgrasya, basulon ta naman aton mga otoridad. Partikulan taon ta, ara gid ang responsibilidad una mga ka K5 sa mga ginikanan. No? Nga siguraduhon ta, nga tiko nagadrive man ang kabataan nyo sa motor, may lisensya, nagagamit sang safety gears or even helmet sa pag-drive. Kay insindi sa mga lay trapiko. Kay takaw aksidente aton mga karsada, mga ka-K5. Hindi lamang sa mga aksidente, may ni kay ginasita sila sa Pontevedra, pero damo gyapon ni. Especially sa iban nga mga banwa, makon mo mga minor di edad, makapoga sang gasolinador, do pamatsagan mo sang pamatsagan nila sang karsada, racetrack, damo pa. Pero makapaganhagan ini kag makabulig. And we really appreciate sining initiative karon sang Pontevedra Municipal Police Station. Kag hopefully, i-implement man isa tanan nga mga istasyon sang polis, mga ka-K5, diri sa province of Capiz, kag sa bilog o Western Visayas. Kitida kong impact sini. Para maluwas tang mga kabataan, malikaw ta sila sa disgrasya, malikaw ta sila sa krimen, malikaw ta sila sa posibleng mga biktima sila, mga ka-K5. Anyway, ginakulabos kita sa Tiempo Dri sa aton sinigya pagpangalagad. Mayang agalanda sa mga suki naton sa H2Oville. H2Oville water that energizes you. Dira sa may Costa Verde Avenue. Sa tubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz Subdivision sa may Barangay Cagay, Roa City. Mapadeliver ka mo tubig. Contact sa H2Oville sa numero nga 0939-799-8376. Saliwat, 0939-799-8376. Kaga nangin kaupod man nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Tagimos ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag ang DTX Liniment Oil. Sa ngalan sa aton sininga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Ami Berondo. Inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
11: Sport Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
13: Magalingin pala ang imong nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami inauha.
12: Kasi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imong blood sugar.
12: DTX 500
13: garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
13: DTX 500 Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C.
15: Mabaka nga buti ka.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Marcy. Pasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on. Tapos yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo pag-sip on.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
15: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
15: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mamasaga butika.
15: DTX Coffee Mix.
21: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako.
25: Tigasi.
24: Tigalapa.
25: Tigasay.
24: Tigaplansa.
25: Sa araw si Missy.
24: Ang masusunod
25: sa gabi,
24: ako ang bossing.
25: Dahil kasangga ko
24: ang Extend
25: Supplement for Men.
24: Lourdes,
25: tapos ka ng maligo?
26: Yes, darling. Come to Mama.
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing kasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginong ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
15: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
17: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
15: Memory Advance Syrup.
17: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
24: I Care Gold.
28: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will
0: make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang ganit carots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
6: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
6: Ano na yung engineer ba?
5: Maedukar ka pa.
6: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, Kag Mighty C. Kag, siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre, Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, Kag Pre-Bio.
7: Pre-Bio!
29: Pre-Bio.
7: Kampiyon. Informasyon sa ikaayong lawas. Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga pagkaon nga may kalamay?
29: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
7: Mas pagkadamo, galina.
29: No, ang imo makonsume. So sa imo paguntat inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C kada adlaw.
7: Mag-lose weight ka, sigurado. Galina. Isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
29: Correct, Sir JP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imong lawas. So, ari pa Sir JP, yes namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina. May madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitawag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gitawag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag mag-Mighty C agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
7: Maganami pagigli Doc Ramil ang imo panit, madula ang tunggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
29: Kita mo mga kabataan, damo punggod, ipla kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Sunod sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
7: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikun sige-sige kabi kaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
29: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit ka.

0: TTX 500.
1: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Patigay ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
0: gito. TTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa dugang pa nga mga binipisyo sa makuha sa ton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sa TTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals, gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami isang imo panit, ang balidok la mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
6: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS, kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
5: mga
6: no?
5: Dysmenorrhea.
6: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa DTX sa 500 kag Mighty C.
7: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
5: Mahypo kag mahyper sa boy.
7: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of this anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland todo amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usaw sa DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imonga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.

0: Ano si Kritoy?
1: Mahilig siya taguay?
2: Once ka panago si Jarabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
1: DC, kuno, DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung kilis, last year 18, plug mo. Uy, ka 19 ha.
0: Nakakampiyon ni
2: Magpito. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung ka pamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin kadto ginadika ng Merkulis kay ang taga Radyo Bandera ka pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo gin basic gina.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500! Ang mura pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nag-atigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
1: Imong blood sugar test. Ilan itong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
1: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! POC! Ang alkaline! Nga vitamin C.
6: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Kumbala kay Kapulaw, ako mo. Inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Napairan ng galingin ang ulo ko mo.
4: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
1: Garantisado!
4: Pure C Vitamin C.
7: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
3: Mahilig ko kape.
2: Mahilig sila mga.
1: That's why sa dalan, kilis kinda. May mga coffee shop sila. No?
3: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang imo cellula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo cellula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin nga rin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE nga rin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampiyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
2: Ati mas nami yan, sir boy. Tested, tested and proven niya kung gakapi ka nga pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
0: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
3: Kung gusto mo complete, ang imo protection aga pa lang. Pugay ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio protektado ka na sa oxidative stress. Nga numero uno nga kontras ang imo selula, protektado ka man kontras mga mikrobyo, virus, bacteria, no? Fungi and even parasites kay may D3 Bio ka. The complete coffee nga bulletproof ma DTX Premium coffee ka.
2: Sa pero mga dapat hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Yes. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung massager boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
0: extend.
9: Okay. Lagi pa na sugtiro.
2: Ang extend sir boy kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
3: Nang extend, gapa namin isang blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
10: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausad D3 Bio antes magwa. Para kuno, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyog na ubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na ka mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
2: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gituag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Hindi pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaasay mo ba para hindi sakit magtulot. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig.
0: No need
2: gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: Gusto ka magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
2: Pwede.
3: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ng D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio, kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man na, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin adin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Ramil.
2: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imong ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
9: resistance ka.
2: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics. Both, sila duwa, mapatay, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic, nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag gini mo probiotics, wala na gini dipinsay ay. While ining D3Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa yung probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
3: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini ginakombinal. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sa imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
0: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipo, kag gubo, tugas ang virus, kag mikrobyo, at D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
10: Ako si Ana, before problema, kugida nga ako, irregular nga regla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka! Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
11: Sino yung mga pasyente?
12: Tomas Rosada Jr. ng Bulilo Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
0: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus!
13: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C!
7: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa! May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up! Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
2: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaonon mo ang D3Bio, kaonon ha, kagton. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagton, Sir Boy, ti nabala na ito, pero minato ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo ng main constituent sang MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
3: Na, may ang pupo mo.
2: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si D3Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
9: 14 hours.
2: Untat ka man gali.
3: Nalumbos.
2: Lumbos ang kagaw, Sir Boy. Lumbos ang D3Bio
3: kagaw.
2: Patay.
3: Rasig lang, no?
2: Kamulo ka, Sir Boy, before I take, gin ko ang gin, kuhaan ako anti-gene test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 13 hours. Umpawan, Sir Boy.
3: Negative.
11: kita mo lang.
2: That's how effective is D3Bio.
3: Yes, kagang kanami pagod Sir Boy sa D3Bio, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imong kinahanglanon, Sir Boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3Bio, no, nagabulig niya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, Sir Boy, ang imong digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong chan, makure ang imong problema sa imong chan. Kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, Sir Boy, nga feeling mo yan, busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, Sir Boy. No?
11: Sakto
3: so,
11: na, Doc.
3: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, Sir Boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, Sir Boy.
11: Before ko pambalon, Sir JP, no? Before ambal niya ito kramil, sana naubos yun na ang 50 capsules niya. Niya do busog sa bilong adlaw, syempre. Kipuno na siya sang medium pain. Like,
2: guys, right? Na magkaon, Sir Boy.
11: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
13: Correct.
11: Sir PD,
9: ang D3Bio permit na mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya, or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong selula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Dok Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula, kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3Bio. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po latun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria, and fungal infection. May anti-cancer ka pa. Guga D3Bio ka. Hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination. Sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
11: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung mata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo at bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo ka sa ginatawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw.
2: Hindi pagulata, Sir Boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
14: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga ka pang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3Bio.
14: Ang D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
8: Impormasyon sa ikaw ayong lawas.
2: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susunod. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Awan,
1: Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ugali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: Paano ko kabayad? Kay wala bang kukuhaon nga benepisyo?
8: Ay wala man gani. Pero papulawan kaya namon sang duha ka bulan igo ilubong.
7: Kagnaaman.
8: Ako dako-dako ang daguro kagtong namon. Kung lawig ang pinulaway. Para pala makabahay ka man diri sa ospital, tapos ang imulungon baraton lang, lawanit lang guro hindi gani, ang nipis lang balang plywood.
7: Ba pero di makatipid ba?
8: Oo. Kaya ang lungon niya tag sa imo. Paulian na mo sa iban, ah!
7: Hala, grabe ba? Sadasadya gini, no?
8: Ay, ah!

0: ka kung ara na mag-get.
1: Ano ang ginakumod-kumod mo, burog? Ano ining iambal sa ila? Ha? Anong gakumod? Anong ila kumod? Ha?
2: Kukon, Kapitan Hugakong.
1: Nga gakumod sila. Padalagan man sila, Kapitan eh. Kagkon magdaog na sila. Ati, pagusto naman sila, Dres Barangay.
2: Ay, ba?
1: Hindi bala, gusto man ako magdalida.
3: Yes, Kap. Gusto kagid, Kap, eh. Kau na gid na.
1: Ay, daw pa sa akin lang, haw?
3: Ay, tuod na iya, Kap.
1: Ati, mayo eh. Lakpak!
2: Sige, Kap. Amo nang yambal ko sa ila, Kap, eh.
1: Oo! Oh, kag-idugang mo na lang dayon, hambal. Nga, bunggo lang ang mabunggo nato na. Kung sila naman din kapitan, di sila naman bahala magpili eh.
2: Kaya ba?
1: Kag, magdali na. Kamo, burong.
2: Kap.
1: Kabalo bala ka mo kung nga ang pamilya ko. Amo ang ginpangdala ko?
3: Ay, oo, wala kap.
2: Nga nga man ka pao.
1: Tungod may party ka mo. Kay kon akon pamilya ya, hapos lang iayos nga sa 20K. 10K lang ang ilang mabaton ang bilin aton.
3: Ay, tika, pila day akon, Kap?
1: Ah, 500 guro ah. Ayos na na.
3: Hala.
1: Kag ang kay burog naman, medyo gamay-gamay lang. 30 guro ah.
2: Ay, ba? Grabe mo, Kap. Dako na yun, Kap. Basi, perdi ka na sa 30, Kap.
1: Ay, hindi ah. Sakto lang. Sakto lang na nga perti danay.
2: Ah, sakto nga. Abansi ka lang ya, perti ka, abansi lang ya, perti ka na ko, kapag ikaw eh.
1: Natural kaya akong kapitan mong.
3: Kap?
1: Oo. Oh.
3: Dugang-dugang ni man ang amo ni Burog, ay.
1: Nga, bilang gusto niyong idugan?
2: Oo, oh, Kap, total dako man ang makuha mo sa 5 kasudyante, bali, 5 kasudyante, tag 10 mil, 10 mil, 50 mil, tanan. Bisan tag 10 mil lang nasa amo ni Magdalena.
3: Ayan na, ginubo ka gid, Kap?
1: Na, nakaubo man ko sa ginapangayo ninyo ba?
3: Hindi ka naman sila mapwede, Kap, ah?
2: Oo, man, Kap, dako na yun ang imuginan siya. Pirma kang kulba lang yun ang kapital mo na.
1: Ulo nyo eh.
2: Hala, sadya-sadya, no? Why?

0: Pastor! Mayo kaya rin ka naman de!
1: Oy anak ko, gabong kulong.
0: Pastor! Ngayon itawag mo ko nga anak aw?
1: Oo, anak.
0: Kaya mal sa mga tiyo ko, ang tatay ko kuno, kriminal na ripis pa?
1: Oh!
0: Kung ikaw ang amay ko, Pastor, but silingon, amo ka man sina eh!
1: Bungkulong, ang tanan nga ako na sa kupan, anak ang tawag ko sa ila.
0: But silingon! Damo ka gali anak eh!
1: Oo, damo ka mo ang ginatawag ko nga anak.
0: But silingon gali, Pastor! Babaydor ka gali eh! Damo ka gali asawa kay te! Damo ka man anak mo!
1: Hindi abot sida ang butsi ko siligon mo kulo.
0: Ay, gali ka, Pastor?
1: Oo. Tanan ka mo, anak ko gin. Anak gin ang tawag ko. Kay ti, Pastor ako mo.
0: Ati si Papa ko, Pastor Magli.
1: Nga, ginatawag mo nga ako nga Papa?
0: Di kayo kita umuwan eh nga, anak. Balos balos lang ah.
1: Ati sige pag gusto ka, Bungkulong. Basta sa Domingo, ha? Aga ka pa magkanto sa simbahan para magsimba ka, anak ka, Bungkulong.
0: Okay, Pastor ko nga! Papa! Pastor! Dito lang maplastar sa likod ayon, ha? Madala ko habol kang ulunan!
1: Kagaan naman, anak?
0: Kaya bukang tulog ko, Pastor, kung nara ko sa simbahan ninyo! Ilabi na kit kung ikaw na ang magwali, Pastor! Amo, o, kaya ka tama nga kung tulog mo!
1: Hala!
0: Nagasirbi nga pang patulog ang imuwali sa akong papa ko nga, Pastor!
1: Hala, sadya-sadya ay do.

0: Oy, tutudak ko kag urgent laba. Ngari pa ka mo diri sa guwahaw.
1: Ma'am Burakday, good morning.
0: Ay, good morning man. Naa, wala pa ka mo nagsulod haw.
2: Ah, dugay-dugay lang kami ma'am. Kung nag-start na ginang klase ah.
0: Ate, sige. Kay may 45 minutes pa man. Ma-preparar pa ako sang aton activity. Subong, ha? Kag ang inyong snacks, i-preparar ko naman.
3: Hala, tuot ka ma'am. May snacks na naman kami subong?
0: Ay, oo. Kay may nakapaldo sa scatter ah.
3: Wow!
0: Basta daog lang ko. Wala gid problema. Problema lang kon perdi kay wala gid kita snack.
3: Baw, mayo gali ma'am eh. Kon permi ka lang tani paldo ba? Para paldo man kami sa snacks eh, no?
0: Ay, oo ah. Para everybody happy.
2: Sige ma'am, masunod lang kami sa classroom kung manog-start ka na sa nga ito niya sa diskola.
0: Ah, sige, depende sa inyo ah. Pwede man kamo to gani kasulod. Kaya ito naman to ang duwa ninyo ka mga maalam nga classmate.
3: Hala? Maalam ka dyan? Sadya-sadya,
2: no?
0: Hala!

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang na panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman for Man.
4: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko X10 Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa X10 Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: X10 Food Superman for Man.
2: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juan is
2: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juan is dead.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Dennis Juan.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
6: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may kusog.

0: Gusto ko naman, Tani, nga makagwa ah.
1: Di, bayaran mong bill mo di eh.
0: Wala, mangkukwarta.
1: Di, hindi ka kagwa eh.
0: Bahaw, maluoy ka man sa ako, Nurse Ay.
1: Kagun, magaluoy ko karon sa imo, Jaguar. Basi ko naman ang makaluluoy diri.
0: Kaga man haw.
1: Kayang balerian mo diya, paano na lang?
0: Manuhan tan lang na.
1: Ay!
0: Pagwaala nga, nakapalagyo ko.
1: Agoy! O, Jaguar, tuduan ba ko sang katunto mo ba?
0: Sige na, Balanas. Sirbisyohan ta ka sa inyo, Balay. Ah. Mapaboy lang ko to si mo, ah.
1: Ay!
0: Oo. Tanan niya, sugo mo sa akong patihon ko na tanan niya.
1: Ay, ara naman ang pasalig mo. Dahil tuon mo naman, Kuya Jaguar, mo school.
0: Tuon na yan, Nars. Tanan mo oon ko sa imo, ya.
1: Ay, oo, ah. Basta bayarin lang di ang bill mo, ah.
0: Hala, sadya-sadyain, ho.
1: Ay!

Bang, naglakat lang si Eljan, nabala ba? Ang laptay niyo? Pinabayan niyo lang? Ano matyan niyo rin sa akon, di matyagi sa akon, timbang niya? Bang, kay Eljan, nabala ba ka? Naglakat ka lang, wala kapag nagay panghimos, di? Ano matyag mo sa koringon niya? Bata sa isang manggranon? Bang, brief yun? May buslot pasto nga, oh? Ginit-it, gurnika. Giting, di gani, ilaga. Insablaya lang ni saksina, oh. Anon ko naman? Ipama ko ni sa tinigang sa dapog namon. Bao nga bata ni si Eljan, sutab-sutab, gigatama. Siya gining pinakasutab sa mga bata ang naklana ko. Ang laptay, ginbili niya lang. Ang brief, yo, lalabot ni may buslot, no, ginasubayan pa. Sadya-sadya, you know?

0: Ala, ito naman si Nuli, oh.
1: Nag-ano naman siya?
0: Nagsalom-salom naman siya sa linaw.
1: Ay,
0: kag nagasinggit siya nga siya ko nung kataw sa dalumsang tubig, kay siya dito nag-a-start.
1: Ay,
0: Ang nadlukan ko bala? Ang ano bala?
1: Ang ano hang?
0: Basi malumos siya.
1: Ah, tutawol. Kataw man siya. Hindi niya siya malumos, oh.
0: Ay, tabugo ka. Kay feeling niya lang na yakataw siya, pero makalaula gina siya kung maghala sa kapadugay sa alum sa tubig.
1: Ay,
0: Pero samtang nagasalom siya bala, grabe ginang yarak ha.
1: At ibabayan ta siya eh. Hindi bala siling mo. Kung diin siya masadya, suportahan ta siya.
0: Suportahan gani, sa iya sadya-sadya lang na iya, pero wala siya kabalo nga mabutang sa piligrong iya kabuhi.
1: Aya! Apabayin na siya, dako na siya.
0: Dako man gani, pero wala to iya sa bungog, yako na nung ginahimo iya.
1: Aya!
0: Huwag mo na nga dapat mantayan, tagid siya.
1: Abaw ah! Ginimo yung taglaya gwardya eh.
0: Ay, kaya base kung hindi ta siya pagbantayan, kag masapuanta na lang siya.
1: Ate, amo ginadang malain da? Subo-subo gijay, no?
0: Ay,

0: detox ka ba?
1: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubuo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: five, galing na one time.
1: Ano ang pangalan mo?
2: Crisinciano Kampupot, ma'am.
1: Pilang edad?
2: 18, ma'am.
1: Anong obra?
2: Tricycle driver, ma'am.
1: Single?
2: May sidecar, ma'am. Eh, hambalang yun ay tricycle mo. Lang ka.
0: Hey, five, galing na one time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: May family history ba na kamuos ng diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds
8: na nagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: Whoa. DDX 500!
8: DDX 500!
10: Katalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka, adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Pinamit na gitsakon nga mat.
8: DTX 500 Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extra food supplement for men.
18: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
9: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
10: News FM.
11: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: five Galingawanta.
1: Okay, class. Ang aton subo nga subject amo ang English.
2: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
3: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
3: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, nasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Kwan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
0: Hey, hi! Galingawan
3: time! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
7: Okay.
6: Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, ma-expire after 8 hours.
7: Mahimo siya ketones,
6: mahimo siyang energy.
7: Puslan ka po.
6: Oo. Wala sang ano mo?
7: Wala atak.
6: Puslan siya. So, dapat every 8 hours ka inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
7: Ikaw lang isa.
6: Wala ka risgo.
7: Correct.
6: Pero palalagaw ka.
7: Ay, kinanglan
6: mo. Ka upod sa mga tao. Kinanglan mo.
7: Be responsible.
6: Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakadami.
4: D3 Bio,
6: isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gid niya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
7: Correct.
6: Diarrhea. Ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
7: Kampion.
6: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong mga pag-toothbrush, dako gid niya makabulig.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas nang dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha nang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Pagkatas mga buti ka.
9: Ari Doc nga ang ama D3 Bio, kay ang virgin coconut oil, among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkanto sa mga ospital sa April 15, nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ambalya, Doc, ariyo? Nga, the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Gobyerno nagambala.
6: Prevent.
7: Government na.
9: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experience sang panubo nga COVID-19 symptoms.
6: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
9: Because of the monolaurin.
6: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tumtob nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Kay way gid chance ya ang kuanya. Di maka first base ang kagaw.
9: Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kun mo. Gobyerno mismo nagambal, boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga tiara na sa D3 Bio.
6: Tama na, permi na to, balik-balik lang, Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimdam mo ko day 3 kag BCO, kampiyon na.
2: Kombinasyon.
6: Gi-combine ang day 3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommending nga vitamin D3 lang. Diba? Kung la, kung nami, pwede man ta maka-recommending nga BCO lang. Pero lain gid yan nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
9: Kag-arido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga D3, hindi amo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 bio.
6: Wala.
9: Wala.
6: Biskan pulo pa. Biskan 20 pa.
9: Oh, okay, hindi mo nakatasan dito.
7: 20 ka, borderline ka lang.
6: Oh.
7: Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
9: Distingi mo, inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid. Matoxicity if kay taas kayo.
6: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag
9: proper timing.
6: Dapat ya hindi maglubo 8 hours.
7: 8 hours.
6: Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
7: 4 hours. Correct. Ako ya, nga gusto ko D3 bio. Kay may butika ako sa Lodbalay. Kay kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 bio ko na.
6: Sir boy, malis ang kadamuon sa imong bulong.
7: Correct.
6: Kung may D3 bio.
7: Halog,
6: instead niya, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
4: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Ito-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
15: Ito masyon sa barangay
16: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
15: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
16: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: 3 times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

Ramen MBPS. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 MBPS. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 MBPS. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 MBPS.

0: Mayong aga banwa, mayong aga syudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Subong adlaw sang Lunes. Pizza 31 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Katapusan nga adlaw kung katapusan nga pizza sa bulan sang Agosto. Biyermant na dugay-dugay. Mayong adlaw sa aton nga mga kauturan diri sa probinsya sa Capiz, siyudad sa Rojas. Mabatian kita sa inyo sining mga radyo 100.9 MHz. Kalilisuan sa inyo sining mga radyo mga ka-K-Pi. Welcome 11 Mbps. Dilang sa K5 News FM Rojas, ang kampyon ng istasyon. Ang kampyon ng waragwagan sa bilog ng siyudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Sa Gyapon, upodri sa inyo, alagad sa inyo, anchorman sa sining palatuntunan. Ako, si K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga tagpalamati, kita makita man live, pinagi sa aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Rojas, kagsuman K5 NFM Rojas Digital. I-like and share mga ka-K5. Follow nyo na, like and share. Sa aton sining mga ka-K5, gusto magpa-shout out? Umpisahin nyo na. Ipadala na diri ang inyo sininga gusto ipa-shout out sa aton sininga programa. Kag kun may mensahe kamo, padala nyo lang diri mga ka-K5. Kag standby ha, sa mga topikong aton pagatrakayon. Kalakip na reports ang aton sininga mga K5 reporter. Subong adlaw sang Lunes, pizza 31 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. National Heroes Day. National Heroes Day mga ka-K5. Pero sa gihapon, magapalag kita sa mga topiko kag sumuman ang aton sining mga pagbalita. May gadulong sa aton sining mga kuturan diri sa palibot sang siyudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Ano karon na mga talulupang doon nga mga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad. But before ina mga ka-K5 sa National Heroes Day, aton mga ka-K5 kun kamo ang akon nga pamangkuton.

in line sa National Heroes Day. Sino naman niya ang hero sa inyo sininga kabuhi? Liwat sa aton nga mga ka-K5! Kung ako mamangkot sa inyo, kung kamo ang akon nga pamangkoton, sino naman niya ang hero sa inyo sininga kabuhi? O sige, padala nyo lang diri, pa-shoutout nyo lang, padala nyo lang diri sa aton sining official Facebook page ang inyo sining mga mensahe. National Heroes Day! Sino naman niyang hero sa inyo kabuhi, mga ka-K5? Kagkaroon sa mga headlines! Headlines! Mga kapulisan, nangin madinalagon sa duha kasiparadong operasyon kontra droga sa Capiz sa Agosto 30, tuig 2026. Lalaki gintero patay ang iya magulang bangod sa hinuptan nga manok sa barangay Batabat, Maayon, Capiz. $24 million nga drainage project sa barangay Tisa, Roja City. Kamustahon kundi inakutob ang nahuman. Uplan sa GIP kabataan ginlonsyar sang Pontevedra PNP Pontevedra Capiz. Balita sa patag sang sport. Gilas Pilipinas nagdaog kontra Iran sa score 68-56 apang indi patapos ang kampanya agud nga makasulod sa 2027 FIBA World Cup.

0: sa pihak nga bahin. Roja City Police Station naka-record sang pulo ka mga minor de edad nga nagamaneho sang motorsiklo. Standby sa report sa ato sining K5 reporter. Ato na maabot si K5 Myla Vasquez Fuentes sa sining mga tinion, mga ka-K5. Agon nga maghatag sang pinakaulihing report. Magapatigan sang live report. Diri sa ato sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Yara naka-standby sa line number 3. Sika K5 Myla Vasquez Fuentes. Kuunta ang report ining naka-record sa napulo tanan ka mga minor de edad nga nagamaniho sang motorsiklo ang Roja City PNP. Sa line number 3, ka K5 Myla with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Naglabot ka K5 Anan sa napulo sa mga minor de edad sa Rojas Component City Police Station sa inapatigan nga uplan sa bata. Ini nga aktibidad o kung ini nga inisyatibo sa bahin, no? Agod nga mapunggan sa batak na o kung mapahagan-hagan man ang mga insidente, no? Ako sa diin, nagkaka-involbado diri amo ang mga kabataan, particular ang mga minor de edad nga nagadala ng mga salakyan, particular ang mga motorsiklo. Sa aton diri nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Roja City PNP, kung makitaan nga magamay ang ila siniya nga datos o kung na-record nga datos, ibangon ining napulo sa K5 Alan nga mga record ang yara lamang ni sa para lamang sa bulan sa Agosto. So, sudo diri sa hepe sang Roja City PNP, nagpakita lamang ini nga epektibo ang ilang ginapatigayon sa hugot nga checkpoint sa mga dalan. Kaya naibaluan, mayara ni sang tatlo sa mga oras or schedule, no, nga ginapatigayon ang Roja City PNP sa K5 Alan. Hindi lamang ni para sa mga kabataan nga nagainom sa mga pampubliko nga lugar, especially, no, hindi lang ni para sa mga kabataan, kundi mga individual man. Pag kadungan man sinis ka K5 Alan, ginapabugal karon sa Roja Component City Police Station nga mas ginapasangkat paninila kaupod man ang kooperasyon sa DSWD sa K5 Alan na agod nga hatagan ni sang leksyon ang mga kabataan nga nagadala sa mga motorsiklo. Kaya naibaluan ta, hindi lang diri sa siyudad sa Rojas ang madamo sa mga kabataan ng mga minor de edad ang impulpado sa mga vehicular accidents kung sinin mayara man sa iba ng mga kamanwanan sa kabuhi bangod pagani sa aksidente sa dalan.
0: Ang yari ila, sa K5 Myla, yes. Ining ila yung operasyon sa Roja City PNP daw medyo may pattern ini sa plan sa GIP kabataan sa Pontevedra PNP, pero ini ila pinagi niya sa isa ka checkpoint mandabi sa Roja City PNP. Muna yung naka-apprehend sila sa mga minors nga nagadala mo to.
2: Yes, kasi babalan. Actually, no, kaparehas malang ni no, sa ginahimo man sa Pontevedra PNP nga nagapatigayon ini sila sa mga checkpoints kagdiri ginalantaw, ginadakop no ang mga kabataan nga nagadala sang mga motorsiklo, no, kay ti una nga ila sini nga nakikit-an na diri nga mga minor de edad ang nagadala sang motor, kay may makit-an sila no nga nagapatigayon itong checkpoint nagayo boy dayon or nagapalik apang magluwas na iya sa K5 Alan, no, may ara gidya regular nga mga pag-checkpoints o kon roving, no, ang kapulisan. Agod nga lantawon ang mga public places pag i-check, no, kung bala kaya kabataan nga nag-inom, no, sa pampublik. Kung nga, kay amo man na ang isa sa mga ginalantan nga rason or ginatunaan, no, kung kaisa sa mga aksidente, no, hindi lamang sa mga dalan, kundi sa ibang pagiga nga mga lugar sa K5 Alan. Yari ang kabahin sa payag ni Police Lieutenant Colonel sang junior ang hepe sang Ruas Component City Police Station.
3: Of course, no, the Ruas Component City Police Station gakanda kita sang kuplan Sagip Bata as directed by our regional office, no, na magkaroon kita sang kuplan Sagip Bata. So ang aton sinewa primary nga concern is regarding inisya sa mga minors nga ga-drive sang motorcycle. So as required by our provincial director kay Police Colonel David El Cachumbo Jr. nga dapat paigtingon naton ang aton nga kampanya sang uplan sa gitbata para ma-prevent, ano, ma-prevent kag maiwasan naton ang incident, motorcycle incident or any vehicular accident involving minors. So amo na sa ang tinutuyo sang ang uplan sa gitbata naton diri sa Ruas Component City Police Station. So para at least maiwasan kag makabulig kita sa mga minors. So mayara gani kita accomplishment for the month, no, may almost 10 kita nga na plug down nga mga minors nung aga drive sa mga motorcycle. So ging ang aton naging una karang naging issue naton sang citation ticket ang iba, no, nga mga minors issue naton sa agaging patawag ang mga parents nila diri sa police station kag properly turn over ang mga minors sa ilang mga parents ang tukod ang motorcycle or tricycle na ginadala nila during our conduct of checkpoint nga na plug down sila if I may ask.
4: Kumanote sir kagamay sa numbers sa mga nadakpan, ano sir ang ginahimo pagid ang rason pagid sir nga man nga magamay lang gid ang nadadakpan sa Ruas Component City Police Station sir?
3: So of course, no, ang ato ning record, no, kung makita mo nga minimal lang ato nga accomplishment, pero during our checkpoint ini siya ginakandak naton, no, sa uplan sa gibata. So ang gaagi lang dati amo nang ato nga plug down, pero kina required naton ang ato nga mga beat patrollers, no, kung sa may mga minor sila nga makita, spotted ng mga minor, no, dapat nila nga i-plug down man kag i-warm sila, no, sa inang mga activity, no, gaga-drive sila sa motorcycle. So dapat ginabawala ginato na kag in coordination man sa aton nya team yo. So may mga report man kita nga yara sa team yo. So dapat ginatikitan, ginainisya naton. So iniabi ang aton nya schedule sa aton nya uplan sa gitbata. So naka-schedule siya sa amo ning time. So amo nang naton nya gina-record, no, gina-implement sa schedule activity sa uplan sa gitbata. However, no, may aton nya nga uplan sa gitbata na direya sa Ruas City, no, sa under sa City DSWD naton. Ginapan natin spirit by our DSWD every time na may mga schedule kita o plan sa gitbata. So gina-align natin ina sa schedule Manila para at least as a whole, no, may mga programa ang natin City DSWD diri sa Sudad sang Ruas regarding sa plan sa gitbata. Kag inisya, no, one way man na for crime prevention effort man natin na ginakandak para at least ma-prevent naton ang mga untoward incident involving minors diri sa Sudad sang Ruas.
2: Nabatian sa K5 Alan si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa Ruas City PNP. Kaga amuna, no, ginapasiguro gid nga pinaagi man sining uplan sa, no, uplan sa jeep bata rather, no, mapahagan-hagan na ang mga aksidente nga maga-imbolbar diriya ang mga kabataan sa K5 Alan. Kaya ginalauman nga kun hugot ini nga ginapatuman diriya sa pila o sa probinsya sa Capiz, diri na, no, manginggamay na ang numero o kung mabuhinan ang numero sa mga ginabawian o nababawian sa tabuhi sa mga kabataan nga nagadalaya sa mga anumang yasahe sa motorsiklo o sa lakyan sa K5 Alan.
0: Sa K5 Mayla, kay napulo na ka mga kabataan ang ila sining na-apprehend o kunadakpan sa ila sining operation. Ano, may mga penalidad bala ang mga kabataan naging pangatubang o kon gin-turn over nila ini sa City Social Welfare and Development Office?
2: Yes, no, kay K5 Alan, once nga madakpan ni nila ang mga kabataan nga nagdadala sa motorsiklo o na ginadalagi nila diri sa ilang estasyon, then diri na pagtawagan ang guardians o kung isang mga ginikanan sa mga kabataan, kag-antes ini, no, nga i-turn over, yara mani ang CWDO, K5 Alan, agod nga magpatigayon sila sa counseling kaupod ang mga ginikanan, especially kidya ang mga ginikanan, agod nga i-remind liwat kung ano ang mga posibilidad pananglitan nga ila pagit padayunon na tubutan ang ilan niya ng mga kabataan na magmameo o kung magdala sa mga salakyan kay ginahatag tanggitin sila sa mga warning sa K5 Alan na ining mga kabataan gitya. No, kagamo na gani nga nagapangayo gid sa ugot nga kooperasyon ang kapulisan agod nga suportahan ining uplan sa gitbata agod nga hindi na madugangan pa ang numero sa mga nagakalamatay ng mga kabataan bangod man sa aksidente sa dalan kay K5 Alan.
0: Madamo salamat kay K5 Myla.
2: Ini nga balita ang ginadulong sa D3 Bio, ang antiviral ng antibacterial specialist. Ini si K5 Myla Vasquez Buantes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Madamong salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa imo sininga report. Kini may kantanan sa napulo na tanan ka mga minor di edad mga ka K5 ang nakuha o kunadakpan sa Rojas City Police Station, Rojas City PNP. Bangod sining mga kabataan nga nagadala sa motorsiklo nga mga minor di edad. Pero nga aton sining panugyan mo ni mga ka K5. Dapat mangin continuing program ini. Hindi lang para agod dakpon ang mga kabataan. Matapos ini nga ma-turnover sa aton sining Social Welfare and Development Office, dapat may gabay man para sa mga ginikanan. Pagpatawag sang ginikanan kay motor kaginahambal ni Colonel Tumagtang mga ka-K5, nga ginapatawag ang ginikanan. Pero on the part naman niya sa aton sining Social Welfare and Development Office or MS or City WD, no? Nga dapat may ara man sang isa ka pag-seminar, guidance, ukon pagpa-intsyende sa mga ginikanan nga hambalo ng mga kabataan nga tindi na napagsuliton kay man pabalik-balik ini, recycle ini mga ka-K5. Nga problema, dakpon ang mga bata, minor, wala lisensya, wala man sang pahanugot nga magadala ini sang motor, i-turn over sa DSWD, pagpuli sang bata sunod nga semana, drive gyapon sang motor mga ka-K5. Ti sinong basulon sa uli kung madisgrasya ang bata? Why subton? Ha? Ti ginikanan ang aton sini nga sukton. Mga ka-K5, ginlunsyar ini sang aton nga mga kapulisan nga programa, inabangod man kay madata na ang mga hitabo o kon aksidente diri sa probinsya sang Capiz sa pila ka mga kabanwahanan, diri sa siyudad sa Rojas, nga involved o kon naulamid ang mga minor di edad, bangod sa pag-drive nila minor nagaka-aksidente. Balikan ta na mga ka-K5, dugang ng mga report, topiko, diri sa ato siya nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Kalakip na ang inyo sinikarong ipa-shoutout. Balikan ta, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Can you stand by?
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: makal sa mga butik.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
9: DTX 500!
10: Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
9: Mag-DTX 500 na!
10: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
9: DTX 500.
11: Ilay Ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Dila nalang subong imo sugar.
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
9: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dali kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
20: Gala o magputi.
21: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol.
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh.
28: Available now.
30: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
31: isang bala ka lang.
30: Ako, ang linya ko,
31: isang kapsula ka lang.
30: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
31: Extend.
30: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
32: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
30: Extend Supplement for Men.
32: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
33: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
34: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
35: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
35: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: I Care Gold.
36: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care kapsul kag ay kirdrat amo na ko nang iya ginagamit
0: uod gin man gali ang iya ginhambal
36: nami akong panulukan
0: nadula man akong muta-muta
36: kag pagpulas ang akong mga mata
0: kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: May puso.

Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 39 minutos na nakaligas sa tak ng alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Bantayin nyo ha mga ka-K5, ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Magalapit na lang o kung madali na lang, nagahilapit na. Para kita sa secondary level kag sumon sa tertiary level. Bali na gid lang mga ka-K5. Start na ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Hello sa aton sining mga participants. Kamusta kamo? Sa aton sining mga coaches, mga participants naton sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Gahilapit na gid lang mga K5. Kamusta kamo mga participants naton? Mayong adlaw gid sa inyo. Bantayin nyo ha ang mga live report sang aton sining mga participants mga K5. Diri naton madiskubrehan, makita kag mapamatud-an kun sino bala ang mayaras ang kinadman sa patag sang live reporting. Mga ka K5, no? Bantayin nyo na diri sa K5 News FM Rojas. Sa ini karon sa pinakalako nga event sang K5 News FM. So, bantayin nyo kung sino ang mangin madinalagon. Kung sino ang inyo sininga ginaidolong ng mga K5 reporters. Kahit makita nyo kung paano sila mag-deliver sa ila sininga mga news o kung mga balita, mga report. Kaya lang sa K5 News FM Rojas. Gining balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Mga ka K5 kamo bala nagabatyag, nagahilanat o kon masami ginalagnat, ginasipon, nagasakit ang ulo, nagapinangatsi kamo da kung kisa gamay-gamay lang mabasa kamo sang ulan. Nagagwa na ang balatian sa inyo siningalawas. Mga ka-K5, sigurado ko na ganubo na ang inyo sininga immune system. Once ka magnubo na ang inyo sininga immune system, hindi na paghulata pa nga maglala pa ang inyo sininga sakit. Maggamit, maginom, magtumar sang Mighty C. Mighty C mga ka-K5, the immunity booster Mighty C. Sa aton sini mga K5, adlaw-adlaw mag-inom, maggamit sang Mighty C. Agod nga makabulig sa inyo sini ikaayong lawas. Adlaw-adlaw ha, Mighty C nyo mga K5. Kay kung hindi ka mo mag-inom sang Mighty C, hindi ka mo magtumar sang Mighty C mga K5, malayo na magahina ang inyo sini nga immune system. Sa pagid sa benepisyo kung mag-inom ka mo sang Mighty C, ang inyo sining itsura, panit nyo, ginapabata ya, ginapakinis ya ang imo sining kutis. Kung lang taon ka mag-inom ka Mighty C, kung sang una way kagagamit sang Mighty C, medyo nag-kuryanot ang imo sining panit. Medyo nagatigulang ang imo sining or pananaw sa imo. Kapag gamit no sang Mighty C, adlaw-adlaw, magabata ang imo sininga itsura, mga ka-K5. Sa aton sininga kauturan, sa aton sininga mga ka-K5 nga nagabatyag sang balatian o komplikasyon
sa ila sini nga lawas mga kakaypay. Komplikasyon dala or dulot sang pagtaas sang blood sugar. Sa ila sini nga lawas kag sumang permi nagataas ang blood pressure. So kung hindi nyo na maagapan mga kakaypay, kung hindi nyo na makita ang komplikasyon sa inyo sini nga lawas, magalala ang balatian nga inyo sini nga mabatyagan. So kung may komplikasyon na gani ka mo mabatyagan mga ka-K5, maskin wala pa gani, pwede nyo na imnan gamitan o kung magtumar mag-inom sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5 nga makabuligid sa inyo sini nga ikaayong lawas. DTX 500, the superior antioxidant. Kabalo ka mo mga ka-K5 kung kulang-kulang ang antioxidant sa inyo sini nga lawas, nagahina ang inyo sini nga resistensya. Nagagwa ang komplikasyon mga balatian sa inyo sini nga lawas mga ka-K5. Gusto nyo magbakod, magpagsik ang inyo sini nga lawas, malikaw ka mo sa komplikasyon, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kag sa ato naman mga ka-K5, sa ato naman sini nga mga kauturan nga nagasuprer sang balatian, kung batyag nyo may kagaw na nga nagatapik sa inyo sini nga lawas, likawi mga ka-K5 ang infeksyon nga maglala pa ang inyo sini nga lawas. Kay kung infeksyon na ganing paghahambalan, delikado ginakatama. So agud protektado ang inyo sini nga lawas mga ka-K5 dala sang infeksyon nga o kung kagaw nga nagatapik sa aton sini nga lawas, agud makuha ni sila ma-remove ini nga mga kagaw, anuman nga klase sang kagaw. Maggamit, mag-inom, magtumar sang klinika D3 Bio. Mga ka-K5, ang klinika D3 Bio may component ini sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Kaning lagnat mo da, ginaubo ka, gasakito, tunlan mo, ginatrangkaso ka, dala ina sang kagaw nga nagatapik sa lawas naton o sa tawo. So para malikawan na naton ang infection mga ka-K5, maggamit kita mag-inom sang D3 Bio. Agod nga malikawan naton, makakas ang kagaw nga ara sa aton sini nga lawas. So gani ano pang ginahulat nyo, mag-invest na sa sini nga mga suplemento mga ka-K5. Agod protektado ang aton sini nga lawas. The Power 3U Supplement, produkto ni Doc Ramil Uy. Tag sa aton sini mga ka-K5, sarang nyo ni makita mabakal sa mga butika malapit sa inyo sini nga lugar. Tag always available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Roja City mga ka-K5, yari lang di sa McKinley Street, Roja City, sa atubang lang sang PLDT.

0: Shout out time sa aton sini mga K-Pie. Ay sa aton sini nga mga participants ha. Sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Pwede nyo kami makita, malantaw live sa ato sa inyong official Facebook page para makita nyo kung paano mag-deliver sa ilas sa inyong mga live report ang aton sa inyong mga K5 reporter. Para maka-observe ka mas observe sa report sa ato sa mga K5 reporter, mga ka-K5. Dala ka mo makakita sa tips o kung mga technique kung paano mag-deliver sa ila sa mga news kag live report ang ato sa mga K5 reporter. Sa pareko kag ginasa kay ka-K5 Myla. Kaya sa nga live report direkta sa may Roja City Police Station. So, pwede ka mo makalantaw live para makita nyo gid ang pila ka mga live report sa ato sini nga mga K5 reporter. Shout out sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga mga ka K5. Ay, by the way, mga ka K5, kita man mabatian, makita kag mabatian sa K5 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar. Kamusta mga ka-K5 tada sa Banwasang Pilar? MG Joy Kebrantar Abalo is watching live sa atong sininga nga programa mga ka-K5. Mayong Udto Sir Alan, manyaga kita from Leia Baez. Thank you so much Ma'am Leia. Kagsumuman, shout out ngayong utto sir. God bless from Daidin Buro. Thank you so much, Ma'am Daidin. Maayong utto sir Alan from Roda Donato Amago. Thank you, good. Thanks, Ma'am Roda. Ngayong utto sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi, Roja City from Lisa Barrientos. Nagapamati man dyan ang Ville Siloso. Shout out. Mayong udto ka K5 Sir Alan. Pakigreet man sang belated 4th birthday kay Clyde Tia. Birthday niya kahapon nga adlaw. Madamo gid nga salamat. From Bernadeth o Meeting Calzado. Clyde Tia, happy birthday! Alin sa kay Bernadeth o Meeting Calzado. Mayong udto K5 Alan from Rodolfo Ebanghilio Jr. Thank you so much, Sir Rodolfo. Mayong udto man. Mayong udto ka K5 Alan from Boyet Rote. Thank you, Gidget. Shout out kay Benz Catalan nga nag-review sang iya sining exam. O pa, mayong pag-review ha. Kag inom damo tubig noy. Mayo to ka K5 Alan from Matias Robles Family dira sa Rosario Lantangan Pontevedra Capiz from Joshua Patrick Matias. Shout out lang Sir Alan sa family Abilarde kag kapulsog sa kilometer 2 Lawaan Roa City from Dolores Abilarde. Mayong aga Sir Alan, nagapamati na kami sa imo, Sir, from Rockies Mulo. Kamusta, Rockies? Shout out! Mayo lang ang pagpamati sa family de la Torre, Dolfo Sitio Capulaan. Kag sa barangay Indayagan, maayon sa family, Sir Rado. Kagsumon sa Barangay Liong kay Vincent Totong de la Torre Serrado kag sa family Basi dira sa Muntod Panay kag kay Gaga Jonas kag Sokgang family sa kay Rachel kag Maricel. From Mike de la Torre. Sumuman mayo nga pagpamati sa Lamberti Sari-Sari Store dira sa Mambusaw kay Uncle Sal de Lamberte kag kay Auntie Gingging, kag kay Uncle Eden. Kag sa Wansabin Laro Store nga nagabaligya, it baboy kag karne. Kay Auntie Daday de la Torre Binlero sa kay Col Bitet Binlero sa Barangay Tuburan, Maayon, Capiz. From Mike de la Torre. Shout out sa aton nga pagpanumbalik mga ka-K5! Kwaon tani ang dugang nga mga live report sa aton sininga K5 reporter. Balikanta, kamusta ining kahimtangan ayhan? Kamusta na ning ginaobra dira nga drainage system mga ka K5 dira sa may Barangay Tisa, Roja City. Ining drainage system isa ini sa mga gintukod kag agud nga masolusyonan ang pagbinaha dira sa may Barangay Tisa mga ka K5. Sa aton nga pagpanumbalik, ang report sa aton sininga K5 reporter pagkaligad sa importanteng mga pahibalo. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati na mon nga may TTX 500.
3: Kasi kapila ka maginom?
2: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain na ko ginabatyag maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
2: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: TTX 500.
4: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na siya nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO.
5: Mm.
4: Dr. Ramil.
5: Mm. Importante ka tama, Sir GP. Mm-hmm. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa.
4: Mm-hmm.
5: Kabudlay kung wala mo kabataan.
4: Oo, mm-hmm. Gusto.
5: Kagkabudlay kung di na matindog si Manon. Hindi na tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
4: Oo.
5: Mm-hmm. Damo factors nga tunaan nga ano.
4: Gabulagay.
5: Gabulagay. Ano? Mm-hmm. Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied.
4: Mm-hmm.
5: Grabe na nang agungmahanay niyo.
4: Yeah.
5: So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dakogin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health.
4: Mm.
5: Ti, terminato balik-balik. Mm. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
4: At ulit, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi. Hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog.
5: Mm-hmm.
4: Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
5: Mm-hmm. Ang uraro. Ang uraro.
1: TTX 500.
5: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga semen, may ara na siya 40 million to 300 million.
4: Kadamo, no?
5: Kada kwan, sperms per milliliter.
4: Milliliter?
5: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo.
4: Oo.
5: Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa aragi.
1: DTX 500!
6: Si Catalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, so inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate. So buong gimintinance ko nagit sir ka namin namit nagit sa akong nga mata.
1: TTX 500!
4: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
5: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban, scan 10 lang na kung 20.
4: Oo, million.
5: Hindi na kabata. So, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila kaadlaw nga ano.
4: Anong klaseng yung fasting na?
5: Kung araw, minsan yung babae, hindi man pagkaon ano. Buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
4: Wow. Yeah.
5: Pero dapat ya,
4: sufficient.
5: Timingon mo, inang 3 days nga fasting mo, nga fertile man ang babae.
4: Husto.
5: Ang una, importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante ganyan nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat nakainom DTX. Damo on, sir boy.
1: DTX 500.
4: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
5: No.
4: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapuway ka, mga 5 ml lang man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kailaban lang man na yan, seminal fluid, dok.
5: Ang managari, Sir GP, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imong
4: bulsa.
5: Ang lapit. Ginagubwa sa ang radyasyon mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
4: Ay, nakabag.
5: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
4: Grabe, no? Kini panday, pagigurudong?
5: Sigarilyo.
4: No? Sige sa init.
5: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
4: Ay.
5: Di kong lubo. Ti ang akon nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
4: Gusto.
5: So, Gusto dapat ka inom gidsula ang antioxidants. Inom sila DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Philippines. Suma sa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. YTC Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, sikat na motovlogger at photographer sa Aklan patay sa aksidente. Mister patay matapos barilin ng kapatid dahil sa away manok. At suspect sa pananaksak sa isang lalaki sa lawaan ng tiket na nanatiling at large, kapulisan may person of interest na.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, sikat na motovlogger at photographer sa Aklan patay sa aksidente. Balitang hatid sa atin kay K5 Leonard Veray.
8: Binawian ng buhay ang isang motovlogger at photographer na kinilalang si Pitik Sacane matapos salpukin ng isa ring rider sa bahagi ng barangay Pudyo, Tangalan, Aklan, badang alas 3 ng hapon kahapon araw ng Linggo, Agosto 30. Ayon kay Police Major Jason Mausig, Chief of Police ng Tangalan PNP, galing sa Kalibo at papuntang ibahayang biktima, habang ang grupo naman ng mga riders ay galing sa ibahay at papunta rin direksyon ng Kalibo kung saan, base sa kuha ng CCTV ng ikalawang rider na nasa edad 24 anyos, ang nakabangga sa biktima. Dagdag pa na nag-overtake mo ng nasabing rider sa ilang mga sasakyan bago nag-counterflow na sinakop na ang outermost lane ng kabilang direksyon dahilan upang salpukin ito ang biktima. Sinubukan pang umiwas ng motovlogger ngunit hindi na ito umabot pa dahil sa mabilis na takbo ng kasalubong nito. Dahil dito, nagtamo ng tama sa bandang leeg ang biktima at basag ang buto ng kanang bahagi ng kanyang tuhod habang tama rin sa tuhod ang tinamo ng nakabanggang rider na patuloy pang ginagamot sa isang ospital. Samantala, mahigit 14 namang ni-revive ang biktima sa pribadong ospital sa Kalibo, ngunit hindi na ito kinaya at nalagutan na ng hininga. Sa ngayon, ay inihintay pa ng Tangalan PNP ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ito ng kaso laban sa bumanggang rider. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: C Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, Mr. Pataya, matapos barilin ang kapatid dahil sa away manok. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Pataya ang 60 anyos sa mister matapos binaril ng sariling kapatid sa barangay Batabat, Maincapis, Agosto 29 ng hapon.
10: Ayon kay Police Captain Danilo Lauron, hepe ng Maayon Municipal Police Station, hindi pagkakaunawan dahil sa alagang mga manok ang isa sa tinitingnan na pinagbula ng hindi pagkakaunawan ng biktima na si Elias Fernando at ng 57 taong gulang na kapatid nito na suspect na si Elias Tadeo. Nagre-reklamo manong suspect dahil sa pagtuka ng mga manok sa sakahan nito. Unang nagtangka ang biktima na sugurin ng suspect, ngunit agad itong bumunot ng baril at binaril ang biktima. Isinugod pa sa pagamutan si Elias Fernando, ngunit binawian na ito ng buhay. Sa follow-up operation ng mga polis, sumuko ang suspect at sa ngayon, nakapit na sa Maayon Municipal Police Station.
9: Ito si KK5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: At suspect sa pananaksak sa isang lalaki sa Lawanan, Tike, nananatiling at large. Kapulisan may person of interest na. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
11: Nananatiling at large ang suspect sa pananaksang kalas 2 ng madaling araw nitong Agosto 28, 2026 sa Barangay Kabariwan na Lawanan Tike. Kinilalang biktima kay alias Peter, 25 anyos at residente ng barangay poblasyon sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Captain Jamel Salarda, officer in charge ng Lawanan Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na base sa salaysay ng biktima at ng witness, sinundan nila ang suspect sakay ng motorsiklo. Matapos silang sigawan nito at sinabihang sumunod. Pagdating sa dalampasigan ng nasabing barangay, may nangyaring komprontasyon sa gitna ng dalawang grupo at nangyari ang pananaksak. Di umano may tig isang angkas na babae at lalaking suspect, habang ang biktima naman ay may angkas din kung saan mabilis na nagtakbuhan matapos ang insidente. Sa investigasyon, wala namang nakitang motibo ang biktima at testigo na pawang nakainom na may kaugnayan sa insidente. Dahil dito, nagtamo ng tinatayang dalawa o tatlong sugat sa kanyang katawan ang biktima na dinala sa ospital sa San Jose para sa karagdagang gamutan. Para sa MyTC Network News, Jonel Tives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki pinagsasaksak at itinali sa puno sa lungsod ng Iloilo. Biktima binawian ang buhay habang ginagamot sa ospital. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
12: Patay ang 18 taong gulang na lalaki matapos na pinagsasaksak at itinali sa puno sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City kagabi Agosto 30. Natagpuan ito di umanong naghihingalo at may kutsilyo pa sa parte ng kanyang katawan. Dinala pa ito sa ospital ngunit binawian ang buhay dahil sa maraming saksak sa kanyang katawan. Di umano'y may transaksyon ang biktima at ang suspect na miyembro ng LGBTQ+ community at sa nasabing panahon nakipagtalik sila sa nasabing lugar at may away sa bayad. Naaresto naman ang suspect matapos na binanggit ng biktima ang kanyang pangalan bago binawian ang buhay. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, lalaki arrestado matapos maaktuhan nagnanakaw ng mga kable ng kuryente sa San Juanico Bridge. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
13: Nauwi sa isang rescue operation ang isang serye ng pagnanakaw ng isang lalaki matapos itong maaktuhang pinuputol ang mga kable ng kuryente sa San Juanico Bridge. Kinilala ang suspect na si alias Jep, 29 na taong gulang, isang scrap buyer at residente ng Barangay San Pedro, Santa Rita, Samara. Naaktuhan ito ng mga otoridad sa ilalim ng tulaya habang kinukuha ang mga naputol na electrical wire. Ayon naman sa ulat, nagsasagawa ng pagpapatrulya ang mga tauhan ng 805th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion nang mamataan nila itong suspect sa ilalim ng nasabing istruktura. Dahil nasa delikado at nasa panganib ang posisyon ng suspect, humingi pa ng tulong tumulong ang mga otoridad sa Police Station 3 at gayon din ng Bureau of Fire Protection upang ligtas itong maibaba. Matapos ang rescue operation, maayos naman ang kinalalagyan ng suspect sa kustudiya ng Santa Rita Municipal Police Station at nakuha mula sa kanya ang mga ninakaw na electrical wire na nagkakahalaga ng 14,000 pesos at karagdagang 26,000 pesos mula sa posisyon ng suspect. Samantala, nakatakas naman di umano ang sinasabing kasabwat ni Jep Jep na kinilalang si alias Jeyo na isa rin umanong scrap buyer. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ang isa pang suspect upang mapanagot ang mga responsable sa paulit-ulit na kaso ng pagnanakaw sa San Juanico Bridge. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At 10 kabilang sa most wanted person sa Palawan na aresto ngayong buwan ng Agosto. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
14: Kalaboso ang lahat ng

0: sila alias Mar, 37 anyos, alias JR, nagkapwa nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa panggagahasa, gayon din sina alias Zia, 19 anyos, Bong, 46 anyos, Mio, 70 anyos at Benji, 47 anyos. Samantala sina alias Vince, 28 anyos ay wanted naman sa 5 counts ng attempted murder, habang sina Noel, 35 anyos at Tino, 46 anyos ay kapwa naman may kinakaharap sa kaparehong kaso. Sa ngayon, nasa kustudiya ng pulisya ang mga akusado at isinasagawa na ang kaukulang proseso para sa kanilang turnover sa mga korte na may jurisdiksyon sa kanilang mga kaso. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. 24 years old na babaeng polis itinalaga bilang bagong hepe ng Tayasan MP. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Shara Humilio.
2: Si Police Lieutenant Angel Kerr Sarara, 24 anyos, na kabilang sa PEN PA Silang Paglaom Class of 2026, ay bagong itinalaga bilang hepe ng Tayasan Municipal Police Station sa Negros Oriental. Papalitan ni Sarara si Police Captain Arturo Marfil na inalis sa kanyang pwesto sa ilalim ng one-strike policy kaugnay ng kampanya laban sa legal na sugala. Kilala si Sorera bilang isa sa mga nangungunang nagtapos sa Philippine National Police Academy at kabilang sa mga batang opisyal ng pulisya na ngayon ay pinagkakatiwalaan ng mas malaking responsibilidad. Inaasahan ang pangunahan niya ang pagsisikap na palakasin ang kampanya laban sa kriminalidad at mga ilegal na gawain sa bayan ng Tayasan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At dalawang kongresista sa Cagayan Valley nagtala ng perfect attendance sa Kamara. Muling may kampiyon na balita sa K5, John Chavez.
3: Nagtala ng malinis at walang bakas na record ng pagliban ang dalawang mambabatas mula sa Cagayan Valley matapos mapabilang sa piling 56 na miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na may perpektong attendance sa lahat ng plenary sessions. Kinilala ang mga huwarang opisyal na sina Isabela 4th District Representative Joseph Estan at Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara na kapwa nakapagtala ng 100% physical presence sa bawat pagbabalangkas ng batas. Ang karangalang ito ay opisyal na pinagtibay sa ilalim ng House Resolution Number 1394 na nilagdaan ni Speaker Faustino Bojidi III bilang pagkilala sa kanilang pambihirang disiplina at tapat na pagtupad sa tungkulin sa bayan. Samantala, ang ipinamalas na kasipagan ng mga naturang mambabatas ay itinuturing ngayon ng mga mambabasa na isang magandang ehemplo sa buong pamahalaan at nagpapatunay na ang boses ng kanilang mga nasasakupan ay palaging kinakatawan at nararamdaman sa bawat diskusyon sa Kamara.
4: Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez Agulat, para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. 8 katao ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 12 pa ang patuloy na pinaghahanap matapos tumaob at tuluyang lumubog ang passenger ferry na Philojet sa baybay ng Northern Cyprus. Ay sa pamahalaan 259 na pasahero at 8 crew members ang sakay ng barko ng tamaan ito ng 2 malalaking alon matapos umalis sa Kyrenia. Nasa 100 pasahero ng matagumpay na nailigtas at naiahon sa dalampasigan habang nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operations gamit ang mga helicopter at Coast Guard boat mula sa Northern Cyprus at Turkey. Samantala, inaresto ang kapitan ng barko at 7 crew members bilang bahagi ng investigasyon sa posibleng kapabayaan at upang matukoy rin ang tunay na sanhi ng insidente.
5: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Elmer Ubaldo at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
5: K5

0: Pabalik diri sa aton sa inyo pagpangalagad sa 11 Mbps. 16 minutos na kaligad sa tak ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Ang iban diri nga mag-pa-shout out. Iban na ipadala nyo na kay basahon tadi karon sa aton sa inyo pagpangalagad mga ka K5. Diri kita sa pagkuha dugang report sa ato sa inyo K5 reporter. $24 million nga drainage project sa barangay Tisa Roa City ang aton kamustahon kun diin na kutob ang nahuman sini. Kini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix mga ka K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, healthy nga kape para sa ato sinitanan mga ka K5. Sa line number 3, naka-standby si ka K5 Myla Vasquez Pantes para sa detalye sininga report. I-check ta kung kamusta na kag di inakutob ang paghimo sining drainage system sa may barangay Tisa Roja City. Sa line number 3, ka K5 Mala with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Wala pa ni malagot sa 50% ka K5 Alan ang ginatayo karon ng drainage system diri sa may barangay Tisa Roja City. Kung matandaan, no, nagsukod ining pag-obra sa tukuna nga simana sa Hulyo kag sa katapusan nga simana diri na nagsukod man sa pang-postpone sa may bahin una diri sila sa may Tisa Bridge kapo diri sa may Tulay. Kay na ibaluan nga pagkalawig kini sa 400 pesos sa kay may maanan sub-sub ini sa may junction Katmon ako na diri pagit pa dulo no, sa may Dateli Street. So diri sa akong nga likod, ini nga area ang may bahin ni sang tambis sa K5 Anan. Tag so far, no, dito ya sa may bahin sang Tisa no, ako na bridge sa may Tulay na lubong na tulila. Ang una, sa back culvert sa K5 Anan, tag diri naman sila karoon ng cluster sa may Katmon ni sa K5 Anan. Likod, no, kung nakita ninyo, o balik, ang problema lang diri, no, mo ang suman, ang gakbo diri, no, ilapin na, kung ang init ba lang, no, pa ano ang init niya, so diri ang isa sa mga problema sa mga umalangi, ilapin na, ang mga pasahero, karagat pa kaya sa mga tricycle na K5 Alan. Kung matuntuman, in alukaran init, sa matobrang 20 million pesos sa pondo kung sa din ang 23 million pesos diri halin ini sa Roja City Government sa itanom sang 20% sang Development Fund 2026 sang City Government. Kag ginhatagan man ni sang dugang 10 million pesos na pondo nagika naman sa Department of Public Works and Highways so kung DPWH. Ginalauman niya natapos ining proyekto upon ining drainage system diriya sa barangay Tita sa under no katapos ining tuig mil yaki sa isa kay tinutuyo ining proyekto sa K5 Alan agod nga matap na upon mapunta na sa saontat na ang madugay na upon dinikada na sa problema sining barangay sa pagbaha kay naibaluan nga isa ang barangay Tita no nga lubog sa baha so tiod nga magbuo ang ulan nga kag magadugay lamang ni sang mga tunga sa oras sa K5 Alan. So subong wala sa may nagtrabaho subong kada maruan taman nga holiday. Pero kung na regular days man niya sa K5 Alan, padayon ang pag-obra o galing isa lang sa mga naghahatag man sang huol o kung naghahatag man sa pagkaatrasar sa mga nagka-obra diri sa sining drainage system. Ining wala unsa nga pag-ilinulat Tion siyang hapon ka K5 alas.
0: Ka K5 Myla? Pila na ganit kabulan nga naga ubray na o kung gina-ubray ng drainage system dala sa may barangay Tisa?
2: So far ka K5 alas, duha pa gid lamang ni kabulan. Kay kung natandaan, una nga simana sa Hulyo, Derigin anunsyo ni puro barangay sa Tuwel Alupera sa barangay Tisa na mga na, no? Ining pagtayo, nagpagkutkot, ining proyekto. Katapusan niya si Mana sa Hulyo kasi 5 alan, diri nagtukol sa pagkutkot ang katapo sa DPWA subumano ang city government kasi 5 alan. Kagatugtog subok, no? Nagpapadayo ng ilan niya kapag-obra. Mga dumapag-idamang, no? Ka K5 alan kabulan ang gin-obra o kung gin-suguran kag medyo malapit-lapit ng kitlamang na no, ining matapos kung dalayon nga mangin na maayo ang dalagal kang tiyempo ka K5 alan.
0: So no, sa imo ka K5 may lang wala pa ma 50% ang kahumanan sa ninibitan nga drainage system. Mga sano kag anong bulan ang target date sang I guess DPWH agod nga mahuman ining nanabitan nga drainage system.
2: Yes, sa initial sinimila kay information sa una na to diri nga napapika ang utan no especially siguro barangay Alupera kinalauman nga matapos ning proyekto at test pagtapos ang 2026 nga kinahanglan. Kay kin Alupera lang ni or kinestimate lang ni nila gayara lang sa anong kabulan ang pag-ubra sa siniproyekto kay pihak lang maninga area sa K5 alan ang gintayo o kung ginakot-kot. Kay kung basihan, no, tumalik ka dako na kanal ang ilang gin-ubra. Kay just imagine, no, yara ni sa ang kataason niya sini, 2.5 meters. Kas ang palaparon niya sini kay K5 alan, yara sa 2 pa metro. Tuman kalayo, kung ikumparar sa daan na, o kung anay, deterio o kung kalaparon pagkataason kada kuon sang subong nga nag-sister nga kanan diriya sa barangay sa K5 Adan.
0: Kung duwa ka kilometro ang iya sining kalabaon ka K5 Myla, buot silingon nga ining gakos sa nga traffic kag pagsara sa nga tulay dira sa may Tisa, labot pa na da ang drainage system nga ginaubra.
2: Yes, so far sa K5 Alan, natapos na ya, no, ang may bahin, sa may bahin sa tulay. Kay actually, amutugit ang una si Manila, naging putpot, kag actually nabutang naging yan niya ang back culvert dito sa K5 Alan. So, ilan na karoon niya dito obra, hindi na ni karoon sa may cutmall, no, kasulod, na area, kay dito, no, mayara pa siyang tubig, so kundi into ang may area, kag medyo mamala na, kag wala ni pinatinira ng sang tubig. Dito naman ni sila dahil nag-proceed kaya K5 Anan. So dito yan na may bahin sa mga tulay, siniparangay, no, sa ano na dito, sa rin na kiti, dragit yan sa may tulay, no, sa nasinita. Kaya isa na nabutang na dito, ang isa sa Pax Convert, sa K5 Anan. Agot na si Amutunak ang mag-bugong pagkakon na madalayo na nga matapos, pagkutaw na dito na ng Pax Convert.
0: Maging tayo yun na ang alat yan sa K5 Mailan. Okay, madamo nga salamat ka K5 Mailan. Let's kon may mga pilaka ka mga interview or pagkita ng mga video angot sining patigayon o kon pag-ubra sa drainage system dira sa may barangay Tisa, Roja City.
2: Siya, madulong kang report like sa may barangay Tisa. Ini nga balita ang ginadulong sa Detect Virgo. Ini si K5 may labas sa Rwanda. Para sa kapiyon nga balita, serbisyo publiko, ang galingawan sa tabi. K5 News, Abad.
0: Madamo nga salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa imo sining report direkta sa may barangay Tisa, Roja City. Mga ka K5, ginalauman ta ni out of 24 million pesos nga budget para sining drainage system, ginalauman nga kabay matapos ini within 6 months mga ka K5. Tani wala lang sa mga factor kag sa gabal sa pag-ubra sa nanambitan nga drainage system mga ka K5. kay man kun lantawon ta ko gis ama dili delay malana da ang pagubrahan ay kung mayara sang mga weather disturbance, mabaskog nga ulan, kagkabay hindi maabutan sang pagbaha. Kay isa ina karon sa ginaproblema, dekada na nga ginaproblema sang barangay Tisa kag sa pila ka mga subdivision dira mga kag-K5. Kung tumudo ang ulan, taas ang tubig baha. So far, amo ina ang isa sa pinakamadalom nga nag-experience sang tubig baha mga kag-K5 diri sa siyudad sa Rojas, ang barangay Tisa. Tandaan nyo to last year sa naglihigad nga mga tinuig nga puwerte ang tubig dira ang baha. In fact, mga ka-K5, may pila pagani ka mga residente dira sa may barangay Tisa nga gin-rescue bangod kay natrap dira sa ilang panimalay. So, isa ina karon sa ginalantaw naton. Kagkabay nga maabot nila ang ila sining target date. Agod matapos ina ang nanibitan nga drainage system. Just imagine, 2 kilometers ang kalabaon sina nga pag-ubras ang drainage system. Kagkabay mga ka-K5 nga amo ini ang mangin sabat sa problema sa pagbinaha dira sa may barangay Tisa mga ka-K5. More update at aganta na sang development diri sa aton sini nga pagpangalagad kay from time to time gina check ina sang aton nga K5 reporter kay sa nagligad nga mga inadlaw nga ginsara ang tulay along barangay Tisa mga ka-K5 bangod kay may ginaubra. So gabi adto nga tiempo nga nagreroute ang mga motorista kag ang mga private vehicle bangod kay ginsara inang pag-ubras ang nanabitan nga tulay. Now, with this 24 million pesos nga budget para sa drainage system, nagalaom kita nga hindi lang ang barangay Tisa ang hatagan sang pagtamod, agod mahatagan man solusyonan ang pagbaha diri sa Rojas City mga ka-K5. Well, good, kay ara na naumpisahan na kag almost 50% na ang ginpatagayon nga pag-ubra sining drainage system mga ka-K5. Dali lang gid, magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo, kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics,
1: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
6: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
1: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid, sakit at ang itsura.
1: DTX 500.
7: TGX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Pinatong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: TGX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
7: DTX 500.
16: Ako si Junior Giliano sa Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Alas 12:35 oras diri sa K5 News FM Rojas. Si Joey Oloy J. Demo nagapamati. Mayong pagpamati lang. Watching you from Kapagaw, Panit and Kapis from LC Acuña. Good afternoon ka K5 Alan, watching and listening sa Barangay Pinamalatikan Sigma Kapis from Gerald Dipol. Thank you, Gerald. Mayong udto shout out lang kay wifey Bibi Cam, kag samon anak Biboy Cam. Sa kon Iloy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Daya Roa City from Rinanti Cam.

0: Aring dugang ang mga balita, mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Sa patagsang sport, buka sa Jaga isang hampang Sanggilas, Pilipinas kontra Iran. Kanami man gali Sanggilas, Pilipinas, mga K-5, kung huwag kita naturalized player, no? Kung huwag naturalized player ang Gilas, Pilipinas, nagasaka ang ila sini nga record daw mas maayo pagani ang ila sini nga hampang. Pero kung may mga naturalized player gani mga ka-K5 ang Gilas, Pilipinas, naman doon nagapugok ang ila sini nga hampang. Sang nagligad nga gabi dinaog sang Gilas, Pilipinas ang kagabi ang pungsod Iran. Sang nagligad pagin nga gabi ang Jordan. Pero maski na muning kadalagaan karon sang Gilas, Pilipinas mga ka-K5, hindi pa ni sulid. Hindi pa ni makabig naton assurance nga makasulod ang Gilas, Pilipinas sa 2027 FIBA World Cup. Amuni karon ang ginahulat-hulat sang Gilas, Pilipinas, sang pungsod Pilipinas. Kung bala makabalik sa World Cup, sa FIBA World Cup, ang Pilipinas mga ka-K5. Sa pagabutang sang Group E, ang Pilipinas yara sa ikalimang pwesto antes ang ila duwa nga kontra nga Iran kag Jordan. Pero as latest record sang Gilas, Pilipinas mga ka-K5, pagkatapos sang ila sini nga kadalagaan sa Iran, 68 ang Gilas, Pilipinas, 58 ang Iran kahab kagabi. Yara na sa 4-4 nga record ang Gilas, Pilipinas mga ka-K5. So dali na lang, no? Dali na gilang. Dali na lang ma-qualify ang Gilas, Pilipinas mga ka-K5 sa 2027 FIBA World Cup. Kabalo ka mo ang FIBA World Cup, isa ini ka prestigyosong World Basketball Championship. Diswerte gid ko makasulod diri ang Pilipinas kay ila sini kontrahon mga ka-K5 mga international basketball team mga mapag-on halin sa iban nga pungsod sang pungsod o konasyon mga taga-Europa, mga halin sa Amerika, mga ka-K5. Sa subong, may duwa pa ka-qualifying windows nga nabilin. So may duwa pa gid sila nga hampang nga nabilin. Ini sa November, subong at tuig 2026. Kag ang isa sa February 2027. Kung dalayo nila ini madaog, mga ka-K5, may assurance ta eh. May assurance na makasulod kita sa 2027 na FIBA World Cup. Amunik karon ang ginapreparahan niya sang Gilas, Pilipinas. Bangod ra sa World Cup, sa FIBA World Cup mga ka-K5, kundiin ka nga nasyon ang ibanda mga NBA player, gahampang nagabalik sa ilang pungsod. Gahampang na sila to dayon sa ilang pungsod. May mga NBA players ang una nga nagapuli sa ilang country, sa ilang pungsod, agod maghampang lang sa FIBA World Cup. Di kung makasulod ang Pilipinas, ma-experiensyahan ta ang mga NBA player nga maengkwentro sa nga pungsod Pilipinas. So subong mga ka-K5, Maayong performance ang Gilas Pilipinas. Karadang Gilas ning Twin Tower. Si Kai Soto. Kag si Edo mga ka K5. Plus ang Gilas ning mga shooting guard nga mga Phil Arms. Wala kahampang si Brownlee, ang naturalized player sang pungsod Pilipinas mga ka K5. Samtang ginpasalamatan naman sang pungsod Pilipinas ang serbisyo ni John Mar Pajardo mga ka K5 matapos nga naghampang ini kagabi kag ginanunsyar na ang iya sining nga pag-retire o kon pag-retiro sa Team Gilas Pilipinas. Again, pasalamatan si John Mar Pajardo, mga ka K5. Ang Filipino Legitimate Center sang Gilas Pilipinas. Kapilaman ka tuig yan ang nagahampang sa suhubon sang Gilas Pilipinas. Ikagabi matapos nga nagdaog sila sa pungsod Iran, siling ni John Mar Pajardo, ma-retire na siya. Hindi na siya mag-participate pa o kung mag-intra pa sa hubon sang Gilas Pilipinas mga ka K5. Ang pamangkot, sino ang magabulos sa kay John Mar Pajardo mga ka K5? Ikadwa nga pamangkot, kung bala makabalik ang naturalized player sang Gilas Pilipinas nga si Brownlee mga ka K5. Kaya daw nagpa-therapy pa si Brownlee. Amo na ganyan aton obserbahan mga ka K5. Nga tikon na wala man sa naturalized player, daog man permi ang Pilipinas. Oh. Ang coach sa pagpanguna sa team coach, Team Cone. Kasi si Team Cone, binitbit siya gid ang iyang players ang una sa Alaska Aces. Nakitanta ang presensya, ang imports ang una sa Alaska Aces nga are nag-participate bilang assistant coach. Lain mga veterano nga mga coach ah. So why ito tiyempo mga ka K5, ang pila karon ka mga balita. Bantayin nyo, standby ka mo sa pila naton ka mga news and public affairs program. Diri sa K5 News FM Rojas. Di nyo na paglisoada ang news ni Maradyo. Tutok lang tutok sa K5 News FM Rojas mga ka K5. Shout out! Mayong Udto, Sir Alan, K5 watching from Batangas City, from Gisrael, Colasino. Kag-good PM, K5, Sir Al, ang mga players sang Gilas. From Dodoy Pornel. Mayong Udto, K5, Sir Alan, present kami permis sa pagpamati. From Bernadette Umitin Calzado. Madamo gid nga salamat, Ma'am Bernadette, sa inyong pagpamati. Always, diri sa K5 News FM Rojas. Wala ta oras sa aton sining pagpangalaga, diri mga ka K5. Sangalan sa aton sining technical partner ka K5 Jubik Hubert. Aton sining mga K5 reporter nga nagupo diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Sangalan sa aton sining news director ka K5 Roldan Villarreal. Sangalan sa aton sining station manager sang K5 News FM Roas ka K5 Ami Berondo. Kag sangalan sa aton sining President kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Sa gihapon ini ang inyo alagad ang inyo anchorman ako si K5 Alan Catalan. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ano ba lang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero alasunod sa lawas ta.
5: Mm-hmm.
4: Kung gina-quarantine.
5: Quarantine facility.
4: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginobra kung gina-quarantine ka, ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuma na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
5: Di ba? Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang ano, gapula ang palibot.
4: Oh,
5: That's
4: perimeter fence.
5: Inflammation process. Mm-hmm. Serbaya mo na eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo.
4: Mm-hmm.
5: Kaya siyempre, activate niyang kuhan mo.
4: Ang imo immune system.
5: Mm-hmm. Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad nga wala inflammation yung matabo.
4: Correct. Or limited lang.
5: Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 Bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
4: Correct. Patay na kunta, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin, kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
5: Correct.
4: But there are there are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
5: Correct.
4: Obesity basically increases the inflammatory rate.
5: Amo ni yung long-term inflammation niya.
4: Amo ni tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni son nga D3 Bio ta, iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation, kiimbis namin siya sa lawas, lain na siya.
5: Cause what? Create na siya sa mga madamo nga balatian.
4: Correct.
2: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Pabakal, sumang buti ka.
5: Asa, boy. Inflammation is a secret killer. Lantawa bla, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pirti katas-taas ang ano na, sir boy?
4: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
7: Kung ang sobra lang ang tambok na ton, ilibang nagit ang ginatawag visceral fat, ginakabig galis ang aton nga immune system nga kontra.
4: Oo, non-self.
5: Kung amat-amat na matubo, imuboyon, madakot chance nga may mga inflammation sa sulod.
4: Correct.
5: So, sa mga buyon na da, Mm-hmm. Ang matamat na inom di tribayo.
7: Oo, oh, para magamay ang buhay.
5: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
8: Correct.
5: Mm. The more nga dakoy mo buhayon, the more nga damo imnon mo nga, no?
8: Nga di tribayo.
5: Di tribayo. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir, boy. Kaysa wala exercise, wala pagi ka di tribayo.
8: Gusto.
5: Pero kung may di tribayo pa ka, tapos ka-exercise ka pa.
7: Bukong pagid.
5: Mas dasig matunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon. Sir Boy, ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
8: Correct, that's correct.
5: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, sir Boy, is the more nga gakastress ka, the more ang imuya kaon sa ano, sa mga bawal. Dapat tani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3Bio.
9: D3Bio.
5: Sir Boy, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatabo sa lawas naton. Arthritis, inflammation sa joints,
8: indigestion,
5: ha? Biska nang ano, rheumatoid.
8: Rheumatoid arthritis.
7: Arthritis,
5: asthma.
8: Asthma.
5: May inflammation na ang gakatabo sa lawas, sinusitis, prostatitis. Kung sa mga kalakin anab lang sobra 3 times nga panghihipanahon sa gabi, disturbos katulog na.
7: Basta prostatitis na.
5: Prostatitis o inflammation sa inyong prostate.
8: Uy,
5: D3Bio na nila, sir boy.
9: D3Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig unsang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Health News. D3Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
12: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3Bio with BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang Visio. Yung may D3.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Gina Canon, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ayun ko ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DGX 500.
19: O si Katrina Sapian. Capis. Sang una dako gidangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
17: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika.
16: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporebiotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
4: Wala balas ang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: mga? High blood gid ko.
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka kidya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend love.
0: Extend Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Manatian akong aset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyogid niya. Nadula ko ang bukol. Mayogid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: O si Karen, nadamogid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio. Yung may D3.
16: D3

0: tayo with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500.
3: Masami ka bala ang nag-augdas?
0: Kapoy sa trabaho?
3: Kag stress adlaw-adlaw?
0: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagkikulang? Kalaman ang abyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimta. GTX 500! GTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
0: Mighty C! Mabaka mga butika. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
9: So na,
8: today, magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang TTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa TTX Beauty Soap.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga TTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: K5 118 sa hapon, kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon na K5 News FM.
14: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon, ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
13: Good afternoon, mga sweethearts. Magandang hapon ho ng Lunes sa K5. You're listening sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 News FM, Rojas 100.9 on your radio. Live kita sa atong sininga sister station sa Pilar 89.7. K5 Radyo Tagpo Anay. Live kita sa aton sini nga mga sister station, sa aton sini nga mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ang Room 1009, ang inyo sini nga hulot para utuwasan. Ginadulong sa aton sang kaaluan sang Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka K5. Dapat na ka Mighty C adlaw-adlaw ha para mag-provide sa aton sang pang-adlaw-adlaw nga immune support, no? Ang Mighty C nag-aakto bilang potent antioxidant, nagabulig sa aton para ma-prevent ang vitamin C deficiency. ang Mighty C, mga ka-K5, gina-recommend na ito, no? Na amuning a brand sa vitamin C, ang inyo sininga pagbaklon, because this is alkaline-based. Nagamit sa sodium ascorbate, which is gentler sa aton sininga chan o kung stomach compared to regular ascorbic acid. Sa mga nagapamangkot, katagpila ang Mighty C, 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar, always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Natamyaw na to ng mga nagatika-tika sa aton siningan live. Ang iban, no? Relax, relax lang subong adlaw. Sana all good dyan. Wala sang duty. Wala sang klase. Because today, no, is a regular holiday. Dari sa aton sini nga pungson. Kay, no, National Heroes Day Subong. No? So, gina-honor natin today ang kaisog, ang mga sakripisyo, ang kontribusyon sa tanan natin ng mga baganihan. No? Mga Filipino heroes, both known, no? And unsung, na nagpakigbato para sa kahilwayan sang aton sininga nasyon. So, mga opisina sarado, mga klase suspendido as it is a nationwide regular holiday. Miss, nga mangga trabaho kay amuni ganing ginatawag nga sangalan sang serbisyo publiko. Ibra masambing yun ang mamabatian sa radyo sangalan sang serbisyo publiko. Ang radyo ay maniya nagauntat o ay maniya nagapahuway mga ka-K-fi. Ginasigurado nato no, na adlaw-adlaw, oras-oras, minu-minuto ma-deliver sang K5 News FM Rojas, no? Ang aton siniiya nga function amo nang mag-impormar sa inyo sa mga nagakahita gakahinabo, no? Sa aton sininga palibot. Kami ara kamo dira sang shoutouts and dedications, i-comment lamang sa aton sininga live video, ha. At Leo John Biliones, kamusta, no? Diin ka subong nagahilay-hilay or nagakiay-kiay or nagakaya-kaya or nagatulo-tagilid. Araw naman si Miss A na hilay-hilay lang siguro, ah. Gaduyan-duyan. Iba naman akong mga tulo-tagilid na
5: istorya.
13: Ma'am Dolores Abilarde, good afternoon. Natamyaw mo naton, no? Si Ma'am Rhonda Donato Amago, Ma'am Jenny Inkong Rosales, Ma'am Christy Villar, Mick Villarwell, and si Ma'am Rena Waka, si Ayan Rohan, Sir Armand, good afternoon. Ay, abaw nagpawaswas gudya. Amo nga ni, Reynante. sa isa lang kalalaki. Kay crush niya, crush man sang miga yati. Kasugot sila yan.
5: Tinuntong!
13: Ay, abo nagpawaswas gadyan. Shoutout lang kay Wifey Baby Cam. Kag sa amon anak, B-Boy Cam. Kag sa amon Iloy Helen Cam. Gapamati, gid, kami, diri sa Dayaw. Maraming salamat. Ano dira inyong ginpanyaga? Abi, istoryahin nyo man ko. Basta mo rin nga holiday, no? Sarado ang kalabanan sa mga kalanaan dilapit sa amon sining stasyon. So, nagalasa-lasa kami na kung diin kami mga ngita. Amon lunch. May lang nag-ano ko. Nag-balon, o diba? Kay holiday, no? Nagpagwa, no? Sang memorandum mga amon sining CEO nga pwede lang namon ma-adjust ang amon nga schedule today. So, pag gusto ka kung ano ka oras ma in, basta ma render ka lang niya sang imo sining nga duty. Oh, thank you so much Doc Ramil Uy. Good di nagluto-luto ko man nagluto-luto ko kagina sa kadugayon nga panahon na wala na buhay na buhinan ang bulugasan. Sa pagkatamad kay Miss A. Ay, ti, ay, namiya magniluto-luto, abi, ay, nang damo, kamuya, pamilya. So, kung isa-isa ka man lang, no, bakal ka na lang to sa karinderya, kung di indang akalanaan, huay ka pa kinapoy. No? Maluto ka, oh, mamanindahan ka nga daan, subong niya para sa isa ka putahe, baka mahal-mahal man sa mga balaklon. O, kinapoy ka pa. Tapos ang mga sobra magbalalan. Us pa na, hindi mo man mapusla. Nami lang niya magluto-luto kun magkaupod na ang magpamilya. Hindi ko magpuli, man ko to sa mambusa. Ang kukya isang amon nga papa. Papa, ginanamon ang nagagaluto para sa amon. Si mama ko sang una, mahilig man ang magluto. Galing sang... Medyo nag-edad-edad na siya na nagtinamad na. Pero papa, ginamon ang nag-akuan niya. Gapangamot, magluto. Isang pamahaw, panyagang. Kunarang, akon nga sister, ti, ang akon nga ano eh, magulang nga babae nga mahilig man magluto. Diba si Mambal, kamo nga sa pagkatamaran kay Miss A, ha? No, halin sang gamay kami ya. Sa amon magluto, may kanya-kanya kami iyang mga specialty. Specialty. Kasi pagkaon specialty, no? O pag-abot sa Olobraho, may kanya-kanya kami iyang toka. Kasi ako na iya, best in kwan ako na iya ng cleanliness and orderliness. Ako na iya bahala, magpinanginlo, mag-arrange-arrange, mabutang sa mga anik-anik, no? Amo na yung kumbaga ang akon, kung sa luto, amo na yung akon specialty. Sika mo dayaga, ano yung panyaga, dira? No? Subong akon. Kung papiliun ko, bisang sudanon ko today, piliun ko, ano gina crave ko subong man? Basta something na may sabaw, no? Doko nami, kung may... May sabaw. Shout out gali kay Kwan, Sir Ekoy de Guzman sa Mang Inaso. O, munami, dabag pasabaw sa Mang Inaso. Shout out, ha? Kag sa mga friends natin dira sa Mang Inaso. Sarado na ni sila kay Timprano pa nagkakaubos na ilang ano, sudan. Maayong hapon, Miss Epa, shoutout naman kay Mama Emma Espinolo from Dao Capiz sa Walmer Espinolo Etiong. Nagadiin ganyan yung mga Etiong. Nanimag-ukubala sa sininga apelido. Mga tagadiin ganyan ng Etiong ka K5 Walmer. Eman Dejero, nakatutok naman. Sobrang, ano ni, sobrang gas. Gas ang ano ini, Eman. Sobrang gas. Pedro Pontevedra Capiz, sa live mo, sabong. Ano ni, Mariwang Dejero? Kamaglangulango kay pagkaon, bala itong ginaistoryahan, ginagustong bala ako. Aliwaton ko, Emmanuel Dejero, nakatutok naman si Mamis. A sobrang gas. Pedro Ponte. Pontevedra Capiz, live mo, sabong. Ama, ano sabong? Kita diri yan. Ama, ano ako diri, ma-high school? Ano? Ka-live kita diri yan sa atun, sining programa, drama. Ano ko ga-atun, sining kwan? Istoryahan ay about sa mga real talk ng buhay. Istorya about sa kasaysayan sa inyo, sining mga love life. Istorya. Tama ba, live ako din isang sabong? Banda mo bid sa ako niya, Sugarol Emmanuel. Natahipo siya siguro, kasi subong. Live mo subong siguro. Ay, hindi ka maglango-lango, kay bisan may sabong, wala agad kami sang ipusta. Si Atsleyo siguro, amo ng reyna, sang bulangan. Nami subong nga sud anon Miss A. Last one tapos may uga nga prito kag sawsawan nga makahang. Uy amo na nagligad. Nag-grave kami sang ako nga sister kay kis alam man kami nagakilit anay kon weekend kay naka-base sila sa Iloilo. Ay nag-ubra sang labanos. Labanos na may kamatis kag nagbakal siya sang dilis. Sa pagkakanamiter. Nakamiss, no? Then makahang-kahang ang langgaw. Anyways, 1:31, mga ka-K5, magbabalik ko si Miss A pagkatapos ang aton silinga. Commercial, kinigtutok lamang sa inyong silinga paboritong FM radio, ang kampiyon ngay sa Sean, K5 News FM.
12: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
5: nga may D3. D3 Bio with Visio.
17: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio.
16: Ang Visio
5: yung may D3.
16: D3 Bio.
2: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat tiyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C,
16: mabakang abutika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termina ko ginaubo, kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kagsip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
16: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
16: DTX Beauty Soap.
5: Mamakas sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
26: Nestor! Ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
27: Tigasi!
28: Tigalaba!
27: Tigasay!
28: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
28: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
28: Supplement for men!
27: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo?
29: Yes, darling! Come to mama!
28: X10 Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy at stamina
1: para sa tigasing performance.
28: X10 Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
3: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
28: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
28: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
28: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
8: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
7: Kay may barato balaya nga butika.
8: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
9: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
8: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
9: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
31: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
29: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Patakas mga butika.
30: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: Ka-K5 140 sa hapon. Nakatutok pa rin ho kayo sa aton nga paboritong FM station sa Rojas City. Ini ang K5 News FM 100.9. And syempre live kita sa aton nga mga Facebook pages. K5 News FM Rojas and K5NFM Rojas Digital. Ang programang ini ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX Coffee Mix. Manamit ma-aroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix. Produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung gapangita ka mo sang kape, no, nga may ara ka mo sa makuha nga health benefits, dali ka mo iya, no? Sa kape, nga mataas sa fiber, no? Nagabulig boost sa aton sini nga metabolism, nagabulig, no? Para sa smooth na digestion, no? Sa aton sini nga lawas, nagasupport sa aton sini nga skin health. Ang DTX Coffee Mix kay may ara sang DSE o kundi sugared sugar cane extract, no? It is concentrated or may ara ini sang concentrated polyphenols kag antioxidants gagabulig pahaganhagan sa oxidative stress, no? Nagabato sa mga free radicals kag nagasupport sa aton sini nga liver, kidney and cardiovascular health. So, kung namit kag healthy coffee, tandaan ang tatak, DTX Coffee Mix. Mamati kita ha sa aton sining drama. But before that, matamyaw kita anay liwan. Ma'am Leia Baez, good afternoon. Dira sa Tiza Innocencio, nagatutok si Ma'am Leia. Salamat. Shoutout kay Maymay Unton. Again, shoutout ko na Emmanuel Dejero ha. Kagi na shoutout niya man ang Barangay San Pedro sa Pontevedra na nakatutok live sa page sang K5 News FM. Maraming maraming salamat. Ma'am Sanaline Fenequito Tabige, again to Ma'am Rena Wakas. Nami, subong asudanon Miss Ilaswa, tapos may uga nga prito kag sausawan nga makahangon. Nabasa nato ni Kagina. Gani at sleyo, no? Kakamiss ang mga pagkaon sa umano. Bongbong Henson, good afternoon. And again to Wilmer Espinolo Etiong. To Reynante Cam, kag CSN nga family, Ma'am Dolores Abilarde, sa mga nagatutok dira sa 89.7, K5 Radyo Tagbo, Anay Pilar. Happy, happy Monday. Yari ang una nga bahin sa aton sini nga drama, ang drama nga aton gintiguluhan, mag-amiga nga same sang crush, pareho busong, kay nagpawaswas.
0: Istoryahe!

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: kabaw, anak. Pasensyahe lang gid anay ning allowance nga ihatag na mo ni tatay mo, ha?
1: Nay.
0: Sige lang, ah. Aga pa man to naglakat si tatay mo. Ginpakyaw yatong humay ni Pari Mio para makaka-cash advance siya. Kagiihulog dayo namon pa dala sa imo.
1: Ay, nay. Okay na niya. Paiguon ko lang sa isa ka semana.
0: Ay, oh Diyos ko, nakulang ginayanak. Sige lang bala.
1: Ay, sige lang, nay. Gadala man ko bugas. Kag sudan man lang ginabakal ko dito.
0: Ate, sige ho, man gani. Pero ang mga alamutan mo ya sa eskwelahan.
1: Si nanay, bala mo. Scholar ko bala yan, nay.
0: Ate, kun sa bakay, nak.
1: Oo, nay. Kag ang kaalam maginhatag sa akon, gamiton ko gid sa husto, nay. Kung makatapos na ako sa pagtuon ko, nay, ginapangako ko. Hindi na ka mamabudlayan pa ni tatay.
0: Ay, abo. Ay, do ka na. May sinapanumdumon, anak. Pero hindi, ah. Makita ka lang namon nga makasaka sa stage. Kag nagabaton sang imo diploma, maambot na lang gid. Malipay na gid kami na yan ni tatay mo. Kami na ang pinakamalipayon nga mga ginikanan sa bilog nga kalibutan, nak.
1: Ay, salamat gid sa inyo, nay.
0: Anak.
1: Sa inyo ni tatay. Nga wala untat nga pagsuporta sa akon. Salamat gid, nay.

0: Ato na si Kim Nay?
1: Ay, ah, oo, ato na siya.
0: Dugon ba? Wala ko gin siya mabtan. May ambal pa ko tani sa iya eh.
1: Aga pa ato naglakat. Eh, titani, nag-aga ka pa kadto di?
0: Wanay.
1: Ay nga, anong ihambal mo sa iya?
0: Muli na yo. No, bigay may nagalapta nga chismis di sa ato ni.
1: Chismis nga ano?
0: Amun ni ganin na yung ambal kong tuod na. Kaya ang chismis ko din nga nabatian, si Kuim Kuno ang ubra niya lagaw-lagaw lang.
1: Ba? Ano?

0: Ay,
1: tayining ka, Giday.
0: Ay, nga aman, Day.
1: Ha? Birthday ni Jericho Subong. Invited ta.
0: Ano, Day? Uti, may klase man ta.
1: Jesus, ano ka bala, Day? Ang klase yan, law-adlaw na iya. Pero ang birthday, ya, once a year lang na iya.
0: Day?
1: Stress lang tayo, pero minsan klase tayo, Day. O party-party man ta bala. Kagsa pa. Crush na crush mo lang git si Jericho, bro.
0: Pero, Day.
1: Ah, wala na sa pero, ah. Matun ta bala. Total invited man ta. Mayo kagit bala mangita sang man, Day. Kaya nga, big time ka guwapo. Yeti. Kani, himus na. Kay magora. Ta sige na. Mabawi na ta sa klase-klase ngayon na yun, Day, ah.

0: ano yung klase-klase ito, so. Ibon ko pala.
1: Day.
0: Dali na. Siya, tutubala ko para madulang callback mo, ah. Kung ano, gitman ka rin, day. Kung balasin mo, day.
1: Day.
0: Inom na to, ah.
2: Hi. Kamusta ka, madre?
0: Si Jericho. Ay, hello, Jericho. Happy birthday. Okay, get kami. Di ka tama,
2: ah. Thank you, ah. Quim, ano? Okay ka lang bala? Daw hindi ka mapahamtang, ah?
1: Wala. Okay lang ako. Happy birthday, Gali.
2: Dali ka mo. Dito kita sa sunod. Well, enjoy the party.
0: Ay, dali! Masusunod!

0: Ay, dali gid lang ha. Jericho, nga ang kita lang ha, tatlo diri ang ari sa kwarto.
1: Ano abi kay kagawad sa guway? Ginambalaan ko naman mga tropa ko. Hindi man sila magsulod. Dito lang sila kung sagawa kay ti. May special ako nga bisita.
2: Yes, kung sa bagay, hindi totoo yung makashot-shot mo yung sagwa, babe.
0: Ay, Jericho, pwede. Dito lang ta sagwa. Eh, hindi ako makasaho nga kita lang diri. Kagwala ako maanad sa mga amo sininga butang.
1: Relax. Mashot lang ta di, ha? Ma-video kay. Amo na na.
2: Correct, kagiday. Pusog to ng birthday boy, arman yung si Kimya, relax ang bala. Ariman ko na sa tupad nyo, akong bala.

0: Labot ni Arma ang unang abahin sa atong sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, ang drama nga aton gintiguluhan. Mag-amig o kon... Nano ganito ang title, takagin na ito ka K5 dyan. Basta mag-amiga sila nga pareho, sila nagpawaswa sa ilang crush. Mag-amiga nga same sang crush, pareho busong kay nagpawaswa sila.
1: Tinunta! Ito!
0: Amo na ang ila, sini nga, istorya, no? Natabo sila, nga tatlo. Baw na lang, mga trip sa mga kabataan, no? Tinunto!
1: Ito!
0: Natabo sila mga ka-K5, no? Sang ila sining crush, katong miga niya man amo na, no? Pagkatapos ang pila ka bulan, nakatulon na sila pareho sang pack 1. Ang drama nga inyo nabatian, nagindulong sa aton sang DTX 500, The Superior Antioxidant. Ka-K5 ang DTX 500, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. No? Ang benepisyo, kung adlaw-adlaw kita nagatumar sang sining produkto ni Doc Ramil Uy, no? Mga ka-K5, kay bangod... herbal food supplement ini nga himo sa dahon sang ampalaya kag the sugar cane extract, no? Ini nga mga ingredientes nagabulig bato sang oxidative stress kag naga-support sang aton sininga general well-being. Nag-acto, no, bilang high concentration antioxidant source, no, manggaranon sa polyphenols and flavonoids. Sa diin, no, magaprotekta sa aton sining mga selula from free radicals, no. Nagabulig man para mabatuan naton ukon makalikaw kita sa diabetes, mga ka-K5, kag ma-manage ang aton sining blood sugar. DTX 500, no? Tumarka mo, ha? I-prioritize sa gitang aton sining health, no? Kesa sa aton mga bisyo ka, mga kaikikandera, no? Hindi na ninyo paghulaton nga magkalalusbot ang bulsa nyo, no? Kay sa kamahal sa mga bulong kag pang paospital kung iguon ka mo sa balatian. Prevention is better than cure. Adlaw-adlaw kinahanglan, protektado kita, no? Pag may proteksyon gidang aton sining lawas batok sa, no? Mga halit bala sa balatian, no? Kag para man ma-maintain nato ng aton sining aura bala, no? Mapahinay ang pagtigulan sa aton sining panit, no? Mapahagan-hagan, no? Mapahinay ang cellular aging, mga ka-K5. DTX 500 adlaw-adlaw, 14 pesos lamang per capsule. Mapanumbalik kita pagkatapos ang aton sininga commercial. Huwag bibitawo sa ating programa sa aton kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Room 1009, hulot palautwasan ni Miss A.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sinakaroon nga diskusyon ng amon CEO, si Doc Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw, no? Ang iban, halin sa hindi hustong lifestyle, Doc?
1: Free radicals, eh. Di ba naman ito inabalik-balik na ito? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
4: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
1: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among kapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease, halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo yung gatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
5: Mga cakes. So,
4: unless kung...
1: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
2: TTX 500.
4: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Oh, wala mang ginadiabetes ang buang. Kay wala sila.
5: Wala mang ginatapikan virus.
1: Hindi sila damo ang ila ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kay ila problema, arana sila utok.
2: TTX 500.
6: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa TTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
2: TTX 500.
1: Isa-isa ang tasar, JP, kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
4: Gimprito.
1: Magkaon to linaga. Sobra na guru 20 anos.
7: Ang average person ko noga consume 4 liters of cooking oil every year.
1: Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
4: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo ka ng tipik, tapik skillet.
1: Hindi, pagi ka pala inom TTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
4: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
1: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabot, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo na eh, sulihi. Mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa ikumpara sa cancer. Tawag na mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagain no. DTX 500.
2: DTX 500.
1: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang kuan nila, pang
4: dugangan atagan, nila, dugangan kulang.
1: Para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginataki before pa makareaksi, glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation.
4: May mga toxins.
1: Pambutangan na niya para hindi na mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, unan lang nga in-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
4: May reserve ka na.
1: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
2: DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
8: Hindi na nakabulan ka kainom DTX 500.
9: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar.
9: Apilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, apilas ko, dasig na lang magayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics,
12: ang best friend sa mga kababaihan.
13: Spore Biotics,
12: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
13: Spore Biotics,
12: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: DTX 500.
14: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag DTX 500 na.
14: Masamihin ni kapalatian?
11: I-DTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
11: nagatigulang ka.
14: Mag DTX 500.
11: Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura.
14: DTX 500.
11: DTX 500.
15: Katalina Habagat,
16: anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
16: Sa isa ka adlaw,
15: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
16: Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
11: DTX 500. Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
14: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siya.
14: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabasa butika.
11: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
11: Extend food supplement for men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
14: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
14: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
14: DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Nadawa mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Ito masyon sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na nga nagadamo, nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C, muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarguso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: TTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
0: Spore Biotics. Nagin updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics.

0: 20 over 80.
1: TTX 500 na
2: gitu. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
4: Kadragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: Hey darling, 2:13 sa hapon, nagbabalik si Miss A sa room 1009. Ang inyong sining ahulot, palautuwasan sa kahanginan. Dari sa ato sining kampiyon nga estasyon, K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio, produkto sa gihapon ni Dr. Ramil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika D3 Bio, isa ka food supplement, no? Nahimo sa kombinasyon sang cold pressed extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3, no? Nagabulig bato sa mga impeksyon. Mga ka-K5 kag nag-aakto bilang natural, antiviral, and antibacterial supplement. Nagabato man sa inflammation, no? Kag maayo gid mga ka-K5, no? Para ma-enhance ang absorption sang calcium kag phosphorus para strong ang aton sininga mga tulaan. Di magabok ang aton sininga mga tulaan. Hindi kita sa ulihi magka-problema, no? Sa aton sininga mga bones. Balikaw kita sa kapareho sa osteoporosis. D3 Bio, adlaw-adlaw. Nami man ni siya para alerto ang aton sininga brain cells. Hindi kita magmalipaton. Mga ka-K5, makalikaw kita, no, sa Alzheimer's disease. Klinika D3 Bio, 14 pesos ang kada soft gel. Mabakal na sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Maayong hapon sa liwat, no, sa mga nagatika-tika diri sa aton sininga live program. Ma'am Liza Barrientos, maayong hapon Miss A. Nagatuto kami di sa Tambak, Kulasi. Nagpakuha ko sang coat kay Katugnaw. Tugnaw lang ga diri sa sulod sang amon sir nga ang course booth, no. Daw feeling mo daw ato ka dito sa tuktok sang Mount Everest. Nagapalang ano kita? Nagakurog-kurog kita. Hindi ko ako concentrate. Kaya doon nagpanulupsop ang lamig. Sa aton sila nga mga katulanan. Ma'am Leia Baez, hello again to our K5 Solid supporters at Sleo John Biliones, Ma'am Rhonda Donato Amago, Ma'am Vina Villaruel, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Gianna Anvil Siloso, Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan Maayon, Ma'am Leia Baez, Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Dolores Abilante, no? Ma'am Ma'am Elma Dordas Manalansa.

0: Ano? Hindi. Hindi. Diyos ko. Ano yun eh? Oh my God. Sa diin kami. Ngaara kami din sa isa kakwarto. Oh, hindi. Si Jericho. Nagkatupad sa akong dag... Oh, shock! Hindi. Nag-hobless kami ng duwa. Oh, Diyos ko. Nag-nagawag ko siya sa akong... Oh, hindi. Hindi. Basi ko may natapos sa akong duwa. Oh, Diyos ko, Lord.
1: Oy, Kim.
2: Good morning.
0: Jericho, may natapo pala sa atin kagabi?
1: Oh, ano ka pala? Happy na kita nga tatlo kagabi ni Jasmine, bro.
0: Hindi matawa nila. Sabot ka!
1: Kim, relax. Ilim mo ng paa. Ikaw pala mo.
0: Sapat ka, Jericho! Sapat ka! Ginhubog mo kami ni Jasmine, ha? Sadiin siya! Sadiin!
1: Amot. Oo, wala akong makibalo. Tupad man tayo tulog kagabi.

0: nasasang bata. Nagsalagin kami ni tatay mo sa imo, pero nga amo pa silingin balos mo sa amon. Nga akin!
1: Ay, hindi ko hungod na sa mo, ininay. Hindi ko hungod na.
2: Siling ko kita, ninay eh. Siling ko kayo. Wala gito magsala, nay. Insakto gito.
1: Nong!
2: Gwen! Ikaw na lang tani pag-asa ni nanay kag ni tatay mo. Ngayon paslaw mo slaw.
0: Okay, may balaan ni tatay mo ba si kumpat yun kasiya. Ngayon sumong palang katuig lalaki yung nagpapusog sa ibo. Katuig siya kay ipaibalo sa iya ka nagpapusog ka. Ano pa ginaulat mo?
2: Wait! Wala-wala kagin dyan, oh! Ginto ba mo lang tutungo

0: rin ako sa balay ni Jericho. Manukto ko.
1: Ay, mayong aga? Ay, ano, Tane?
0: Tita, ay, ako gali si Kim. Classmate ni Jericho.
1: Ay, okay. Ay, ano nga ton, Day?
0: Ara bala say si Jericho dira, tita?
1: Ay, labasin siya, giday, ha? Wala di siya, Day?
0: Sa diin siya, ta?
1: Nagpasibu, Day. Buti nga ala ko gani nga matransfer siya.
0: Ba, ano, tita?
1: Ay, classmate ka bala niya, Day? Amo pa na gani ang katuon ko sa skwilahan, dahil ikibasi bala nakasalang tuntoy, ahaw? Ay, may ara kasang kinahanglan siya, day? Or ano kay may laktan pa biya ko eh?
0: Kwantita, sige na lang, salamat kita.
1: Ate, sige, day, ha?
0: Ay, paano ko inihambal? Paano ko nihambal sa'yo na nagabusong ako? Kag si Jericho ang amay? Paano? Jericho, sapat ka, kid!

0: daw sa hindi ako makapati nga duha kami ang ginpabusong ni Jericho. Nagalalain man ako tungod ginpauntat ako sa pag-eskwela ni nanay, amo man si Jasmine. Sa subong manugbata na ako, kagwala ako makahibalo kung anong dangtan sang kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamugid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Kim.
1: Kay K5 na batian ang kabugusan ng istorya ni Kim, no? Ang nagpadala sang sulat diri sa aton siringa palatuntunan. Room 1009 ang inyo siringa hulot palautuasan. Ang iya siringa drama ginatagan kabuhi or ang iya siringa istorya ginatagan kabuhi, no? Sang aton siringa mga drama artists kagamutongin palayag sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Duha ka mga babayi, no? Nga same sang crush, same sila nga naisahan ni crush kay nawaswasan gid sila yaga. Amo nang problema kun mapites-pites ka imo ya sa mga imnanay, no? Then hindi mo kaya i-tolerate mga ka-K5 ang alcohol sa imo sininga lawas, nagakalifong-lifong ikaw, nagakadula ikaw sa imo siniya nga wish you. Pagkabugtaw mo, no, wala na. Narumpag na ga ang banggirahan. The same pa sila. Nung sang miga niya, bawaw na lamang. Pwerte mga lalaki, no? Dinuha-duha niya gid sa isa lang kagabi ba? Tapos, subong nangindulaan siya. Duha na yung ginapaabot nga apo. O sang ginakanan sang lalaki, kay man may napabusong siya nga duha ka babayi sa isa lang kagabi. Dako nga leksyon ni para sa mga kababainhan. Basi sa sige ba lang no? Upod-upod kay man kili na kirig-kirig kagid kay upod si crush, no? Tapos may masamang balak manangali ang crush niya sa inyo. May ara malang galisang lain nga tuyo kay man nakita niya nga obvious ka mo katama, no, nga may luyag ka mo sa iya. Di ko isa ang mga lalaki na mimihasa man, no? Gina take advantage ang inyo sining mga kahuyang kay man gamay lang ang mga pakilig-kilig sa inyo, gamay nga kulukindat kag yumyuhom sa inyo, da maanugid ka mo da yun, iwasan ka mo di kundi na vorjakan balikan tani mga ka-K5 ang istorya ni Kim. Anong matugda ninyo? Wala pa si Ma'am Elnora Avelino. Holiday subong. Nagbisi-bisihan si Ma'am Elnora Avelino. Jericho Zabay Zaulda, hello. Maximo Gunshot. Ano ni? Joyride onboarding. No, account activation. Driving skills training and orientation. September 1-3, 2026. Sa Barangay Kulasi Basketball Court. Rojas City Capiz time 8 a.m. to 5 p.m. O gina, wag mo na Maximo Gunshot, ha? Kung gusto ninyo mga K5, ano, interesado ka mo sini, no? Sa account activation, driving skills training and orientation, mark the date, that's September 1-3. Sa Kulasi Basketball Court, 8 a.m. to 5 p.m. Pagbabalik ko tayo para sa last wave sa Room 1009. Ang inyong siling ulot para utuasan.
2: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. D3. Magabut ka.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
15: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kagabi pre?
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Dikasin.
15: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: Detribio, ang Detribio, yung may BCO, ang BCO, yung may Detribio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Detribio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Detribio, ang Detribio, yung may BCO, ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Canon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa katlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagu ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: skwela. After ko na sang sige-sige, ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baaya. Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Sporebiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanuna, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taran ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka.
18: ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
21: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
25: K5 243 na. And the last wave na ho ng ating programa. Room 1009 ang inyo sining hulot. Palautuwasan, kaupod si Miss A. No? Last day para sa buwan ng August sining tuig 2026. No? And tomorrow, hi na kita, mag-hello na kita. No? Sa buwan ng September, bur months na naman gone. Dasig-dasig, good evening. Kalubingin mo, o ni Kim, pagsang iya sining amiga, subo. Ayaw sila bulig sa ilang pamilya. Kag sa pamilya, sang lalaki. No? Mulang na ilang nga mahimo. Para nga makaatubangay. Eh kung sa bagay, no, ang natabo to, wala man sang pwersahan na eh. May, ano ni? May ara man, no? Sang balasulon sa duha ka mga babae. Upod sila mag-inom-inom sa sulod sang isa ka hulot. To si Kim sa drama na batian nato nga hindi siya komportable. Hindi siya komportable, naglakat gid siya. Galing syempre ara kamo sa sulod sang isa ka hulot, no? Then iguon kamo sang no? Iguon kamo sang agwa di panawag uwak, agwa di pataranta. No? Ikon na mahinay pa imo siniya nga or pigaw ang tolerance mo sa alcoholic beverages, di lifong kay. Kakabalo kung ginainano ka na. Layo sang bulig sa pamilya sang guy para makaatubangay ka mo, no? Eh, istoryahan na man sila nga mag-amiga. Pautuwa sa isa kag-isa nga same sila sang problema. Kaya naisahan gid sila. So, ang tagsa-tagsa sa inyo, Kim, kag-iimo sila nga friend, may kinamatarong ka mo to make your own decision about sa inyo sila nga pregnancy. Hindi nyo niya dapat pressure ang isang ako na lang bi ang mapadayon, ikaw na lang bi ang hindi, no? I-give up ang baby, hindi ah. Kaluluoya ang lapsag na wala niya kamuwang-muwang. Pero sabihin nyo, si best friend bi nga ng ako na lang bi ang ano bi mapadayon sang pagbusong para mapanindugan ako sang sinuto nga lintigan to. Tapos ikaw, no, ideyahan mo ng imo ginabusong para give up mo, para mag-give away ka sa amiga mo, hindi na yan mong solusyon niya. Kag indigid ka mo mag-ininaway, tungod lang sa isa ka lalaki, kay una bes, pareho ka mo nga ginpalagyuhan. Na? Kag dapat, bukas ka mo sa posibilidad nga si guy does not want a relationship since sino sa inyo. So, i-prepara nyo ang inyo kaugalingon emotionally and financially. Diba, hindi na to siya makita. Amot ugani nga nalagyo na nga daan kay balaan niya nakaburjak siya, not just one but two ka mga babay lang. So prepare emotionally and financially for the possibility that the man refuses to be your partner. Wala kamusang masandigan nga iban kundi ang inyugid nga pamilya. Akig na sila, disappointed. Nasubuan, ka-stress, no? Pat sila lang na ang inyo sininga makapitan pag inyo sininga masandigan sa sininga sitwasyon. Ikaw mo dapat asudasuhin mo sa mga kung ano dira nga desisyon. Try to talk sa parents ang guy kay total tutulan nyo matugali kung diin di bala ang parents ang guy storyan nyo ito sa nanay plastar nyo ano natabo kag at least makabati ka mo kung ano ang sarang nga mabulig sa inyo sang pamilya sang guy ipapulio niya na yung bata niya wala kag mabuot man to yata ang nanay sang lalaki niya managuro mabatas ang pabayaan ang mga apo niya. Wala? So sa mga kababayanhan, nakabati ka mo ha? Ano ang mahimo nga? Matabo kung sige nyo gidira iya sulusyat syat. Sige nyo gidira ora-ora dira. Ay man, ang gahagad, tagay-tagay, nauyunan nyo, no? Or crush ninyo, no? Okay lang natani kung tarong ang crush, no? Pero once gani, hagadon kasanggay. Nasusulo siya, siya tatas dirita sa kwan. May mga buot na kamo. Kabalo ka na ano nang balak. Siya, siya, sulod sa isa ka kwarto. Pidra pa lang kulbaan ka na. Pag dapat advance ka naman umdom, do may matabo, gid nga hindi amo, Dala. Kung hindi ka komportable, then pwede kaya kalakad. Pwede ka pagpalakton, itawag ka kapulis eh. Bala. Kayo ka bulig eh. Nga no, makuha ka dara sa lugar nga na. Kaya nga man bi, pero sa honya ka nga, no? Magkulong ka mo sa isa ka kwarto kung di ka imuya komportable. O galing. Kay, hindi ka man kabalibad. Kay man, may ara ka man sang luyan. Kay crush nila. So, naisahan gid sila. Kabay pa nakahatag ini nga drama sang leksyon sa aton sini nga mga pamatan-on dira no labi na sa mga kababainhan subong nga panahon ga no pawais-wais na gid niya paalam-alam no kay ang iban na iya no gahulat na na iya gahulat na na sang senyales salin sa imo nga no nang nakirig-kirig ka man o nauyon ka man ti makwan gina iya mapites ginaya ga iya kaya kaluluoy ang babae eh. Ang babae iya ang mabusong dalahon mo na sa imo sininga taguan ka 9 months ikaw man bilang iloy ang mabagun-a ikaw man ang maalaga mapulaw bugta no? Imbis nga ato kaya adlaw-adlaw aesthetic ka no? Miyembro ka sang aesthetic group of companies di ba lang KKI ka liptin-liptin no? Sukso ka da sang imo sini nga mga forma-forma eskwela no? Ga-enjoy sa school ga-enjoy upo da mga classmates gina-enjoy ang life no? Bilang mga pamatanon o bilang youth no? Kung magpadala-dala ka timprano, okay lang na kung arang imusin nga parents nga salumon ka no? And mag-aalalay sa imo hasta nga liwat ikaw makabalik sa pag-eskwela kag malabot mo tong mga hando mo na minsan nang naantala ay kung wala lalo na kung pigado man ang sitwasyon sa ginikanan ay kung makaluluoy ikaw no? ini nga drama kabay pa na pamatian ini sa mga pamatanon nga permi naton ginamensyonar diri sa aton sila nga programa ini mga palatambay gidabala sa kilid sang kuno sang suba o nga udto pa lang gani baon mo na kay no permi pang mga high school students ara daw udto pa lang gani ara na pa nagakupo-kupo na nagasabak-sabak na nagatusik-tusik na dira sa kuno sa kilid suba. Idira galibot ang amon sila nga patrol, no? Pakadto sa parkingan. Gani adlaw-adlaw kita. Ginanamon da, no? Lalo na pag-abot sa mga hapon-hapon na, no? Damo ko na dira sa makitaan. Pero ang kalaw, ay gadya nga, bawat imprano pa yun. Tasun sa wayon mo sabton kapag ano tay labot mo. Ati kundi tinunto. Na sigihan nyo gid ha. Sigihan nyo gid viniga vigaga. Sa malantas gid na ang banggirahan nyo da. Anyway, sa I'll see you tomorrow, no? September 1 na kita tomorrow. Ma-play na kita sang whenever I see girls and boys. Kapit na naman ang Pasko. Malamig na naman ang simoy ng hangin. So same time, 1-3 p.m. Room 1009, ang inyo sinigahulot, palautwasan kaupod si Ms. A. Dili sa aton kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
24: K5 News FM. News FM.
0: D3Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ako nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
18: DTX 500.
26: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
18: DTX 500, mighty sea. Ang alkali. Nga vitamin C.
27: Ako si Mimi.
28: Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
18: May TC.
29: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
18: Mighty C, epektibo, garantisado.
31: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-agid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nag-agid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik-agid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap.
29: Mabaka sa mga butika.
33: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
34: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
29: Mabakal sa mga butika.
35: Gagabasa na naman bala ang imo.
36: Ay, gaan.
25: Kabasa na naman.
21: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
25: Nagabasa na naman, balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Extend the food superman for men.
7: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
6: Extend food supplement for men. DTX 500.
8: Ako si Salvador Estonina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
9: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
8: Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Danilo Brito. So, kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
11: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-choy ride na ta.
12: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
11: Sakay kakidiya.
12: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok.
0: Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
24: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, VitaC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
25: Number one, hit music station, 101.5 K5 News.
26: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa diabetes. DTX 500.

0: News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauhan.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
0: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C
8: mabaka ang abutika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on. Das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mamaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabasag ang butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalapa.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Missy.
16: Ang masusunod
17: sa gabi,
16: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
16: ang extend
17: supplement for men.
16: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
20: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
23: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalitman. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makatapos mga butika! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Do

0: sang Mighty Sea. Nang bisan ano ko kapulaw do wala na nga lain ako ni Pumatsyag.
1: Mighty Sea, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty Sea, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty Sea. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty Sea.
3: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun na mga tagpalamati, sukuran natin sumung sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sang aton drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, utod ko, ubata ko.

0: Mick, lapit na lang tayo mag-college, no? Ano yung kursong akwaon mo?
1: Kwan, duway pa man kuya plano ya, ah. Kaya duway man chance ka makasigi kuya skwila. Pigado yung adan sa amon niya.
0: Aya, hindi na bala magdula paglaong blamik. Tingwa lang, ah.
1: Tani, eh. Mayo-mayo man lang taning ubra ni Papang. Kalingki, nag-ubra man lang siya sa pamandayan niya.
0: Di, pero bisan paano may ubra? Akon gani mga utod ko lang yung nagpabalon sa akon. Kay ti si Papa ya, ang sweldo ya sa auto repair shop na ginaubrahan niya. Dahusto ilang gani niya sa ilim nun niya. Sugod niya dahan sa napatay si Mamang. Daw inom na gilang yung lingaw ni Papang mo. Ti, amo na nga hambalsang daw ako ka mga magulang. Nga bisan may pagabuhi na sila sa pilakadlaw. Tinghuaan ginila nga makatapos ako bisan bukiso na lang. Kay para dali ko maka-abroad ah.
1: Ba, kung maka-abroad ka na Bordy, umanggaranon ka na dayon ino. Kag, base hindi ka na dahil manapak sa ako na.
0: Grabe ka ba? Matsagal mo sa ako ng inon?
1: Uy, damo na di bala sa itong lugar. Nugay ka gani ha? No, mga sisino bala ha? Nakapamanila lang, di na dahil kinchin di Ilonggo. Dayon, wala nagapamugno.
0: Eh, hindi makunay pareho sa ila. Kag kung magmanggaranon man gid ko, ami mo, ikaw gidang una ko nga dumdumon.
1: Ba? Oy, do pretty gid ko galik ka special nga friend eh.
0: Hindi lang kay friend kundi sobra ka pa sa special friend para sa akon, Mika.
1: Bao, ti salamat Bordy eh. Kabay pa nga madumduman mo nako kung magmanggaranon ka Bord sa.
0: Oo ah. Ano si mo, may mo tabla kasulatan. Nga kundamo nako kwarta buligan ta ka. Makuha ko papel ah. Kag may imotas ang kasulatan, ah.
1: Ano? Buang ka pala? Seryoso ka, Gidya? Ha, Bordy?
0: Oo, oh, eh. Palangga, tagid kayo nga daan niya. Alin sa hanggag, may pata. Crush na, tagid kayo nga daan niya.
1: Anong? Mataka, kalumbalaboards.
0: Tuod na yan. Galing na huya ko, Bimo. Isang unang adaan sang elementary ta. Ginasunlog ko nila nga agi.
1: Oo, no? Ayan la. Oy, gali, oo. Tapos, nadumduman ko na. Tapos, ginaumulan mo sila. Namamo mo na sila, oh. Hay. Pero sa tuod lang pala, boards. Mm. Hindi ka mangakig, ha?
0: Hindi, kuya ka ba lumangakig, ha?
1: Thank you. Pwede si mo kabuot ba? Pero, sa tuod lang, abi ko man bala anay kung agi ka man gid.
0: Hindi kuya agi ya. Laki gid kuya. Lalaki nga tunay.
1: Nawagi ka gid niya. Duda ko si mo board sa.
0: Hindi ko agi ya. Promise. Lalaki ko yung atunay. Nga, kung lagi ko, hindi ka na sa ako na.
1: Bo, assuming ka gid yan, no? Hmm, daw, naghambal gid ko kuno abi nga gusto ta ka.
0: Oh. Mm. Nga, Mikaw, hindi ka na namian sa ako na. Ha, Mikaw?

0: Oh. Ah. Nagabot ka gid man. Dawalas kwatro pa man ang buhi isang high school to.
1: Matyagan ko pa. Nagupod-upod na sa barka. Daya mo.
2: Manangin, daibla mo. Wala ko yabla barkada ng lalaki.
0: Ati nga nga nahapunan ka. Nahapunan ka gidbuli, haw. E di ka magsiling, ha. Ang mga barkada mo, pulos babae.
2: Si Mika, ngupod ko puli pa. Nang, dason, gindulong ko siya, anay sila.
0: Mika? Sino naman?
2: Yabla tatay, bla, nag-aubra sa Pandayan.
0: Ah, wala ko kakilala. Guwapa na. Kung laway, di na lang ah.
1: Bo, si Papay man yun. Bisan hindi man ay guwapa, bastang importante, maayo badasan kag mapisan. Matinlo maggawi. Anhon mo na yung guwapahon kung damak-damak. Kaya pa lang ugsara nila daw, basurahan.
0: Siyempre, dapat pisan kag mabuot. Kag indi kiata.
1: Nante?
2: Pwerte na yakabuot kay Mika pang kagagwapa pa. Puti-puti pang no. Daura banos ka puti.
0: Abaw! Ay, ti mayo eh. Mayo gid. Habi, to. Dala di bibwas sa balay? Kay himbisan ta kon maayo gid man.
2: Tuod ka pang?
0: Pagkabuhi mo puli dayon. Para may time pa ta nga mag-ulo istorya. Kagun madulman ta. Idulong ta lang siya sang butol ko ah.
1: Are, manya si Papang. Sobra kagadya ka-excited. Ano haw? Paasawahon mo na si Bunsoy, haw? Ha?
2: Hindi pa ko yung mga sawa nang... Mabroad pa, kuya.
1: Aba?
2: Mabroad pa ko.

Biote, kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas.

0: Kapul Putih, DTX Beauty Soap.
1: Puro kapul-kapul,
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: Ano? Makadto kita sa balay niyo? Pagmana ta dito?
1: Ginapapit ka ni Papa. Kay damo tuluto nga pao sa balay nga gindala sa tiya ko blalin sa tabo. Dason may ginuto to si Papa nga pamahaw.
0: Alam na huya ko yung parts niya. Di lang ah. Kagisa pa, nagadali ko yan kay may ulubrahon ko.
1: Aya. Tani, bisan kadali lang.
0: Boards. Pasibala nung pensaron sa mga tao kung makakita sa atun nga nagkadtuta sa balay sang laki. Especially na ako, eh, kay babae, kuya. Kay basi. Basi makalabot ni kay Papang. Kagakigan niya ko balahaw.
1: Hindi ka na lang magsulod sa balay. Sa Goa Gate ka lang. Maabutan ko to bangko kagamay nga lamisa. Kung amo na ginakabalakan mo. Sige na, Blamik. Kadto na sa balay. Sige na, Mick.

Ayah, tilawan ko ang linugaw nga ginluto ko. Aber, wow! Kanamit! Ara na sila ni Bordi? Ang kwapay ang classmate nga daw Rabanos kuno kaputi. Abi, liliyon ko sa bintana, abi. Oy! Kwapagin man? Kaputi matuod. Ay. Borde! Sulod lang kamo! Abrihi lang da ang puwertahan! Masukat ko sang akon nga linugaw. Makuha ako sang tatlo kayahong kagang yahong nga hiatag ko sa kay Inday Snow White. Lawayan ko. Tuprahan ko bala para maanta ko siya. Oh, Snow White, madugang ang luspi mo ko na akong makadakop sa imo day. Ay, madugang ang luspi mo.

0: Ara ang paho, day.
1: Tamis na katama.
0: Mga duha na kakilo ang ginhatag ko sa imo. Kag, kay kadamo abi isang linugaw nga ginluto ko. Ara, ginpadalan ta kada. Take out ta. Isa na ka, Tupperware?

0: Kaga, day, balik mo lang di ang ginsudlan ko sang linugaw, ha? Kay urig na nga taperwer.
1: Ay, titong, ikaw luya pa. Ginpakaon mo na ko gani, tapos ay, ginpabalunan mo pa ko.
0: Wala kaso, ha? Wala kaso, day. Ay, baw. Kagun, pwede pa lang, Snow White. May kaunon taman ka, yawer ka. Do, dumatimunyuhan ng ang unod kag sang uto ko, kadimunyuhan na. Ay, do kanami, hugakumon, ah.
1: Agay!
2: Ginana mo si Mika?
0: Ah.
2: Na anak agoy siya pa?
0: Ha?
2: Ha?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: Ano pa ginayon matabo sa kayayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa papamati at makahalawat-hawat nga kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sang pagtunuan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko. Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyong alagad EJ Leva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, asig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
5: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Sporbiotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Sporbiotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: DDX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
7: DDX 500! Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidang
3: DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.

0: Radio Core.
1: Campione Radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 26 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number 1,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador.
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador.
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
8: El Castigador.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
7: Darren Salomeo Hanson.

0: Bayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Lunes mga Hockey 5. Petsa 31 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Ulihing adlaw sa ikawalo nga bulan sang tuig 2026 mga Hockey 5. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. May dayad man nga pag-monitor sa aton sining mga ka-K5 nga nagatutok sa Facebook page sang K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa aton na sini mga nakalinyada nga mga balita. Sa aton sini nga mga headlines mga ka-K5. Bangod sa napabay-an nga uling ginpayag nga rason sang pagbuno patay sa manug-uling sa banwa sang kwartero. Sa dugang panaton diri nga balita, pamilya sang biktima sa aksidente sa kwartero wala pa nagpasaka sang kaso sa driver sang Ceres bus. Street level individual nga nadakpan sa bypass operation sa Panit-an anay na nga napreso sa kapareho nga kaso. Kaga probinsya sang Capiz, ikaduha sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Kagiban pa naton diri nga mga balita kag impormasyon, subong man ang report sang aton sining patrol aton man pagakuhaon mga Hockey 5 no ang latest nga mga hitabo diri sa aton sining probinsya sang Capiz mga ka-K5. Mayong hapon sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center. Now sa aton dira nga mga vendors, kumusta ang baligyaanay sa subong adlaw sang Lunes? Subong adlaw sang Lunes mga ka-K5, wala sang klase. No, kay subong ginadumdum naton ang adlaw sang aton sininga mga baganihan nga nagbuwis sang ila sininga kabuhi para sa kahilwayan sang aton sininga pungsod Pilipinas mga ka-K5. National Heroes Day, no? Subong mga ka-K5 nga adlaw, regular holiday. Rason no, nga wala sang opisina sa mga pampubliko naton nga mga opisina. Kag subong man mga ka-K5, wala sang klase. O kay aton gani ginadumdum o kung ginasaulog ang National Heroes Day. Adlaw sang aton sininga mga baganihan. Kamo natandaan nyo pa, no? Sino ang aton sininga mga baganihan nga nagbuwis sang ila sininga kabuhi para sa aton sininga kahilwayan sang pungsod Pilipinas. No, kung anong gina-enjoy naton subong nga mga kahilwayan, no, aton nga freedom, mga ka-K5, no, mga ginhimo na, no, mga hinimuan na, o kung sakripisyo sang aton sininga mga baganihan para mahilway kita sa kamot sa mga dumuluong nga nagsakop sa aton nga pungsod sa tong, no, mga pila na ka mga tinuig na kaligad mga ka-K5 ilabi na sa kamot, no, sang aton sang mananakop nga Espanyol, no, mga ka-K5 masubra 300 years, no, kon 333 katuig nga nasakop ang aton sa pungsod Pilipinas. Kag siyempre kadungan sang National Heroes Day, hindi lamang ang aton sininga mga bantog nga mga baganihan nga nagpakigbato para sa kahilwayan sang Pilipinas, kundi gina-appreciate man aton ang mga ginatawag naton nga mga modern heroes, do mga ka-K5, subong sa aton sininga tiempo para ti naga ano ni sila, no, dako ang role nila, naga himakas para sa aton sininga pungsod mga ka-K5, aton sini mga OFWs, no, mga aton sininga mga men in uniform, no, mga ka-K5. para maprotektahan ang aton sininga pungsod Pilipinas. Happy National Heroes Day, mga ka-K5. Disenwebe minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takda ng alas 5 sang hapon. I-check na to na sa hindi madugay ang aton sininga pag-asa, pasinsagi partner, no, di ko nang nasend ang latest nga lakat sa aton sininga panyampo kay may ara karon sang update, no, ang aton sininga pag-asa angot sa sining tropical depression nga si Pilandok, no, mga ka-K5. Si Bagyo Pilandok nga ginamonitor sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Ah, mga ka-K5, magluwas sina, may ginamonitor pagid sa gwa sa aton sining par duha ini ka mga tropical depression. Magluwas pagid sina, no, may low pressure area pagid nga ginamonitor sa gwa man sa aton sining par nga may medium chance nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masulod, no, sa masulod ga 24 oras. Ihibaloon ang aton sining weather update gikan sa aton sining pag-asa si Ka-K5 Charmaine Varilla, ang DOST pag-asa weather specialist.
1: Sa ating lahat, at narito nga ang latest update hinggil sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Depression Pilandok. Ayon nga sa ating latest satellite animation, ay meron tayong isang bagyo sa loob ng ating PAR at dalawang bagyo pa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, particularly na nga dito sa may northwestern part ng ating bansa at isang low pressure area. So in total, meron tayong binabantayan na apat na sistema. Unahin muna natin dyan si Tropical Depression Pilandok. Ito ang si Pilandok ay huling namataan sa layong 1,160 kilometers silangan na extreme northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso pa na maabot hanggang 70 kilometers per hour. At sa kasalukuyan ay wala itong masyadong pagkilos. Mamaya ay aalamin nga natin yung tatahakin nito na track sa mga susunod na oras at araw. Samantala, habagat pa rin ang siyang umiiral dito sa may bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi nga ng Visayas. At yan nga ngayon yung nagdudulot ng malalakas na mga pag-ulan, particular na nga sa dito sa may Ilocos Region, maging dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon. At yung mga bagyo naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, unahin na natin dyan itong si Tropical Depression Obet, o may international name na Tropical Depression Saudel. At huli nga yung namataan sa layong 1,215 kilometers west o kanluran na extreme northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso pa na umaabot hanggang 70 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, kumikilos nga yan patimog sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa nakikita natin na senaryo dito kay Saudel o kay Obet, posible nga na sa mga susunod na araw ay kikilos nga yan pa-northwestward. At kung mangyari yan, hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari yang muling pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat papasok nga yan ng ating PAR, ay maaaring gilid lamang yan at walang magiging direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Yung ikalawa namang bagyo sa labas ng ating PAR na Tropical Depression ay huling namataan sa layong 545 kilometers west-northwest o kanluran hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso pa na maabot hanggang 55 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, wala rin itong masyadong pagkilos. Ang nakikita naman natin na senaryo dito sa Tropical Depression ay una, posible na maaari yung sumama sa sirkulasyon ni Bagyong Obet o Saudel sa mga susunod na araw kapag tuluyan pa itong humina. At ikalawang senaryo naman ay posible na magkaroon ito ng looping track dito sa may northwestern part ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mangyari yan, posible rin itong pumasok sa loob ng ating PAR at maaaring maglandfall dito sa may bahagi ng Taiwan. Alinman sa dalawang senaryo na yan ay walang magiging direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Ngunit itong tatlong bagyo nga na yan na binabantayan natin dito sa taas ng ating bansa ang siya ngayong humahatak sa habagat na nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, bukod sa mga bagyo ay meron pang isang binabantayan na low pressure area. Ito ang low pressure area na binabantayan natin ay huling namataan sa layong 3,035 kilometers east o silangan ng Eastern Visayas. At currently ay meron na nga itong medium chance na maging isang ganap na bagyo at inaasahan nga natin na posible na pumasok din ito ng ating PAR kapag mananatili na kumikilos ito pa-northwestward. However, kapag mas maaga itong kikilos pahilaga, ay mas mababa ang tsansa nito na pumasok ng ating PAR. Alinman sa dalawang senaryo na yan, ay mananatili na wala itong maging direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. At pumunta naman tayo sa magiging track nga nitong Sipilandok sa mga susunod na araw. Currently nga ay stationary pa itong Sipilandok, ngunit posible na sa mga susunod na oras ay magsisimula na itong kumilos pa-northwestward. At maaari nga na pagsapit ng kinabukasan ay bahagya or panandalian itong maging isang tropical storm category. At pagsapit nga ng kinabukasan, after nito maging isang tropical storm, ay agaran din namang itong babalik into tropical depression. At maaaring mas mapaaga pa nga yung paglabas nito ng ating PAR. Posible na yan Miyerkules ng hapon o gabi at papunta na nga yan dito sa may katimugang bahagi ng Japan. At dahil nga sa patuloy pa rin na malalakas na mga pag-ulan na dala nitong habagat, nakataas pa rin yung yellow to orange heavy rainfall warning dito sa may northern and central Luzon, particularly na nga sa may western sections po nila, kaya yung ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na nga yung patuloy na nakararanas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, ay huwag pa rin po tayo magpakampante at patuloy pa rin tayong tumutok sa pag-asa dahil in-expect po natin na patuloy pa rin yung mga pag-ulan po na malalakas po sa area po na yan. At base nga sa ating weather advisory, ngayong hapon o ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali, inaasahan pa rin natin na patuloy pa rin yung significant rains na aabot ng 100 to 200 mm, especially nga dito sa buong Ilocos region kasama ang Abra at Benguet. Kasama naman sa 50 to 100 mm na mga pag-ulan ang mararanasan sa buong Cordillera, maging dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, at most parts ng Central Luzon except dito sa Aurora. Kinabukasan naman, kapansin-pansin na yung medyo paghina dito sa may Ilocos Norte, pero sa Ilocos Sur at La Union, magiging orange or 100 to 200 mm pa rin yung mga pag-ulan, including Abra, Benguet, at sa Zambales, dahil nag-uumpisa na naman na yung malalakas na mga pag-ulan na dala ng habagat, ay pababa na dahil nga sa impluensya nung papalapit sa northwestern part ng ating PAR na dalawang bagyo. Ngunit mananatili pa rin yung 50 to 100 mm na mga pag-ulan sa may Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, maging dito sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Bataan. At pagsapit nga ng Miyerkules ng tanghali hanggang Thursday ng tanghali o Huwebes ng tanghali, inaasahan nga natin na muling lalakas yung mga pag-ulan, especially nga dito sa may western section ng Southern Luzon, kabilang nga dyan ang Occidental Mindoro, maging sa may Zambales, Bataan at Benguet na kung saan naabot ng 100 to 200 mm, samantalang muling lalakas o magkakaroon ng significant na mga pag-ulan dito sa may Cavite, Batangas at patuloy pa rin yung 50 to 100 mm na mga pag-ulan dito sa may bahagi ng most parts ng Central Luzon, buong Ilocos region kasama ang Abra. Kaya sa mga kababayan po natin, sa mga probinsya na nabanggit, ay patuloy pa rin po yung ating mga pag-iingat dahil hindi pa po tapos yung malalakas na mga pag-ulan na dala ng habagat. At kahit na wala tayong nakataas na wind signal dahil nga medyo may kalakasan pa rin yung hangin ng ating habagat, asahan pa rin ang buong bansa ay makararanas ng malalakas na pagbugso ng hangin, especially nga dun sa mga coast. El Castigador! El Castigador!
0: Nabatian no mga kaki-five ang aton sining State Weather Bureau nga pag-asa angot sa sining apat ka mga weather system nga nag-apekto karon sa aton sining pungsod Pilipinas. Apang diri sa Western Visayas no mga kaki-five, magulugal umo na nga aton diri ma-experiensyahan nga tiyempo kon kaisa kag may dala nga paglapta-lapta nga pag-ulan, pag-panaguob, mga ka-K5. No, bangod man ini sa aton siri nga na-experiensyahan. Pila ka mga weather system nga nag-apekto karon sa aton siri nga pungsod, no? Ang ining bagyo pilandok nga ara sa sulod sang aton siri nga par kag duha pagid, no? Ka tropical depression sa gwa sang aton siri nga par mga ka-K5, no? Kag ining southwest monsoon, no? Kon habagat. Ang importante padayon lang kita nga mag-monitor sa update sang lakat sang aton siri nga panahon, mga ka-K5. Check na to na masami sa aton sining Facebook page diri sa K5 News FM Rojas kay nag-update man kita gikan sa datos sang aton sining pag-asa mga ka-K5. Oras na to na 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Ang iningabahin mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Mayaray ni sang ampalaya o kanamarguso chia seeds and sugar sugar cane extract powder. Amuning kampyon nga mga ingrediente nga makabuligid sa aton, mga ka-K5, makahatag benepisyo sa aton siringa ikaayong lawas. Tested and proven, mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix. Magluwas sa manamit siringa sabor. Ang DTX Coffee Mix nagabulig man, patinlo sa aton siringa lawas, bangod ginadetoxify siya mga toxins sa aton siningalawas para mangin healthy kita mga ka-K5. Non-acidic, hindi man ni makatugas ang palpitation sa aton sininga heart. Kung kamo magpangapesang DTX Coffee Mix kay ini natural and healthy coffee mga ka-K5. Sa liwat DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar mga ka-K5. Agina tamyaw ginato na ang Family Pirando dira sa may Arivalo Iloilo City, no, nagamonitor karon sa aton sini nga pagpangalagad sa biyan nato, no, kag Brother Joshua Pirando kag kay Tito J. Pirando, kay Talisa Pirando, kay Jingjing, no, kag sa mga kids, no, kay Justin sa Bugos nga Family Pirando, kag ginatamyaw gid naton sang happy 76th birthday kay Nanay Bergie Libertad.

0: Saliwat no kay Nanay Virgie Libertad dira sa may Arivalo, Iloilo City. Nay, happy happy birthday sa imo. Ang pagpanamyaw halin si mo sining bugos nga pamilya. Akag diriman sa K5 News FM Rojas. Saliwat, happy 76th birthday kay Nanay Virgie Libertad. Sa isa minuto sa nabili natin si Tamagdangat sa tak na alas 5 sa hapon. Ang detalye sa aton sini mga ginpang linyada nga mga balita, mga ka-K5, ato ni nang abalikan diri sa aton sini pagpangalagad. Tutok lang kag subong man inyo sini mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sini palatuntunan aton man ina nga pagabasahon. Magabalik kita mga ka-K5 pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-san ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
4: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dagay panghabal dayon ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyag. Ang asthma, isa na sa porma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sina nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa ito, delikado na yan.
5: Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs, kung isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Sa imudugo bangod sang hypoventilation or hindi gi kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
1: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
2: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation. Kay hindi makompleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pa matuod sa RGP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na loyans ginoway man. Kaya ang sikreto dais palakaong ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero may natura ginatidlo mo intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom lang ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon dahil sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado. Hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalon sa imo tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
5: Autood, no?
4: Because of bantay oxidase.
7: Correct.
5: Of course.
4: Because of bantay oxidase. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa ato.
5: I-transfer sa imo.
4: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaw na ng mga bark. That's why the DTX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
5: Correct.
1: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Ito masul sa barangay
2: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
2: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
15: Mamakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: X500.
7: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isa. To testing ako nga magtumaras ang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: May puso.
7: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod nyo si kaki-5 Darren Salomeo Hanson. Oras naton 7 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Iningabahin ginadulongin sa inyo sang Shopee. Mga kaki-5, enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee, mga kaki-5. Gani, ano pang ginahulat nyo? Mag-load na!
7: El Castigador. El Castigador.
0: Antes kita magtalakay sa aton din nga mga nakalinyada nga mga balita, mga kaki-5, ginatamyaw ginato nung aton sini mga Facebook Live viewers kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, dira sa may Vizcaya, President Rojas. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon man, dira sa may Sitio Tambak, Barangay Kulasi. Joshua Patrick Matias Robles, sa Rosario Lantangan, Pontevedra, mayong hapon. Iba ninyo nga mga mensahe, no? Iba naton nga mga kaki-5. Sa karon naman, no? Mga kaki-5, kay i-check naton ang aton sininga mga balita. O kung ang aton sininga patrol sa igadulong sininga mga balita. Street level individual nga nadakpan sa by-bust operation sa Banwasang Panitaan. Anay na nga napreso sa kapareho nga kaso. Sa report, naka-standby sa line number 3 si Kaki-5 Rodney Dalanon. Please come in.
7: K5 News FM Live Report.
0: Kaki-5 Rodney. Okay. Samtang gina-establishar na to ng aton sininga connection with the Kakifive Broad ni Daban Dalanon mga Kakifive. Okay, ining street level individual nga nadakpan sa by-bust operation. Suno sa aton sininga kapulisan. May kaso na nga may kang tanan man siligal nga droga. Abot silingon, why ni naguntat sa iya sininga illegal nga aktibidad. Sa detalye, nagapanumbalik si K5 Rodney Daban Dalanon.
3: K5 News FM Live Report.
4: Kaya K5 Darren, anay na nga napreso sa kaparihuman nga kaso, ining nga street level individual nga nadakpan sa by-bust operation sa poblasyon Ilaya Panitan Capiz kahapon nga adlaw takna last dos 28 sang hapon. Kaga inigani ka kay Fadari no ang nadakpan na kung ining subject mismo ang ginkilala kay alias JJ 25 anyos kaga residente man sa nasambit nga lugar. Kaga sa nga ito din nga napatigangutan si Police Captain Ronald Tunugan, ang officer in charge sa Panitan Municipal Police Station, diri kag iyagin payag kay Fadari nga ang ining subject person naka-avail sa plea bargaining agreement sa tong tinalikdan lang gid nga Hulyo 26 sini nga tuig kaya sunod kay Tunugan ang ini nga subject no kaangay nga wala nag-untat bangod nga sa ilang pagmonitor na kon sa din halos gani naglabot isa ka bulan ang ila sini man nga monitoring ka kitab daren no amo gid nagapatigayon sa illegal nga aktibidad tubtob sa gindakop ini nila kahapon nga adlaw pamaagi man sa by-bust operation kaya kon sa matandaan gani ka kitab daren nga nakuha sa paginakop tininiya no konsang tinin subject ang tatlo tanan ka sa siya sang ginapatihan na shabu nga may kabugaton 12 gramos kung sa din may standard drug price naman nga 81,600 pesos kaya K5 da rin kaya maglos dira no lakit man sa na-recover ining 1,400 pesos nga by-bust money kaya pila pa ka mga non-drug items kaya K5 da rin. Kaga dugang pa diri ni Tunugan na kitadari na kumpirmado nga nagagamit sang illegal nga droga ang ining subject person ini sandigman sa ginpatigayon nga drug test ka K5 Darren. Kaga sa sabong, ini siya nagapabili na sa councilman sang Panitan Municipal Police Station para sa oko na talana nga pasakaan sang anong bungon nga paglapas sa Section 5 kag Section 11 sa dalom sang Republic Act 9165 ako nining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa dugang nga detalye kay Kapitan Darren Yari, ang kabahin sa atong siniman nga nangin-interview kay Police Captain Ronald Tunugan sa Panitan Municipal Police Station.
5: Ang subject niya, taga Poblasyon Ilaya, Panitan.
8: Okay. Kaga mga pilan ni Sir Iya Edad?
5: Nagpapangindaro ni siya sa 25 anyos sa soltero.
8: Paano ini sir ginpatigayon nga by-bust operation?
5: Na-report na. No? So, na-report siya nga nag-engage sa legal nga pagbalidya. Then, binibabilipay na ito. No? So, sa na-confirm nga positive. Dito na ito nga kita sa niya nga. Atong mga operation.
8: Sa din gani good ni sir particular sir ginpatigayon sir.
5: Dire mismo sa populasyon Ilaya kipay ni Jody Arod ni.
8: Sing ano kadugay ang monitoring niyo sini sa subject person sir?
5: Medyo dugay siguro mga isa ka bulan ang mga monitoring ni siya. Sir.
8: Okay, tapos ang inyong operation sir mo to lang gid nga time or may ginkandak na kamo nagligad kag may nakakuan ini siya nagdanlog may subong sina or wala?
5: Wala pa.
8: Okay.
5: So mo to lang.
8: Pero ari ni siya sir sa badak watch list.
5: Dati ni siya nga nag-abil sa bargaining agreement sa last July

0: 80,000 plus.
1: Okay. Gaga, sir, balik dito kita sa anay niya nga kaso, no? Sang san o ini siya, sir, gin kwan gidgin pasakaan sa tong kaso, sad to?
0: Wala po sa kontro ng puwalang namon is katabi siya sa cleaver ginang so kay ipoto ko, no? Ipoto sa akong time na nadakpan sa timan.
1: Okay. Kaga, sa subong, sir, diin na ni siya?
0: Sa subong, ari siya sa atong custody, so pending, no, para sa pagpasaka sa kaigo nga kaso. Oh. Para sa...
1: Positibo ni siya, sir, nang gagamit sang, ano, sang droga?
0: Yes, sir, after kong laboratory examination, no, aming dandak sa atong crime laboratory, nagawa ng result na positive siya.
1: Okay. Kag sa subong, sir, ano sini ang pag-aatubangon man niyang panumbungon?
0: Pag-aatubang isa sa violation ng Section 5, kag 11, sa atong RA 9165.
1: Okay. Kag subong, sir, no, kay tungod sa nabaloan ta, may anay naman siya galing nga napreso sa kasubong sini nga kaso. Kag we all know nga may pilaman ka mga individual nga base, may subong man sining nga cases sa iya, sir, no, ano ang luyag nga ipalabot nga mensahe sang pamunuan sang panitaan municipal police station may kaangtanan sa sining nga illegal nga aktibidad?
0: Sa ato mga kumuluyo sa ato na sudi mga berita ato yung banwa nga nag-engage pa, so nag-apila kami sa inyo nga data nyo na, no, kaya damo ni isang mahalita nung tissue. Damo nga mahalita nga basta mulag sa atong mga kabataan. Huwag so, kami diri sa kabitaan PNP, kaupo na nga atong Kapis Police Provincial Office. Kaya ang ipan pa nga law enforcement agency, no? Hindi man kami mag-contact. At himuon natin na atong masarangan, no? Nga ma... ma-minimize man kung di natin with ma-suppress na ang hindi nga mga activity.
2: Nabatian kasi sa nabatian kasi sa darin ang kabayan sa mga inpahayag man ni Police Captain Ronald Tunugan, ang officer in charge sa panitan municipal police station, no? So wala pa o kung mo na ang pahayag niya at naka-avail sa plea bargaining agreement ang ining subject person, rason nga nakagawa ini sa carcel man kasi kung darin sa itong tinalikdan lang yung bulan sa Hulyo man. No? So, wala pa mag-duha kabulan. No? Nadakpa naman ini siya liwat kasi kung darin. Kaya na ang iyang pag-atubangon, parihong nga kaso, paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Okay, so but silingon ka K5 Broad ni, no? Kung isipo na ito na daw masobra isa kabulan, guro, kag tatlo kasi man, ha? Nagbalik naman ni saya pag himo sa sining illegal aktibidad. Ano gin-monitor dayon sang kapulisan ng yasining aktibidad pag waya ka K5 Road?
2: Correct. Kakita darin, no? So, amin na kay tungod nga sunod diri kay Police Captain Tunugan, no? May nagpalabot sa ilan na yan mismo nga kaangayan na naga ako nagbalik sa sining illegal ng aktibidad ang among person, ha? Rason nga ilan na sa gin-monitor man kakita darin. Kaya na, masobra isa kabulan na ay dati nga monitoring kagat sa itong time o kung itong Agosto 30 mismo dati gayon ini siyang nalakpan, no? Pamaagi man sa bypass operation naging pati gayon sa mga kapulisan.
3: Okay. With this, madamugin nga salamat ka K5 Broadney.
2: Reports para sa pagpangalagad sang El Castigador, ang inyong balita ang bulog dinadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ini, si ka K5 Broadney, Daban, Dalanan, para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
4: K5 News FM. Live report. El Castigador. El Castigador.
3: Nabatian no mga ka-K5 ang gindulong nga report ni ka-K5 Broad ni Daban Dalanon. Doangot sa sining nadakpan nga street level individual nga si alias JJ 25 anyos nga taga-poblasyon Ilaya sa Banwasang Panitan. Nakagwa ini mga K5 sang Hulyo 26 bangod sa plea bargaining agreement ti Chansay na tani nga magbag-o partner. O galing, nagbalik naman ni siya sa iya sini nga illegal nga aktibidad ang pag-engage sang illegal nga droga.

0: O ti chansay na tanik nga mag bagong kabuhi. O galing ti nagbalik naman niya sa iya sini nga anay man nga aktibidad. O mumaning nakapapreso siya mga Haki 5. May anay na ni nga anuman nga kaso bangod sa illegal nga droga. Way pa kalabot 2 ka bulan. Nagbalik naman niya sa kasubong sini nga buluhaton. Tika na monitor sa ngaton sini nga kapulisan, may nagpalabot sang impormasyon. At tiklo naman niya sa bypass operation sang kahapon alas 2:28 sang hapon mga Kaki 5. Amo na gani balano ang aton sini nga panugyan sa aton sini nga pila ka mga kauturan nga naga-engage sa sini nga buluhaton. No kag may ara na tsansa nga kuntani no nga mag bagong kabuhi, i-grab nyo na ina ang ikaduha nga kigayunan. Ha mga Kaki 5, kay mabudlay no, mabudlay ang sitwasyon kun aara kamo sa prisuan na mga Kaki 5. Di syempre no, madamo sa mga mapiktuhan pagid no kun kasubong sini nga padayon nga pagduso sa illegal nga droga. Ha mga Kaki 5, gani sa pila dira iya ka mga kultura naton no, mga individual nga naga-engage gihapon wala nagauntat, tiara ang aton sini nga mga otoridad no, maathag ang mensahe sa aton sini nga mga otoridad padayon man ang ila sini nga pagkandak sa mga operation mga Kaki 5. Actually asod-asod na ni nga mga operasyon sini nga bulan sang Agosto, hindi lamang sa mga kabanwahanan diri sa Capiz kundi mangin diri sa Roja City mga Kaki 5 sa kampanya batok sa illegal nga droga. Gani gina panginbulahan man ato naton sini nga makapulisan way nagauntat sa pag monitor na mga Kaki 5 sa mga individual nga naga-engage sa sining kasubong nga illegal nga aktibidad. Siyempre, nangin man dinalagon man inipaagi sa suporta kaginahatag ng mga impormasyon sa aton sining nga komunidad mga Kaki 5. So it's very important ang cooperation no sa aton sining nga publiko mga Kaki 5. Ako may ara kami sa mga nakikita dira nga mga makaduluda nga mga buluhaton, ha makaduluda nga mga hilimuon kaangay sining pag duso sang illegal nga droga, tindi ka mo yung magkahadlok nga magreport sa aton sining nga mga otoridad no, kay ginapabilin man nila yung impormasyon nga confidential no, kay ti mga Kaki 5 sila na niya bahala magmonitor no, at para ma tap na ang mga kasubong sini nga buluhaton nga nagahatag gid sang halit sa aton sini nga mga kauturan mga Kaki 5. El Castigato. Oras naton 22 minutos ang nakaligad sa takna nga 5 sang hapon. Atagan tayo na iligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe mayong hapon kay Joshua Patrick Matias Robles sa Robles Family sa Rosario Lantangan. Kag subong man kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon Kaki 5 sir dari nagatutok na kinagamonitor na kami sa programa mo. Thank you gid no kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Ma'am Elsie Aconia, mayong hapon man dira sa may kapagaw sa Banwasang Panitan. Kag ginatamyaw ya si Tessie Blances sang Balatukan Panitan. Kag si PJ and Ronaldine Diaz Buaco sang Panitan mga Kaki 5. Ronald Bansali Dumagpe, mayong hapon. Ginatamyaw yan, no? Ang mga taga Barangay Hibaka Maayon. Nagatutok gid kami diri sa Barangay Hibaka Maayon. Madamo gid nga salamat, sir. Kay Sir Renanti Cam, mayong hapon. Good afternoon, Sir Darren. Shout out lang kay Wifey, Baby Cam, kagsamon anak, B-Boy Cam. Sa Kuniloy, Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa Barangay Dayaw. Thanks gid, Sir Darren. Madamo man nga salamat na kay Sir Renanti Cam sa Cam Family dira sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayaw. Oy, kay Sir Lunald Silvestre Dolor, mayong hapon dira sa may Barangay 2 sa Tribu dos Tribe, no, sa mga miyembro sang Tribu dos Tribe dira sa may Barangay Dos kay Sir Ronald Silvestre Dolor. Ginatamyaw taman, no, aton siningabyan si Lodi Dolor, mga kakifive. 24 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Iningabahin, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, mga kakifive. Nga abala klinika D3 Bio ang aton sininga makabig nga perfect partner adlaw-adlaw pinaagi sa pagsuplemento sini mga kakifive. Nang D3 Bio amo ni siyang ultimate nga immunity booster naton. Manggaranon ini sa lauric acid, amo ni ang lauric acid ang super ingredient nga nagapapag-on sang aton sininga resistensya mga kakifive. Ginabuligan sining lawas naton nga maghimo sang manamo nga white blood cells. Amo ning nag-serve as soldiers, no, soldado sa aton sininga lawas batok sa mga virus, no, mga kagaw, bakterya, kag fungi, mga kakifive. No, ano pagid, no, mga benepisyo sang D3 Bio. Powerful natural protection, mga kakifive. Once nga magsulod na sa aton sininga lawas ang lauric acid, nangin na monolaurin na ini mga kakifive. Agi na considerar ini nga isa sa mga nature's most effective antimicrobials, apisar pa nga ti mahina dira ang imo sininga immune system. Ang D3 Bio amo ni siyang nagaakto nga aton sininga shield, no, o kon panaming batok sa mga infections, mga kakifive. O kon vitamin absorption pro man, no, ang D3 Bio, mga kakifive. Ha, madasig lang maabsorb nato ng mga vitamina, no, mga kakifive, kay maloka mo ang mga vitamin kaangay sang A, D, E, and K, amo ning mga fat soluble, mga kakifive. Butsilingon, kinanglan sa mga healthy oils para maabsorb ang nasambit nga mga vitamina, no, mga kakifive. Ang medium chain glycerides, mga kakifive, o kon medium chain fatty acids ang D3 Bio ang nagabulig para maabsorb ang mga vitamins, mga kakifive. Ang mga vitamins nga nasambit naton mayo ni sa aton sininga mata, papag-on sa aton sininga tulan, kag healthy nga blood flow, mga kakifive. Gani na pang ginahulat nyo para mangin mapag-on ang aton sininga resistensya, mapailayo kita sa mga balatian. Adlaw-adlaw magsuplemento sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, mga kakifive. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo nga mga lugar. Ang clinic, mga hakifive, sang Clinica de Alternativo diri sa Roja City, namtang lang sa Makiling Street, Tabok Langgid sang PLDT, mga hakifive. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga hakifive. Oras naton 27 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Dugang naton nga mga balita kag mga impormasyon aton nga panumbalikan pagkatapos sa mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
6: DTX 500.
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
6: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi, dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa kabula, wala na ginabalik ang arthritis ko. Efektibo, gikaayo ang Mighty C.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka lang.
18: Ako, ang linya ko,
19: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
19: Extend.
18: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
19: at stamina.
18: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
18: Extend. Supplement for men.
20: Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
6: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drop

0: Ah. Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson.
7: Bianti 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Mayong hapon kay Sir Joel Daliva nakatutok sa aton sininga pagpangalagad. Sir Joel Daliva sang Poblasyon Ilawod sa Banwasang Panitan. Sa aton pasinidugang nga mga balita mga kaki-5 sa Banwasang Kwartero may ara sang isa ka munog-uling nga ginbuno patay no sang iya sininga kaugalingon nga bilas no ano bala ang rason mga kaki-5 nga nahimo sang yasini nga bilas nga bunon ining biktima mga kaki-5. Ano bala ang gintunaan no sang sining nasambit nga insidente? Kay ginapahayag bangod lang gid mga kaki-5 sa uling no o kon ulingan nga napabay-an amo ni silang ila sina ginabayan. Rason nga nabuno sang iya sini nga bilas ining biktima mga kaki-5. Para maibaluan pagid naton ang kabugusan nga detalye, ari pamatian naton ang aton sini nga interview sa hepe sang Kwartero Municipal Police Station si Police Major Jesse J. Lipanya mga kaki-5.
8: According sa aton nga suspect sir kay nagayon pamangkot malamon siya kagina nag-inom-inom sila kuno kagabi. Upo sining nga bata man ni barangay kagabang ex sa former barangay kagawad is Portuno kag may isa pa sila kaupod. Apat sila upod sila sining suspect kag sining biktima. But hambalya sang mga lapit mga alas 10 na kuno siyang gabi naguna siya lakad kay ang hulingan nila ginabantayan nila mo dito man to sa may likod sa balay ni Promper Kagawat is Portuno. So naguna siya lakad way pa natap way pa sa katapos ino nagilinto ang tatlo na naginiminom pa dito sa may balay sa may balkon sa balay ni Promper Kagawat is Portuno. Nauna siya lakad kaya nagkato siya dito sa may ginauling nila. Kaga hambalya nagduyan-duyan sa dito malapit sa may ulingan. Uli hambalya nag-abot dito ang biktima kaya siguro nakita sa biktima ang ilauling pero doon nag-adaba-daba. Nalubot ko no ang term nalubot kag siguro na daw na kag siguro ining kwan ining biktima gin according sa sugid siyang aton nga suspect nga gin lang po siya kuno siyang pala sa isang biktima. So pag lampos siya kay paglampos ini ko sa siya nga guya lampos ang siya kuno tani but daw na ulog na siya kuno sa duyan kag nagdigit sa dito sa may fish pond. Kaga dito gin sunod po siya kuno kagin lampusan patani dito nga nagpukutay na sila nga duwa kaga ambal yan nagdipinsa man siya kuno sa ulingon kaga mo itong nabunoy ang ano ang biktima.
9: Okay, so bali una gali ang nag-atake ning biktima sir rason nga doon nagbalos sa ning suspect
8: amo na sa aligasyon sa aton nga suspect kay ambal yan nagpuhay-huhay na siya dito sa may duyan medyo natulugan siya gani kuno katsuhay-huhay niya na talupangdan nga nagdaba-daba na tong uling nila. So pag abot sining biktima siguro daw na aki ko no kaya ginpabayaan niya ko no ang uling itong nilampak sa sangpala
9: okay.
8: At ang nagigda siya sa duyan.
9: Ano ni ka matuod sir nga daw nang inwala paning suspect una kada nagupod pa ni sa pinangita ni sa biktim kada wala ni nakita una sir
8: bali isang aga mga alas 3 siyang kaagahon na balik siya dito sa balay ni Permer Kagawad Exportuno. Naging tukaw yan si Permer Kagawad Exportuno nga hagadon dito makadito sa may ulingan nila. Karon nakadito sila dito namang kod ganyan si Kagawad Exportuno kung diyan na to si Juan itong si itong biktima biktima natin but nanginwala siya nga way siya kabalo kung diyan apang sa pagbalik ni Kagawad nga mapuli na siya balay na daw nakita niya itong ato na sa fish pond ang biktima. Kag ito manginob na naman gani si Kagawad, former Kagawad Disportuno nga magkanto dito sa balay ni Kapitan sa may barangay Mainit para report ang insidente nga may nakita sila nga.
9: Okay. Susubong sir din na ning suspect sir?
8: Ang suspect ato na to sa amon sa rinari sa akon sa police station. Kag andyan na siya sa kustodiya sa Court of Entry.
9: El Castigador. El Castigador.
7: Nabatian mga kaki-5C Police Major Jesse J. Lipania ang hepe sa Kwartero Municipal Police Station angot sa sining pagbuno patay sa isa ka manuguling sa banwasang kwartero mga kaki-5. Ha? So inyo nabatian no kun aton sining lantawon kagamay nga diferensya mga kaki-5 ang ginhalinan sa sining nasambit ning insidente. Ha? Antes pa man ining pagpukutay no, pag hindi pagintindihan na sining suspect kag biktima nga magbilas. Naginom-inom ni sila sang gab-i mga kaki-5. So, butsilingon ara pa ni sila sa impluwensya sa makahulubog ng limnon. Ha? Masubo paminsaron bangod lang gid sa uling, ha, kay nga daan sa mga umanga part mga kaki-5. No? Uso toya ang pangabuian, no? Nagapanguling mga kaki-5. Suno sa investigasyon sa ngaton sining kapulisan sa aligasyon man sining suspect, una ni siya nga naglakat, no? Halin sa sa sining ukunop danay man ni sila na isang sining biktima nga naginom-inom, una siya nga naglakat padulong sa ila sining ulingan no nga area nga ginaulingan mga kaki-5 malapit lang man dira no sa balay nga ila sining ginimna no kun sa likod lang man mga kaki-5. O galing sa ligasyon sining suspect ginpadulungan ni siya sang biktima mga kaki-5 no kag didto na ya nakit-an kay suno siya natulugan siya no nakita nga wala na bantayan ang ila sini nga ginauling nga nagadaba-daba na kag nalubot na mga kaki-5 o siguro nakita ibla nga gakalayo na tikay once magkalayo o kay ma maupos, no? Ang ilasin nga ginauling. Diri based man sa ligasyon sang suspect, una nga nag-atake ang biktima samtang ara ini sa duyan, ginlampusan siya sang pala kag naigo sa guya. No, kumatuod ining aligasyon sang suspetsado mga kaki-5. Dito na nagumpisa ang ilasin nga pukutay hasta naya sa may ubos nga bahin o sa may fish pond. Malapit sila siniginaulingan. Rason nga nagbalos ini siya kag nabuno ining biktima sa dughan mga kaki-5. So bangod langgid no sa indi pagintindihan ay bangod langgid sa sining ila siniginauling ti kabuhi niyang nabaylo no kabuhi ng isa nakakabuhi ang nadula mga kaki-5. Oh? Wala gid may istoryahan nanay. Kay balo kita importante man ni no ang ila siniya nga ginaubra nga paguling. Apang ang malain lang diri. Okay na dalagin sa ila siniya balatsyagon mga kaki-5. Kag posible man bangod yara ini sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. No mo na ganing leksyon no sa aton sini makauturan. Nga kun kitaya akig no o kun ara kita sa impluwensya sa makahulubog ng ilimnon dapat gidya naton kontrolon para hindi kita makahimo sa mga butang no nga posible ikasakit sa aton sini nga isig katawo mga kaki-5 o hindi na niya mabalik no ining kabuhi sang sining biktima. Ang konsundon, magpamilya lang ni sila mga kaki-5 kay iya sininga bilas. Ha, mga kaki-5. Ti, isa ni kaleksyon ng aton, di natunaan sa natabo, no? Nga hindi gidya magpadala sa kaakig o kon-kon ara, ganis impluensya sa makahulubog ngay limnon, pahuway anay. O kay sa ulihi mga kaki-5, basi lang no aton niya nga hinulsulan.
6: El Castigador. El Castigador.
7: Oras aton sini nga pagpangalagad 14 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Na mga kaki-5. Diri sa aton sini nga pangalagad. I-check ta ang aton sini nga patrol latest nga traffic situation. Sa palibot sang aton sininga syudad sang Rojas mga kaki-5. Kumusta bala ang aton sininga syudad kay ti way sang klase subong adlaw kag ano bala nga tempo naka standby sa line number 3 kaupo naton si kaki-5 Maria Rochelle Dianon de Ebron sa report na please kamina.
6: K5 News FM live report.
10: Sa K5, darin live kita karon nga nagalibot sa pila ka mga areas diri sa siyudad sa Rojas subong Lunes, August 31. Kung sa may baluan nga K5 darin nga subong adlaw no, ginasilibrar ang National Heroes Day kung sa diin obserbahan ta sa karon ang palibot kang siyudad nga patulutawhay most especially ang dalagan sang trapiko diri sa may bahing sang Legazpi Street. Una naton nga gin-checkyar ang sa may Legazpi Street padulong diri sa may Barangay Banika. As you can see sa footage ka K5 Darren, matulutawhay kag malaka sa karon no ang dalagan sa trapiko pa pipila lang sa mga tricycle sa aton diri nga nasugatan ka K5 Darren diri sa may Legazpi padulong sa may Barangay Banika padiko diri sa may Barangay Iza. Dili yung ginamang kakifib na rin ang baka experience siyang aton sila nga mga kauturan sa medyo nawabugat nga trapiko sa may bahin sa San Roque Street. Dili ginayon sa may Gaisan no Marketplace kaya sa may TATC kakifib na rin kay bangod. Subong hapon masakong aton sila nga mga kakifib nga nagapadulong sa TATC no agad nga magbakal man sila sila nga panyapon. Kagong iba naga pipila man ka mga estudyante kaka-K5 Darren mga pambatan-on nga naga lagaw no kaka-K5 Darren subong hapon kag overall naton nga observation matawhay sa karon ang dalagan sang trapiko sa pila ka mga main areas diri sa may syudad sang Rojas.
7: Okay, With this, no, thank you again, Kaki 5, Rochelle.
10: Para sa bantay at trapiko, ay nga balita ang ginadulong sa MyCC, Dimirti Booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iniisi ka K5, Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Kaupod sa patrol, with ka K5 Ruben Catalan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
11: K5 News FM Live Report.
7: Nabatian no si Kaki 5 Maria Rochelle de Anon Ebron sa latest nga sitwasyon sa aton sining trapiko diri sa palibot sang syudad, mga Kaki 5. Medyo matulutawhay pero may mga area sa gihapon nga ti mga Kaki 5 no. Makabig naton ni bisan wala iya klase, may mga hotspot area bala nga gina-traffic gihapon sa amoning nga oras, ilabi na mga tigpululi no, mga Kaki 5. Pero sa kabugusan, malinong ang aton sininga palibot sang syudad diri sa Roja City, mga Kaki 5. Oras naton na sa aton sininga pagpangalagad 11 minutos na nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi. Sir Loway J. Demo nagamonitor sa aton sininga pagpangalagad. Thank you gid. Kag kay Ma'am Bernadette Umitin Kalsado sa gihapon nagatutok sa aton sininga Facebook Live, mga Kaki 5. Iningabahin sa aton sininga pagpangalagad, boylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mga Kaki 5. Amo ni nga tiyempo nga nagaulan-ulan na no, mga Kaki 5, masami no, mga Kaki 5 na ton ang ginadakop sang balati, common nga mga balatian, ilabi na kon mahina ang ila sininga resistensya no, kasubong sang trangkaso, lagnats, obo, sipon, mga Kaki 5. No, kon problema nyo, masami ka mo ginatrangkaso, basi mahina ng inyo sininga immune system, no, mga Kaki 5. Kaya mo gining common nga mga balatian, ang trangkaso, may ara ininga mabatsagan ka nga lagnat, na nagapalamaga, drain mo sininga tutunlan, obo, sipon, no, gasakit ulo, gapalang luya, gapanalakit imo sininga lawas. Amo ginakalabanan, no, nga mga balatian, ilabi na konting ululan, mga Kaki 5, kagkon maluya ang imo sininga resistensya. Gani para malikawan ang trangkaso, mag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ay, hindi lang yung trangkaso ang gina-prevent sini, no? Manginang iban nga mga balatian, mga Kaki 5. Iniyasahi sang vitamin C nga hindi iya acidic, mga Kaki 5. Kag pabakuron ginangaton sininga immune system, mapahilayo kita sa mga balatian, makabulig sa aton sininga immunity sa pagbato sa mga virus o kon kagaw, pinaagi sa pagpapag-on sang aton sininga phagocytic ability sang aton sininga body cells, mga Kaki 5. Amo ni siyang may kasarang adaan, ha, kag may kapasidad. O kon kapasidad sang aton sininga mga cells nga patyon ang ining mga makahalalit nga mga mikrobyo kasubong sang virus kag iban pa nga mga bakterya o kon mikrobyo nga nagasulod sa aton sininga lawas. Nagadala sang balatian nga trangkaso kag iban pa mga Kaki 5. Malikawan naton ina, pinaagi sa pagsuplemento adlaw-adlaw sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar, mga Kaki 5. Oras sa aton sini pagpangalagad 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Now diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga Kaki 5. Standby na ha sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Kaki 5 Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Iba naton nga mga balita nga way naton na tagaan sang ligwa, tutukan lang sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Antes kita magtakop no ginatamyaw man naton sang happy birthday kay Tita Merlinda Batwigas Milan. Sa liwat, no, happy birthday kay Tita Nine, no, Merlinda Salomeo Batwigas Milan. Pagpanamyaw sa halin sa Salomeo family and Batwigas. sa Milan kag Henson family, diri man sa K5 News FM Rojas. Sa liwat, no, happy happy birthday kay Tita Nine. And also, no, mga ka-K5, ginatamyaw man aton sang happy second anniversary kay Doc o kon Dr. Jolix Capizonda, kay Doc Kiking. Adira sa may Iloilo City sa Capizonda Dental Clinic, no? Happy anniversary lang dira sa aton sini nga Abiana. Oras naton 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi mga K5. Sa pangalan na lang sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side si K5 Michael John Ditoga. Samon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orlin Saberondo. Sa maalwan kag mapinalanggaw namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
12: K5 News FM.
13: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
16: Mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
13: DTX 500.
16: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
13: Mag-DTX 500 na.
16: Masaminig ka palatian?
13: I-DTX 500 mo na.
16: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
13: Mag-DTX 500.
16: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
13: DTX 500.
16: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
19: Imong blood sugar test.
18: Ilan
19: tong score gani?
18: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
19: Ilan na lang imong blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500!
20: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
23: Pabakan sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
21: DTX 500.
27: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
23: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:00 sa gabi.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: D3Bio Evening Newscast.
9: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
6: K5 sa mga headlines.

sa mga balitang lokal. Wala pag-intindihan na ay rason sa paglutang patay sa magulang sang iyamanghod. 38 caliber revolver nga armas dutang gingamit. Duha ka separado nga operasyon ginpatigayon sa isa ka adlaw. Street level individual nga nadakpan sa bypass operation sa Banwa sang Panitan. Anay na nga napreso sa kapareho nga kaso. Pamilya sang biktima sa aksidente sa kwartero wala nagpasaka sang kaso sa driver sang Ceres bus. Sa duga ng mga balitang lokal, napulo ka mga minor de edad na dakpan sang Roja City Police Station sa uplan sa Gipbata. Ginakayo nga kanal sa Barangay Tiza wala pa sang 50%. Kapi sa Police Provincial Office nagpakigbahin sa bagtas sa dalagan para sa kalikasan. Kag-Representative Howard Ginto, isa sa mga wala absent sa 20th Congress. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Paggapos kag pagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa Iloilo, planado sunod sa ICPO. Lalaki nga nagbato sa kapulisan sa Moises Padilla na lutang patay. Magadalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. 6.16 billion pesos sa infrastruktura, 2.3 billion sa agrikultura, halit tugas ang habagat. Family food bags nagabalor lamang sa 797 pesos sa DSWD. Samtang 32 centavos sa rollback sa presyo sang gasolina. Kag 3.7 billion pesos ginaaligar na uyang sa mga proyekto sa illegal reclamation area sa Taguig, sino kay Lacson. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international. Patay sa baha sa Nepal, malapit na sa 800. Ka K5 sa balitang sports. EJ Obiena nakakuha naman sa isa ka gold medal. Kagbara sa aton balitang entertainment. Jamie Casino ginkoronahan bilang Miss Equality World 2026. Balitang entertainment.

0: Maayong gabi, Jared Sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sarigapag pangalangad sa buong adlaw. Sang Lunes, Agosto 31, tuig 2026. Sa kong yung mangintag balita ka K5. Live, inyo kami nga mabatian sa Lilis On sa inyo mga radyo, 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagbuanay sa Banwas ang Pinar, kag sa among sininga Facebook pages sa K5 and News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 niya ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karan mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:06 sa gabi. Ining oras ka K5 ang nadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5. Mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3, kao masabing stress, boringot. Mamliga na aton sa ringang memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika, the Alternativo Medicina and the Wellness Center. Sa mga balitang lokal. Wala pag-intindihan ay ang isa sa mga ginalantaw nga rason sa paglutang kung sang pagpanglutang nga natabo sa Sitio Lunoy, Barangay Batabat, Maayon, Capiz, Agosto 29. Dahibaluan nga wala nakasalba sa kamatayon si alias Fernando sa 80 anyos matapos ginlutang sang mismo kaugalingon nga manghod nga si alias Tadeo, 57 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 and News FM Rojas kay Police Captain Danilo Laron, hepe sa Maayon Municipal Police Station, iyagin pahayag ka K5 nga una ginkomprunta sang suspect ang biktima mekang tanan sa mga hinuptanan sa mga kasapatan, particular na ang manok nga nagatuka sa iya talamnan. Sunod din ka K5, nagbinaisay ang magtimbang nga bahing kag sa aligasyon sang suspect, ginapahayag nga una nagdaruso ang biktima rason sang pagtunod sa iya nga maghunos sang 38 caliber revolver nga armas dutang kag ginlutang ang iya magulang nga laigo sa iya unga ulo. Nahibuluan nga sa natabong insidente, duha lamang ang biktima kag suspect apang may mga tawo nga nagalabay sa dalan bangod malapit ang balay sang biktima sa higad sang karsada. Sa pag-ako sang suspect ka K5, dako ang iya paghinulso sa iya nahimo kag handa siring atubangon ang aluman nga panumbungon nga igapasaka batog sa iya. Sa karong ginahulat na lamang sang kapulisan ang maging desisyon sang pamilya sang biktima samtang nagapabili naman nga nakahunong sa karsel sa Maayon Municipal Police Station ang suspect samtang nagapadayon pa ang maid-id nga investigasyon angot sa insidente. Madinalagon yagin patigayon sang kapulisan ang duha ka separado nga operasyon Domingo Agosto 30. Sa una nga operasyon kay K5 yagin patigayon sang Panitan Municipal Police Station na dakpan na ginakabig street level individual nga si alias JJ Vientes sa Isanyos kag residente sa Barangay Ilaya, Panitan, Capiz. Nakuha sa paghinakop siniyang tatlo ka sachet sa ginapatihan shabu nga nagabugat 12 kagramos kag may standard drug price nga 81,600 pesos, buy bust money nga 1,400 kag iban pa nga mga non-drug items. Sa kaduhang operasyon ka K5, nadakpan man sa katapos sang Rojas Component City Police Station ang isa kalalaki nga nagabaligya sang hindi lisensyadong armas utang sa Sitio 2 Tuga sa Barangay San Jose, Rojas City. Ginkilala na dakpan kay alias Norberto, 34 anyos, collector kag residente sa nasambit ng lugar. Nabakal sa pag-inakop siring isa ka unit sang 38 caliber revolver kag loaded sang 5 ka mga bala. Dugang pa nga nakuha sa posisyon sang akusado ang 3 ka mga sachet sang ginapatihan illegal nga droga nga naglabot sa 3 ka gramos kag may standard drug price nga 20,400 pesos. Sa karon, nakahunog na ang mga nagkaladakpan sa separado nga karsel sa kapulisan kanagapangatubang sa panumbungan. Nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa pihagabahin ka K5, sa duga nga mga police reports, anay na nga napreso sa kapareho nga kaso ang street level individual nga nadakpan sa bypass operation sa poblasyon Ilaya Panitan Capiz last 2:28 sang hapon, Agosto 30. Ginkilalang subject person. O kung ginkilalang subject person na kay alias JJ, 25 anyos, sa residente sa Nasambit, Kalugar. Sa interview sa K5 and News FM Rojas kay Police Captain Ronald Tunugan, Officer in Charge sa Panitan Municipal Police Station, iyang pahayag na sang tinalikdan lang Hulyo 26, siling atuing nga naka-avail sa plea bargaining agreement ang subject. Sunod kay Tunugan, naglabot sa halos isa kabulan ng pagmonitor sa mga persona kag natigiyon nga gindakop sa Nasambit ng adlaw. Matandaan nga nakuha sa pagginakop sa niyang tatlo tanan kasasyay sa suspected shabu. Gamay kabugaton nga 12 gramos kag may standard drug price nga 81,600 pesos. Sa katapusan nga balitang lokal, wala pa nagbasaka sang kaso ang pamilya sang 12 anyos nga minor de edad nga napatay matapos mabungguan sang Sirius bus ang motorsiklo nga sakay sang apat ka mga minor de edad sa National Highway sa Barangay Bituon, Ilawad Kwartero, Capiz sang tinalikdan nga Agosto 27. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Major Jesse J. Lepiana, Hepe sang Kwartero Municipal Police Station, may inisyal na nga istoryahanay sa tunga sang pamilya sang biktima kag sang kompanya sang Sirius bus kag on-process bus mong ang negosasyon sa magtimbang nga bahin. Sa kay Lipanya, wala pa sang ginfan nga kaso ang pamilya may kang tanan sa insidente samtang ginapatigayon pa ang proseso sang pag-istoryahanay. Samtang ang tatlo naman ka mga minor de edad nga sakay sa motorsiklo nga dalawa sa aksidente ang nagapabiling gihapon sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Matandaan ka K5 nga pasado las 12 sang udto sang Agosto 27. Sang nagbunggoanay ang Suzuki Raider 115 nga sakay ang apat ka mga minor de edad kag ang Sirius bus sa tunga sa karsada sa Barangay Bituon, Ilawod. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isogon, Western Visayas. Mga balita ng regional. Oras sa Pilipinas, sila sa 6:14 sa gabi ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Might See the Immunity Booster

0: 19 anos, sa Roca ICPO Director Colonel Wilbert Parilla. Si alias Agi kag Aaron ang may relasyon kung saan inagakadto sila kung kaisa sa lugar. Kagagakahisugtan, gagapuson sa puno si Aaron kag may nagakatabo sa ila. Apang kagabi lipod sa ihibalos ang biktima nga may plano na ang suspect nga patsyon ini. Sa impormasyon sa kay Parilla, gingapos liwat ni alias Agi si Aaron sa puno kag sang posible nga natapos nga kunatapos nang ila ginahimo. Nagpahayag si alias Agi nga wala ini sang kwarta nason nga naakig si Aaron kag iya ginpaho nga kun makabuya siya sa gapos iya nga patsyon si alias Agi. Apang naunahan ni alias Agi si Aaron kag ginbuno sa makapila ka beses sa di nagungot ang kutsilyo sa guya sang biktima. Dugang pa ni Parilla ka K5. Antes natabo ang krimen, nakikita si alias Agi sa isa niya kaabyan niya si alias Chris nga mo ang naghatag sang kutsilyo. Ginahibulo naman sang kapulisan kung ano ang rason ni alias Agi sa pagpatay kay Aaron. Samtang nakahunong na sa Police Station 6 ang duha ka mga suspects and in murder ang iga-file batok sa ila. Sa dugang balitang regional, patay ang isa ka lalaki na suspect sa by-bust operation sa ginpatigayon sa Sitio Toco, Barangay Inulingan, Moises Padilla, pasado las 3 ng kagahon, Agosto 30. Ang suspect among ginkilala kay alias Renan, 43 anyos, kagsunod sa kapulisan amo ang imbulbado sa paggamit sang iligal nga droga. Ginapahayag ni Police Major Ryan Belisario, Chief of Police ang Moises Padilla Municipal Police Station. Tuyo nila nga iserbe kontani ang search warrant sa suspetsyado apang gulpi lang ini, nagkuha sang arma sutang, nagdalagan kag nagpalupok. Una nga ginkuha sang suspetsyado ang shotgun apang wala ini naglupok. Rason nga ginkuha niya ang caliber 45 pistol kag ginpalupok sang pila ka beses. Masobra na pulog ang mga katapos sang kapulisan agresponde. Kaging klaro ni Police Major Belisario nga para madepensahan sa mga kapulisan ang kaugalingon, nagbalos ini sa pagpalupok, rason nga naigo sang bala si Renan sa iyang galawas. Narecover naman sang kapulisan sa suspect ang caliber 45 pistol, shotgun, kag pila ka sachet sang ginasuspetsyahan shabu.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sunod sa Pungsod, Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 ka K5, the superior antioxidant, 14 pesos ang kada capsule.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Nagdangat na sa 6.16 billion peso sa nabalhang nga kalitan sa empresa at traktura kag 2.32 billion naman sa agrikultura tugas sang habagat. Sa Rokay Office of the Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, 724 ka mga lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila kag Calabarzon ang ginbaha dala sang malaing nga tiyempo. Ang Central Luzon naman kay K5 ang pinakamadamong aginbaha sa lugar. Kusa din 561 ang nabalhag nga apektado sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac kag Zambales. Sa iba naman nga rehiyon, 122 ka mga lugar ang ginabaha sa Pangasinan, 24 sa Laguna, 11 sa Montelupa kag Valenzuela. 110 naman ka mga road sections kag 14 ka mga tulay ang hindi pa maagyan tugas ang landslide kag pagkasamald sa mga infrastruktura. Sa piyakabahin ka K5, ginklaro ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang nagalapta nga salaga impormasyon sa social media angot sa balor sa mga family food packs sa ginpanagtag sa nga ahensya. Ginsabat sang Tiglicom ang nagalapta nga impormasyon sa online nga nagalabot sa 1,503 pesos and 84 centavos ang presyo sang tagsa ka mga kartona. Ging klaro ni Gatsholyada nga 797.80 lamang ang aktual

0: Kabalor sang tagsa ka mga pre-pack FFP. Dugang pa niya ang 1,503 pesos and 84 centavos among approved budget for the contact o kon pinakamataas nga balon nga ginaalokar para sa procurement kag hindi ang aktual nga balor sang ginabayaran sang DSWD.
1: Balitang National.
0: Balitang National. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang manamit kag healthy nga kape, DTX sa Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balitang International. International.
0: Padayon ang pagsaka sang numero sa mga napatay sa nagluntad nga pagbaha sa pungsod Nepal. Sandig sa mga otoridad, 781 na ang nakumpirmar nga napatay sa flash flood kag mudslide. Magluwas sini nagsaka na sa 2,502 ang numero sa mga ginapangita pa o kon missing. Sa karon nagapadayon ang pagtinguha sa mga rescuers nga maluwas ang iban nga mga biktima sa ikalimang nga adlaw matapos ang trahedya. Sa bahin naman sa China, 16 ka mga na-report ang nabatay sa Tibet kag 546 naman ang missing.
1: Balita International. International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinampang.
1: Sports, sports.
0: Sa balitang sports, nagdaog naman sa gold medal ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiena matapos malabot ang 5.82 meters sa Istaf Berlin sa Germany. Nakakawas ang silver medal si Yilo Petjins sa Belgium samtang bronze naman si Robin Imig sa France. Ginpatigayon ang kompetisyon sa makasaysayan nga Olympia Stadion sa Berlin kung sa din liwat nga ginpakita ni Obiena ang iabilidad sa international competition. Ininang ikasyam nga gold medal ni Obiena sa saling tuig kag nagapakita sa iya padayon nga pagbalik sa mataas nga level sa kompetisyon matapos ang rimaayo nga performance sa 2025 season.
1: Balita, sports, sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Ginkoronahan ang tiglawas ang Pilipinas nga si Jamie Casino bilang Miss Equality World 2026 sa ginihiwat nga Coronation Night sa Bangkok, Thailand. Sa tong Agosto 30, nalampuwasan ni Casino ang sunod-sunod nga elimination round. Tubdob sa mga kasunod sa top 3 antes dalayong ibakuha ang pinakamataas nga titulo sa kompetisyon. Magluwas sa iya performance sa pageant, nabaton man ni Jamie ang Voice of Equality Award para sa Project More, isa ka inisyatiba nga gimpatigayon kaupod ang Love Yourself kag Masterpiece Hospital.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaundan sa mga nagapangunang nga balita subong adlaw sang Lunes, Agosto 31, 2026. Ako ang inyong tag balita ka K5. Maria Rochelle Abroad. Live niyo kami nga nabatian sa linisoan sa inyong mga radyo 10.29. 83.7 K5 Radyo tagboanay sa Banwes ng Pilar. Kag sa amin sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat mga ka-K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 and solid supporters, Sir Raynante.com. Good evening sa Family.com and also good evening man kay Sir kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Kag sa mga ka-K5 naton, karagasuporta sa mga programa sang K5 and News FM Rojas, madamugid nga salamat mga ka-K5. Sa nga nalagin lamang sa bugos nga hubon sang K5 and News FM Rojas sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga news director, ka K5 Roldan Bisan Villarreal, sa mga station manager, ka K5 Ami Orleans Birondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: matugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
5: Si sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Kikidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Dikasin!
3: DTX 500!
18: O si Katrina sa Pianca. Sang una dako ginangakon nga problema sang kugintubuan sang acne, gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas sang akon acne.
3: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
16: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule. Adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
17: Tinig ng Reformasyon.
6: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
17: Tinig ng Reformasyon.
6: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, mga suki naton sa aton nga palatuntun ang tinig ng reformasyon kay ang tanan nga tagpanamati sa K5 News FM Philippines. Mayugid nga pagpamati kay pasalamatan tang Diyos sa tiyempo nga singihapon iya ginpahulam sa aton, ginhatag sa aton. Dalayon gin siya kay permisya nga naghatag sa aton sang maayo nga tiyempo. Kag sa sining at iyon, sa gihapon, magpapadanay kita. Kabay pa nga kamutanan araman sa ikayong lawas. Suno sa aton, pirmi nga ginasulit-sulit diri. Nga aton gid atipanon, aton nga halungan, ang aton lawas. Kay amugid lang ni ang aton kapital, puhunan. Naman, kay siyempre ano ang mahimo ta kun wala na kita sing ikayong lawas. Halimbawa, sa imong obra. Sa mga estudyante, paano pa maka-eskwela? Sa mga trabahante, sa mga negosyante, ano paano mo pa, paano ka pa malipay? Bisan damo ka kwarta halimbawa kung balati anon. Muna nga, aton ginalungan, pero sa ginasiling naton diri pirmi, hindi ginaton mahalungan, maayo ang aton nga lawas, basta nga ang aton man nga espiritual nga kahimtangan, hindi man ato siya matipan. Kaya siyempre, kulang man kita sang break. Di ba na? Kulang kita sang break. Ano nang break man? Siyempre, ang pagpugong bala. Pagpugong sa mga ginainom nga hindi mayo. Pagpugong sa ginakaon gani mayo. Hindi mayo para si kayong lawas. Ay di sino man ang mag-antos kung maglala na. Kaya siyempre, matipon ang mga free radical. Suno sa mga perminato na batian diri sa informasyon sa kayong lawas. Mananga, kinanglan. Pero sa ginsiling naton, kung hindi man naton maatipan, mayo ang aton nga spirituality, munang hindi kita matingala nga hindi kita makapugong. Hindi kita makapugong kung ano kaunon, ano inon, imnon. Kag isa pa, hindi makapugong nga sagad na lang pulaw sa cellphone. Nga man, kay maayo kung ginalantaw, maayo tani kung para sa improvement sa spirituality, para mapauswag ang pagtuo, madasig, pero ay man mga pulos lang, para na lang malingaw, manang mga kauturan, mga kabiyanan, labi na nga, lipot na ang tiyempo, lipot ng panahon, mga padihot lang na sa kaaway, agod nga kita malingaw, kag malipatan naton ang aton nga, mga katungdanan o obligasyon sa Dios. Sige, so much for this. Sa ginasiling na naton pirmi, dayaw naton siya, pasalamatan to siya sa tanan niyang pagpakamaayo, kay maayo gid ang Dios sa tanan nga mga butang. Mga muyo anay kita, antes kita magpadayon sa pagtuon sa sagrado mga pulong. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios sa mas nalip pong ito, kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na ipinagkalob sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, nawa maunawaan namin ang inyong mga salita at may isa sa kabuhayan higit sa lahat. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines at ang Sir Camiloy at pamilya. Gayon din ang mga kawani at kaming lahat, ba't pamilya namin kinatawan. Kami po ay inyong pagpapalain. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin magkasalanan na gawa laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa gihapon, ang aton nga padayon nga pagtuon maguturan, ari na kita sa Iglesia nga Sardis. Kanami galino sa kinaugali sang Sardis. Kaya nga man, perti kanami ang mga ginhatag ni Kristong apresyasyon, pero may batok gihapon siya. Nga naman, kaya ang nabilinta ni ito sang mga pagpigos. Ayo ang Kristiyano sa panahon sang Chatera kay kadahalawigid sa mga sa tiempo nga grabe nga paghingabot. Hasta ginpigos sila, ginmarter sila, ginapatay sila na lain nga klase nga pagpatay para mahadlok ang mga Kristiyano. Pero padayon gid sa ila pagtuo ang tanan nga mga isugon nga naga dipinsa sa ilang pagtuo. Amo na tingali makahambal kita nga aman nga yung pasugutan sa Ginoo kay suno sa sugilanon sa panahon sa mga martyrs nga ginasunog sila kagbangod sa kaagi nga hindi nagasunod sa mando sa gobyerno sa sina ang mga tinion. Ginasunog sila agud mahadlok ang mga tao
mahadlok ang makita. Pero sang nakita na ini, pati pa ang mga kaparian, mga leaders ng simbahan, sila kay nakita nila nga daw injustice mani. Way mani sila malain nga hinimuan. Mga buot mani nga mga tao, pero nga ang ginamo ni pagtatar sila, ang natabo damo nagsimpatiya. Ang ginasunog nila sa nangin abuna, ilapagid sila nga ginpupho. O nabalang ginkuha pagid ang abo, ginpaanod sang suba sang sin, Z-I-N ang tawag sang suba. Pero ang natabo daw nagsabwag ka sang, nagsabuog ka sang binhi sang humay. Ang natabo, nagadamo ang muto nga nag-millions ang mga martyrs bangod sa mga nagsimpatiya. Amo na ang pamaagis ng Ginoo nga ang pasugtan to niya, nga muto nga klase nga mga pagtratar sa ila, paagi silang kamatayon, kay gali ka, daw ginhimo silang nga binhi ang mga abus ang nagkalamatay, ang influensya nila nga nabatian na, bisan diin na lang ang lugar, nabatian nga ang muto nga klase, ang pagpatay sa ila nga tani, way man sila sala, ang natabo damo katama ang nagsimpatya. Amo na, nga diri, kay nga aman, ang Satanas na, pertingin na siya ka, maldito. dati pa man na, amo magin na siya, sa langit pa. Nagrebilde, kay nakipagbato kay Kristo, pero napirde. Ginhaboy siya, ginpahahalin sa langit, kay muna, nga naglagaw-lagaw na lamang, hasta ginentertain ni Adan, amo nang halin kay Adan, hasta sa aton subong kita, na latnan sa kalautan. Amo na nga diri, ato naman nga isugpon diri ang sa sini nga kasaysayan sang Sardis. Kay ang bersikulo 3 hasta sa 5 nga gingamit diri sa aton nga mga reference. Kasaysayan ni siya. Kay sa aton ang laragwais nagligad to naton nga pagtuon nga nakita sa Ginoo nga may pipila nga hindi nagdagta sa ila nga ila kuno nga bayo nga puti, ila panapton nga puti, kag ginsuksukan man sila sang panapton nga puti. Karon may kaangtanan ni siya sa kasaysayan sa isa ka palanan aon na hanungod kay Joshua, the high priest, kag kay Kristo, kag kay sa anghel sang Ginoo. Kun basahon naton ang Sikaraya kapitulo 3 1 hasta sa 8, may nami diri nga kaangay sa kaangtanan dito sa kaangay sa sugilanon san tabo sa Sardis sa ilang sitwasyon, sa ilang bayo nga nahigkuan. Diri ginpakita niya sa akon si Josue, siling ni Sikaraya nga propita nga pangulo nga pari nga nagatindog sa tubang sang anghel sang Ginoo. Kag si Satanas nagtindog siya tuo sa pagbato sa iya. Amo gini si Satanas nga binatuon nga kumbaga nagdebatehan na si Josue kag si Satanas. Pero si Josue amo ang high priest, pangulo nga sa pari, na yun Satanas man ara. Pero ara man ang anghel sang Ginoo. Ang nami lang diri kay ara ang anghel sang Ginoo. At tatlo sila. Si Joshua, anghel sang Ginoo, kag si Satanas. Nagsiling ang Ginoo kay Satanas, kabay pa nga sabdungon ka sang Ginoo, Satanas. Bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magasabdong sa imo, hindi bala ini isa kadahon nga ginutod gikan sa kalayo? Wow. Amo na nga isa siya ka daw sanga, daw dahon nga ginutod nga ginkuha halin sa kalayo. Ang butambalon, makuturan, kaangay sa aton, kun kita nakatalopangod doon, ano ka-importante ang pagprepara sa aton kaugalingon para sa kaluwasan, para sa pag-upod kay Kristo sang iyang pagbalik. Kaangay kita sang ginkuha halin sa kalayo. Ngaman, kay masunog na tani kita, pero bangod sa gugma ni Kristo, may impyerno na tani kita, pero bangod kay si Kristo ang namatay para sa aton. Hatagan kita sing isa ka tsansa, agod nga kita makahimo sa pagpreparar pa sa aton kagulingon.
Maintindihan naton ang iyang dako nga gugma, iyang dako nga plano sa aton kaluwasan. Dayon kun aton pahimuslan, amo ni ang matabo. Dayon sa bersikulo 3 sa Sakarya 3. Karon si Josue nagsuksok sang mahigko nga bayo. So isa siya ka labong pare pero nagsuksok siya sang mahigko nga bayo. Kag nagtindog siya sa atubangan sang anghel. Amo nang ilaragway diri. Kag nagsiling siya sa mga nagatindog sa atubang. Nga nagsiling, kuhaan ninyo ang mahigko nga panapton sa iya. Si ang Ginoo diri naghambal sa anghel ipakuha ang mahigko nga bayo. Nga bayo nga amba ang panapton. Dayon nagsiling siya sa iya. Yari karon, gindula ko ang imong kalautan gikan sa imo kag pabayuan ko ikaw sing bag-o nga panapton, siling sang Ginoo. Amo ni ang nami diri. Ang point diri kon aton ni siya nga intindihon nga ang aton nga karakter subong pertigyon kalaway. Di ba la? Hisaon, di ba? Dali lang magsunggod, dasig lang kata magsunggod, or dasig mangakig, or sige kita lapas ang sugo sang Ginoo. Muna nga, luyag sang Ginoo, bayluan ni siya. Bayluan siya. Pero kung hindi naton siya ihatag sa iya, agon nga iya nga islan, aw, pabayaan kita sang Ginoo, muna magpabilin ang aton, walay... Way gid ayo nga daw kalaway man nga pamatasan. Amo nang dire sa bersikulo 5 nagsiling ako. Sa bersikulo 5 nagsiling ang Dios. Nagsiling ako. Ibutang nila sa iya ulo ang isa ka matahom nga turbante. Gani ginibutangan nila siya sing matahom nga turbante sa iya ulo kag ginpabayuan siya sing panapton. Kag ang anghel sang Ginoo nagtindog dito. Kag ang anghel sang Ginoo nagsiling kay Josue. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Kun maglakat ka sa akon nga dalnon, kag kun magtuman ka sa akon mga tulumanon, niyan hukman mo man ang akon panimalay, kag bantayan man ang akon mga lagwerta, kaghatagan ko ikaw sing mga duog sa paglakat tunga sining mga nagatindog dito. Amo ni ang dapat tandaan ta. Isa lang ni siya kapalanan naon, pero ginlaragway diri makautoran magkabiyanan kung ano ang dapat himuon sang isa ka tumuluo. Nga man. Kay sunod diri, kinaklaro lang nga kung maglakat ang kondisyon mo ganini. Bisan sa aton subong, amo lang gihapon. Ang kondisyon ni Kristo halin pa sang una hasta sa aton subong, halin pa kay Adan, pagkanto sa aton nga tiempo, ang kondisyon sang Dios amo nang kita magapadayon or magapabilin na matinumanon, magtuman sa iyang mga tulumanon. Amo man niya, aliwaton ta ang versikulo 3 sang Zechariah 3, kapitulo 3, versikulo 7. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Kung maglakat ka sa akon dalanon, kung magtuman ka sa akon mga tulumanon, niyan hukman mo man ang akon panimalay. Mutamalon, kaangay ka na nga maghuhukom, kaangay ka na sa huwis, kaga bantayan man ang akon mga lagwerta. Kaghatagan ko ikaw sing duog sa paglakat sa tunga sining mga nagatindog dito. Muna nga, dayon ang bersikulo 8. Pamatii karon o Josue, nga mataas nga pari. Ikaw kag ang imo mga kaupod naglingkod sa imo tubangan. Kag sila mga tao nga natingala. Kaya ri karon ako magadala sa akon agad nga sanga. Matingala na ang mga tao sa mga sa bersikulo 8. Nga matingala. Matingala sila kay ikaw. Kita na bag-o. Amo man ang pinaka-importante, di ba matingala? Halimbawa, kung naga, ikaw nga nabag-o na, matingala imo barkada, hala, hindi ka nagali mag-inom-inom sang amunay nga mga ilim nun, ay wala na, kay kabalo ko, gubaon sa dira ang aton nga baga. Di ba na? Huwag ka nagali nagapanigarilyo, ay wala na. Nga man, ay kabalo ko, nga nikotin dira, gubaon na aton baga. Mag-antos kita, mag-antos ang pamilya. Kung may pamilya na, may asawa. Mag-antos ang asawa, way na ka na obra. Di, ano matabo?
amuna kung aton i-practical ang matabo sa isa ka tawo nga magapanayon sa mga mahigko nga mga bisyo diri sa kalibutan, amo gina ang matabo. Pirmero ikaw ang nagsakripisyo nga man ang imo kwarta gin palit bakal mo sang ilim nun nga makahubog or sa barkada, upod-upod sa barkada, inom dito, inom diri kung panahon sa mga may kalipayan dayon na sa sigarilyo. Sigarilyo, bisan mahal ang sigarilyo, tagpila ng sticks, bakal ka isa ka kaha. Ang problema, bisan mahal ng sigarilyo, pero matingala ka, kaya aton man ang eksperyensyahan sang una na gina pangayo lang kung may ara ka ng sigarilyo, di bihata panghatag atagan mo man, bisan mahal pa na, bisan tag-jis man ang stick na pila, 20 lang naka-stick. Ay di ang 20 ka-stick, pila na tag-jis. Di wala? Di, may 200 na. Ang 200 na, naubos lang na sa halos tunga sa kaha, ay muna hatag sa iban. Hindi, ano na tabo. Pero ang resulta pa, gid, wala problema kung may parta, wala tani problema. Kay total, magpanghatag man kita. Ang mayo, tani ko nang ipanghatag, hindi makaguma sa aton lawas. Guma man ang ay mo baga. Ay di, amo na, nga madumduman ko gina, kaya nga kung mama chain smoker. Bangod siya pagka chain smoker, ang natabo to, napatay siya temprano, 64 pa lang edad. Kaya ang baga ang naigo. Amo na nga, ako sang una, mutong nabayaan ko. Pagka muna, ginbayaan ko dahil sigarilyo. At the age of 17, ginbayaan ko na. Kaya nakita kung mama naigo sa sigarilyo. Pasalamat ko sa Ginoo. Pero nga man, kaya pamaagi galito sa Ginoo nga hindi gin maayo. So, experience ko lang na, personal truth to life story. Muna nga diri, mangi matingala sila. Ako, experience ko na, uy, nano ka? Labi na, sa amon nga pagtuo suno sa Biblia, nga sa aton nga chimpo sumong, labi na kay grabe gin makahalit ang karni, nga kalanon, karni. Bisan pa gani isda. Di kami nag-vegetarian, bisan kabalo naman kamo nga, ang tagiya sa sini nga istasyon kay 5 News FM, vegetarian. Oo. Oh. Muna nga, nag-vegetarian ang tagiya istasyon sa ako nabatian sa iya. 6 anyos o 6 anyos pa lang siya. Anong palang katuig ang iya edad sang siya nagsugod sang vegetarian hasta subong. Ano, wala na pakabalo kung pila edad niya subong. Muna, nga aman. Kay gindala maganina sa permesa, informasyon si kayong lawas nga indigin maayo ang karne. Ay, nabiyaan ko man ang ida karne sa edad ko 18. Amo nang pasalamat ko sa Ginoo. Matingala ang mga tao. Uy, hala, di ka makaon karne? Di ka nagapanigarlyo? Ay, gali ka, pila na yung edad, sir? Amo ni, hala, amo nang gali edad mo, pwede nga nga daw, bataon ka pa man. Ay, salamat sa Diyos. Bataon pa daw. Okay, so ngayon nga man, kung kisa 10 years younger than your age, tulokon ka. Or 20 years younger than your age, tulokon ka. Ay di, amo na nga matingala sila. Ang Zakaria 3:8, makatilingala gid kong matingala ka nga, uy, nga nga daw hindi kapapan kayo tigulang na magali mo edad. Ay di, praise the Lord for that. Amo na nga, mga kautoran, magabiyanan, makatilingala gid. Amo na nga sa versikulo 8, sa Zakaria 3. Amo na nga si Josue ingin hambalan sa anghel. Diliwatan tas pagbasa, ha? Pamati ikaron, o Josue, nga mataas nga pare. Ikaw kagang imo mga kaupod nga nagalingkod sa imo tubangan, kay sila mga tao nga makatilingala. Kaya rin karon, ako magadala sa akon alagad nga sanga. Sanga ni referring to Jesus Christ, kung lantaon ta kung ang mga referensya sini. Muna nga makuturan, importante ka, igid ka tama. So, magalakat upod sa akon nga magsuksok sing misti. Muna dito sa Sardis, di ba? Nalipay si Kristo nga nagambal kay may pipila ang nabilin. Muna ang kaulugan sa Sardis, may pipila nga naglakat upod sa Dios nga nagsuksok sing maputi. Ano na? Nagsuksok sang kinaiya ni Kristo nga hindi nagapatuyang, hindi nagasige pakasala, hindi nagapadayon sa bisan ano na lang abisyo nga nakahalit sang lawas nga naguba ang lawas kag kun maguba aton lawas ay di laglagon magkita sang Ginoo suno sa unot ni Sinika Arader uno Korinto
3:16-17. Amo na nga, dapat aton gid siya tun-an maayo ang Biblia. Amo na nga ang aton nga ginatun-an diri nga mga iglesia sa mga periodo nila. Amo ni ang ilang mga characteristics sa kada periodo. Pero halos parehas lang nga man. Kay halin pa sa pagsugod sa kalibutan, pagkasala sa ang aton gunag o naginikanan sa ila pagkapukan, hasta subong, humulang na isa ka problema, ang paglapas sa mga gidlam sa sugo sang Diyos. Lain-lain ng mga paglapas ang resulta, basta paglapas, amo nang ang sala, amo nang paglapas ang sugo. Amo na, pero kung na magsunod kita kay Kristo, kaangay lang sang ginislan ang imo nga bayo, ang imo nga panapton, ginislan sang puti nga aman, kayway ka na maglapas. Ang Ginoo wala nagapatumbaya sa katawhan sa bisan diin nga duog, bisan anuman nga kadyutay ang ila kadamuon. So bisan pila lang kabilog na, hindi ang quality ang ginlantaw sang Dios, kundi ang quantity. Hindi ang quantity na maliskan. Hindi ang quantity ang ginlantaw sang Dios, kundi ang quality, ang kalidad. Ang quality, kung ano ang quality, nga quality nga nagabayo sang puti nga butambalon, nagaupod sa Ginoo, walking with God. Ha? Dayon complying His commandments, gin-comply ni mo, gintuman ni mo, kaya nagatuman daw sa iya tuluman nun. Amo na nga, nagaisahan nun nga Kristiyano, nga wala sing pareho, nga hamili nga pagtuo, nga makapakigangot, nagamatiag ka bala, nga daw ang mga panong sang mga dali tumuloo, mga tulon sa imo. Hindi ka matulupangdan kung ukon malipatan sang imo kadamaan nga kalautan sa palibot nimo. Mangindako gid sa pagtago sa imo gikan sa iya pagtanaw. So ang Dios maga atipan sa imo kaglabos tanan, iya ka nga amligan, nga bisan ikaw isahanon kaangay kay Elias. Mas Elias na isahanon na lang nga nakipagbato sa hari sa korupsyon kag apostasya sa Israel sang una sa panahon ni King Ahab, nga ang iya banahon ni Jezebel, ang mga naging gamit si Jezebel dire kay pumataw nga nagaanugin sa kalautan. Amo na kung ikaw magtiping sang imo kamulingon nga wala sing dagtagikan sa nagapalibot nga kalautan, ang saan patud kag pahiran sang Dios ang tanan nga luha sa imo mga inyo mga mata. Bugna 7:17. Ang pagpanapot sang puti nga panapton ginapaathag sa iban nga mga kasulatan nga isa ka simbolo sang pagbaylo sang kalautan pagkadto sa pagkamatarong. Amo na nga ang pagbaylo diri, amo na gani nga gingamit lang sang Ginoo ang bayo or panapton nga puti. Amo na ang butang balon. Amo na yung ginhambal sa Zacarias, Kapitulo 3, versikulo 4-5. Paghihambal sang Dios nga kuhaa ang mahigko nga panapton gikan sa iya. Ang Dios permi na siya nga luyag niya nga kuhaon halin sa aton ang higko, ang kahigkoan, ang sala, luyag niya. Basta kay aton ihatag sa iya para nga iya bayloan, iya islan. Pero kung hindi man mo ihatag, hindi mo itugyan sa iya, tapos maguntat ka na pagkasala, kaangay bala kay Mary Magdalin? Ano tong iyang kasaysayan? Terrible ito. Nasapuan siya, quote on the act, nga nagapakighilawas mo itong si Kristo ilang intilawan. Ano himuon ni Kristo, halimbawa dito kay Mary Magdalin, nga ginguyod nila si Mary Magdalin pagkato kay Kristo, kay nasapuan siya, quote on the act, nga nagapakighilawas. Karon ay di amo to. Pero way man siya sintensya ni Kristo, maayo man ang strategy ni Kristo dito sa mga nagsumbong sa iya nga ang iman dito iya mga customer ni Mary. Kay gusto tani nila ba nga si Kristo man ang gusto nila tong apigoson. Gusto nila nga ilagid masapuan nga tani sumbong, kay gusto nila nga priso or mapatay si Kristo. Pero si Kristo kay siyempre nakabalo na siya sa tanan nila pamagi. Amo itong ginahimuan strategy. Sulat sa duta, tanan nilang sala. Dayon, o sige, kay ang sang-una nga tiempo, basta nga nakasala,
nga nasapuan kot on the yak patyon sila pagi sa bato. Amo to nga namalik Kristo, sige. Kung sino ang wala sala sa sini nga mga sala, amo ang unang magbato sa iya. Bawa paglantaw nila. Amo to amat-amat nagkaladula hasta nga wala na. Pero sa si Kristo na lang, si, kag ang babae, si Mary, si Kristo nagapamangkot man. Oh, di na nga nagsumbong sa imo. Sabat man sa babae, wala na Ginoo. Habis ka na ko, hindi ko mag-hukom sa imo. Lakat ka na kag hindi ka na magpakasala. Anong butambalon? Malakat ka kag hindi ka na maglapas ang sugo. Anong nga sugo? Ikapito nga sugo itong ginlapas ni Mary. It is adultery or fornication. O, single man siya, fornicator siya. Pero ang mga customer niya, iba dito kay mga minyo man to, may mga asawa, ay di, ano to, adulterer sila. Fornicator pa. Amo na ang mag-uturan, kabiyanan. Amo na ang essence or sustansya, substance sang mga iglesia dere nga aton ngayon natunan. Muna nga ginpaathag sang hambal nga nagasunod. Yara karon gindula ko ang kalautan gikan sa imo. Kanami, no? Amo ni tani ang aton nga handom. Nga dulaon sang Ginoo ang tanan nga kalautan, ang handom sa aton nunahuna nga malaot, ang handom sa aton nga tigipusoon nga malaot, madula sa aton. Agon nga kita masapuan nga manginputli. Kaya nga sa sugilanon diri sa kay Josue, sang anghel kag sang Ginoo. Kay amuni ang kahimtangan sang iglesia sang Sardis. Pero ang aton na tiempo kay naubos naman. Sang ihapon aton siya padayonon sa sulod aton nga sesyon, magtupad-tunan aton siya. Kay namo pa kita pwede tunan diri sa leksyon sa sini nga kasaysayan sang Sardis kag sa kasaysayan naman sa palananaon ni Josue kag sa anghel kag sang Ginoo. Aton anay tapuson sa dubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong manalang luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay-tubay. Maraming salamat po sa pagkataon at sa inyong mga salita. Ito nawa ay manatili sa aming puso't isipan sa tulong ng Banal na Espiritu upang ito ay magigabay sa aming paglingkod na tapat sa inyo. Pagpalain mong ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nagkinig, nawa maunawaan ang aming pinag-aaralan at pagpalain mo ang CEO Rokamiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani sa impilan pong ito. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming hinhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Mepin Jesus.

0: FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
4: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Juice 7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taran ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Gaan, matchoy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend, supplement for men. Yeah!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins, manis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins, juice.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins, juice.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
7: News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: Mexico.
1: Hey, five galingawanta.
2: Hindi maghulag.
3: Ay!
2: Hold up, eh.
3: Hold up, ay, hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sa akon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
2: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
3: Papako!
1: Hey! Ay! Galingawanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio. O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio kag nag-hining akon buhok kag nag-hinis ang akon kutis.
6: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
6: GTX 500. Pasami ka bala nga ugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
6: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: GTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Saka sales rep. Sa una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagbutik. Gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
6: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa,
17: kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo. Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: na nga kamo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Anusulat ko di man?
0: O, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, I'm Galing Nawanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO. Yung
4: may D3. Mabakas,
6: mga butika.
7: So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
8: Mm.
7: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya.
8: Mm-hmm.
7: Kung ang virus or ang imo nalawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no?
8: Mm.
7: Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kasi ma-overwhelm siya. Ma, kumbaga, ma-basi ma-perdi sa isang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna, ang...
8: Nablang nagulpihan ka.
7: Nagulpihan ka.
8: Gamurag-muragan ka.
7: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una...
8: Ibubo niya, tanan niya yung kwan.
7: Ibubo niya, tanan niya nga persa. Mm. Bala, na, alin ka mo di, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas.
8: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
7: Mm. Correct.
8: Imo na no. Mismo nga lawas.
7: Imo na healthy cells, dok.
8: Mga good cells.
7: Ang imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So, ano katabo? Ang una ginmatubang sa COVID, magsulod sa lawas mo, is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis ni sila sa isa ka-enzyme no, called interleukin-6.
8: Mm.
7: Ang ini-interleukin-6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages, marilis ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme, basically, will padamuon pag ini interleukin-6. Ano ba lang ginaubran ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin-6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID.
8: Mm.
7: So, by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
4: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Ang unagin nga obra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Mm. Sila na to yung mauna yung control sa ano.
7: Correct.
8: Sa pamatyo na to ni Anay, basin maabta ni Karon sa kagout, basin mabagyo naman ang gani sa itokain. Mm. Amo nang bintaha kung D3 Bio ang ginainom, Sir Boy.
7: Exactly.
8: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Oh.
7: Mm.
8: Kung BCO lang, kulang man.
7: Kulang man.
8: Dapat duhagid.
10: Partner na sila.
8: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
7: And that is the perfect combination, no?
8: Mm.
7: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
8: Actually, ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga-works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
7: Correct.
8: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila.
7: Mm-hmm.
8: Depende sa...
7: Kondisyon.
8: Kondisyon.
7: Ano?
8: Kung halimbabi kagaw, di... Pro-inflammatory. Hubago nila.
7: Uh-huh.
8: Butangan la cordon.
7: Uh-huh.
8: Pero kung may hubag na daan, ma-produce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila grupo mo.
7: Cytokines.
8: Kung pala inom ka D3 Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, these cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
7: TNF, oh no.
8: Mm-hmm. Mga cytokines
7: TNF na siya. That's a kind of cytokine.
8: Oh, tumor, necrosis factor.
7: Mm-hmm.
8: Ang may ara man,
7: anti-cancer.
8: Colony stimulating factors.
7: Mm-hmm. Cytokine man na siya Japon.
8: Cytokine man na sila.
7: Mm-hmm.
8: Chemokines.
7: Chemokines.
8: Chemokines, amo ni mga largest family sang cytokines nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di lang pagusto la ba? Di magpagusto?
7: Di magpagusto nga.
11: Border check.
8: Ganami ni sila kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ganami ila function kung gainom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio, ang di mo na makita sa ano?
7: Di mo na makita sa ordinary vitamin D3, di mo na makitaan.
10: Correct. So,
8: Amo na nakalami, interleukins. They were cytokines, interleukins, no? Interferons. Ini nga mga functions ang mga cytokines ginami kung pala inom ka D3 Bio.
6: D3 Bio!
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio! Health! News! D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio! Ang D3, nga may Vizio! Ang Vizio, nga may D3! D3 Bio! With Vizio!
12: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio! Ang D3, nga may Vizio! Ang Vizio, nga may D3! D3 Bio!
13: Spore Biotics! Ang Fortified Probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatulog sang ulcer, mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag-DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawing Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyagan?
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Marcy, pasok na guy-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo, pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
16: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing.
22: Luto na.
21: Ang labahan.
22: Nakasampay na.
21: Ang uniform ko.
22: Naplansa na.
23: Ganito ako.
24: Tigasi.
23: Tigalaba.
24: Tigasay.
23: Tigaplansa.
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod
23: sa gabi,
24: ako ang bossing
23: dahil kasangga ko
24: ang Extend
23: Supplement for Men.
24: Gortez,
23: tapos ka ng maligo?
25: Yes, darling. Come to Mama.
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
6: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
27: I Care Gold.
28: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Hey, Five Galingawantay!
1: Pedro, nga-late ka na naman sa klase.
2: Balan mo, mami, nadulaan kay na nga lalaki sa dalang kinintos.
1: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
2: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Inayawan ko tapak sa kwarta.
0: Hey, hi, Galingawang Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, magabuti ka! D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion na pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pagklinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw.
1: Clinica Sport Biotics.
2: DTX 500.
3: Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
3: May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: DTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabaka.
12: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Gusto ko na.
17: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
23: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
9: Extend DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o ng Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
28: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Pa, huma na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
2: Bao anak, sigurado ka na sina?
1: Oo ba eh. Nako.
2: Ate, mayunak ah. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pag nalayas na ka mo to!
0: Hey, five galingawan time!
3: Kampiyon!
4: K5 News FM. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified na probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: 4Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: 4Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
4: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na git sa akong nga mata.
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Mas
4: ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga sokin, atong tagpalamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kung sige ka exercise, sige ka kaon utan, sige ka tulog timprano, way ka gabisyo, naga DTX 500 ka, ay Mighty C or Pure C, siguradong-sigurado, magalawig ang kabuhi mo. O kamuda, before you eat your breakfast, kung wala ka pa nakakaon, take your DTX 500. Mighty C or Pure C, the alkaline vitamin C, don't worry, nami ni siya, best taken in an empty stomach. A good nga good health ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon in ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. kaupod tayo sa nakaroon nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Uy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong DTX, D3 Bio, Mighty C or Pure C.
5: Isa sa palatandaan, no, nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iya sang sa iya kinahanglan, no, nga energy sa adlaw-adlaw nga activity amuning pagdako sang tiyan or abdominal girth, Dr. Ramil.
8: So gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyan, number one, sala sa pagpili sa iyang ginakaon.
5: Oo,
8: mahilig magsigi kaon tamis. Ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw pungko. Pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. Pungko. Snacks.
5: Do si Justin na doka.
8: Nya ganawan pungko. No. Gawan snacks naman. Ti sinundim dako tiyan. May tani kong naka DTX 500, naka Mighty C kay daw bisan paano mabuligyan ang metabolismo.
9: Correct.
8: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
5: Gusto, no? Ang ginatulok mo ko ba yan?
8: Damalo ang buyon eh.
9: May lamay lamisa.
5: Sir Vince,
9: may lamay lamisa.
8: Nabalaka, hindi ko basta magdako na tiyan ko, Sir Boy.
5: Gani.
8: Meaning pa, ano, abigay ka namin magsigi duyo.
5: Oo.
8: Daw, pareho baboy bla, tapos kaon, danigda.
5: Pagkita ko na si Dr. Ramil kung galakat na siya but siling ko nadakuan na siya
8: nadakuan na
5: walking na sa palibot.
9: I just want to share sa una ang mga tao during the mga stone age ang tao gakaon damo gadakuan nila tiyan
5: pero pag winter
9: knowing nga after 2 to 3 days pa sila makakaon liwat. So inaangging kaon nilang gagpaayaw sila kaon may upod ng ajita cause wala fix, wala 7-11. So una wala grocery ang tao from one forage area sa isang kuan na pagkaon makadto pa sa piyak. So sa una niya applicable na subog hindi yan balidok pagkaon mo damo pungko ka sa opisina mo
5: kaon maliwat damo
9: kaon ka naman damo ay dugay panyaga kaon naman
10: dyan natin makita si JP nga kinanglan may pahuway man sa pagkaon.
5: Ang pagdako actually sang buyon hindi lamang ini isa ka aesthetic concern no, kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan especially ang mga overweight ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
8: So, kung dako imo buyon, Sir JP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kung ikaw, tani, naka-DTX 500 kag-BTC or Pure C, Sir JP. Tapos, ang importante, good, nga inom gig kaya BTC. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500 kag Mighty C.
5: The more nga dako buyon mo, the more nga need mo mag-inom DTX kag Mighty C. So, correct kay Doc, no?
10: Amo na sila yung GPS ng iban nga the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Ganun po ang kabuhay. Galing ka nga man. High blood, diabetes. So, may kung dako tiyan mo, pwede may fatty liver ka man.
5: Gusto. So, it goes to say nga kung ga DTX 500 kag Mighty C ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk, Doc, is ining type 2 diabetes.
8: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir JP, hambal ko sa radyo, wala pa ni Radyo Bandera, sa iban nga radyo, gabayad ko. Hambal ko, hindi, magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas.
5: Gusto.
8: Ang matabo, Sir JP, sigi bu-bu sang insulin, tiya ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. Sobra grabe nga kaon mo. So sobra nga kaon na stress sa imo pankreas, tigubay Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh.
5: Husto. Ang laing pa na, Dok, kay wala man gina-check ang blood sugar wala. Levels. Mm. Oo. At tuloy kadamo sa mga
8: i-check
5: tao
8: na... I-check na lang kung ano, galain na matyag.
5: Oo. Kadamo sa tao nga may diabetes, guru, ah? Nga wala silang sila kabalo, Dok Ramil.
8: Sige yun, pag itkaon sa Tamis, kag-abusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, wala na sang ma-produce ang... di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
5: Husto.
8: So, maulat ka nga, mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom o inom sang DTX 500, inom sang Mighty C kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na kuan DTX 500 kag Mighty C.
5: Why nga ginabalik-balik ni Dok Ramil ang DTX 500? Bangod ini ang may charantin extract rin sa Amargoso. Ini ang may yara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin.
8: So, ang matabo ni Sir GP, kung di ba bankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayan mo ang sobrang kaon ka mga ano. Pawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa cellula sang pangkreas, ang mga cells na kinakontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na. Ini kun mamati pa.
5: Gusto.
8: Kun maumpawan pa.
5: Oo.
8: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya Sir GP.
5: So seriously, damo nga problema ang mahatag sa dako katyan, no? Isa ni dira ang fatty liver. Make changes ha, ASAP. As in subong na, no?
8: No, dali ko nakita nga wala gid sang baylo sang exercise. May exercise giga, mapilitan ka gid. Tapos intermittent fasting, ang mga nasobra nimo kaon, bawion mo sa hindi pagkaon.
5: Husto.
8: Ang importante na kay the more nga damo ka ginakaon, the more nga grabe ang free radicals, the more nga gabalatian ka, the more nga dako ang buyon mo. So DTX 500 Mighty C isa sa mga makabuli gid ana.
11: DTX 500.
12: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
12: Mga duha pa ka semana kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
12: Pagyud ka sab.
5: Duha ra ka start. Yun sa man yung pag-inom.
12: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
12: Oo.
5: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
12: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
11: DTX 500. DTX 500. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Andrea, parol kaging. Ang akon ginabatyag kay ang hapo o dugay na nimo. After nga nagamit ko sa PRC, mayo na matyag ko.
11: PRC Vitamin C. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Joanne Martin, bilang laga bloating ako. Siyan bila tapos magkako gali sa mga utan, dayon ko nag-alabot. Okay, amoto, ginisingan ko lang ang PRC. Nami, idya ko kung matyag. Yan, salamat din sa PRC, totoo.
11: PRC, para sa libre nga check-up, bisitahan lang. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
5: Sige. So again ha. Ang boyon mo solusyonan. Pero ang ilok, minanong mga jita, guru ba, ginagyapon. No? Anong mayin mo, Angel Boy?
9: Of course, no. Kung gusto mo fresh ang imo odor, no. Layuan ang body odor. Una, maligo ka. Santom Plus Herbal Soap with VCO ni, no. Kakasunit na nang mga higko sa lawas mo, mga fungi, mga bakterya nga kakos nga gatuga sa pagkabaho sa lawas mo. Kakasun sang klinika, what they call this, Santom Plus Herbal Soap. Tapos na, mag-usal ka sang klinika Dio Fresh. Isa ka deodorant nga may VCO gapon. Gives you 48 hours of freshness. Gapahamis ang imo ilok. Layo ka pa sa ang ginatawag nga underarm body odor.
8: Pati gigo na Sir Boy. Na mi gid ang Clinica Dio Fresh.
10: Yes.
8: Bahala madulan ta na nang Clinica Dio Fresh upod gina yan.
5: Abi mo kon hindi ka blaka paligo, una ga batsyagid ang ilok mo. Ang unang so kon arax emergency, katok siya ambulansya, wala ligo ay, balon lang kon Clinica Dio Fresh.
8: Importante mag-assist sa imong exercise ang paggamit sang Extend Food Supplement at pagpamanyo sang Santon Plus Herbal Oil. Oh, talking about Santon Plus Herbal Oil, damo ya galibod nga gitawag may ngalan man siya Santon, no, pero hindi naamon ha.
5: Gel ko no.
8: Oh, hindi gel. Hindi ka mo magbakal sina. Hindi naamon.
5: Si Engineer Albao so, aga pa nang api samtang pagatagdot sa pantry no.
10: DTX ang pa-api.
5: So DTX ang
8: pa-api. DTX coffee mix ka Grayo coffee mix.
10: Grayo coffee mix. Mm-hmm.
5: And Sir Boy,
9: of course premium? DTX premium no, ang kape nga may K no, may K nga damo ni siya sang antioxidant, may DSE ka na. Alin sa DTX, may ala ka pang hanggano mushrooms. So kung may extra nga jutay, mag-DTX premium.
5: Sino man nga doktor ang pamangkuton mo, ang sabat nila permi nga kapatay ang tao sa COVID-19, it's because ang cytokine storm, no? Uncontrolled reaction, overreaction sa imong immune system nga nagaguba sang imong lung function. That's why ginatubuhan ka permi pag may ara ka sang balatian ining tawag naton nga iya ka pandemya. Let's talk about paano makontrol ni D3 Bio ang cytokine storm nga hindi na kaya siya sa plain nga D3. Sa topic ni Sir Boy Solueta, sa talk ni Doc.
15: Talk ni Doc.
9: Thank you Sir JP. Okay. First and foremost, kung medyo gakatalo ka mo, gatrang kaso ka mo, sumong ginakulbaan ka mo, relax, no? May D3 Bio, no? So, ang D3 Bio, arani, para na si inyo, no? To make you confident again to go out, no? Of course, with mask, mga proper equipments, nga, so, patang masulon, may face shield ka, kag mag D3 Bio ka, para protektado ka the whole day. So, ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID. Amuni ang issue gid no. Kaya ang cytokine storm amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Kung ang virus or ang imo na lawas, kumbaga nagwild na siya no. Nagwild na ang imo immune system kiga worry gid siya kasi ma-overwhelm siya. Ma kumbaga mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang
8: nablang nagulpihan Sir Boy. Nagulpihan ka.
9: Nagulpihan ka.
8: Gamurag-muragan ka.
9: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una...
8: Ibubo niya, tanan niya yung kwan.
9: Ibubo niya, tanan niya nga persa. Bala na, alin ka mo di, alin ka mo di. Kibasi mapatay ang lawas. Ginaputiktahan kita sa aton immune system.
8: Pero sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
9: Correct.
8: Imo na mismo nga lawas.
9: Iya, imo na healthy cells, dok.
10: Mga good
9: ang
10: cells.
9: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self-atakihon tanan. So, ano katabo? Ano, importante gina, abi, matanaw to sa microscope, ano ang katabo? Ang una gin matubang sa COVID, magsulod sa lawas mo, is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilease nila sa isa ka-enzyme, no, called interleukin-6. Ang ini-interleukin-6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm, no? Ang cytokine storm is basically, ang una ginigili, correct me, no? I'm sala ang ambal ko, no? Ang macrophages, marilease ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag ini interleukin 6. Ano ba lang ginaubra ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi magwild ang imo immune system.
10: Correct.
9: Cause after that, ang delikado da kung hindi matap na or nagwild ng immune system mo during sa adaptive immune system pa lang, pag-develop sang imo T cells, which is your specialized cells regarding the COVID virus, hindi na matap na.
8: Six. Ang una gid nga ubra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Sila na to yung mauna yung control sa ano.
9: Correct.
8: Kapapatyo na to ni Anay, basin maabta ni karon sa kagaw, basin mabagyo naman ang gandi sa itokain. amo nang bintaha kung di tribayo ang ginainom, Sir Boy.
9: Correct. Correct. Mm. Minimal
10: kasi
9: na.
10: Kasi napaalam niya si Kwan, na si the regulatory cells, mm, para kabalos ang iyang function eh.
9: Correct.
10: Nung tapos ang gira siya nang ma... ma-stop, pero kung wala, kung hindi kabalo si Tirig, ate sige-sige ang ginatawag war, Sir Boy.
9: Ang naminan ni Sir at ni Doc Samga Tirig, amo na yung regulatory T cells, no? Mm. Nga ginapadamo ni D3 Bio through its vitamin D3, mm, nga upside. Ang vitamin D3 na ala kay D3 Bio, epektibo kaayo nga, ah, it's better absorbed tungod sa extra virgin coconut oil ng upod sini.

0: inom.
1: Exactly.
0: Kaya kung litre lang, medyo may posibilidad. Oh. Kung bisyo lang, kulang man.
1: Kulang man.
0: Dapat duhagid.
2: Partner gina sila.
0: Litre kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
1: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement. So, by taking vitamin D3, you attack the virus in two ways. Ginpabakod mong immune system mo, ginhimos mo na daan ng virus. So basically, hindi na mag-overreact ang immune system mo. So ano example sini? Maghilanat ka. Paghilanat mo, makabatsag ka sa pagtaas ang imo temperature.
0: Gareak na ang imo immune system.
1: Gareak na ang imo immune system. But ang hilanat mo, hindi way nagdugay, kinag-D3Bio ka nga, kinatap na na to.
0: Dapat yan, 4 hours gidang inom sa D3Bio, sir boy. Kung mahilanat ka, may trangkaso ka, duha ka soft gel every 4 hours. Mas dasig kaya makasurvive, dali ka maumpawan, sir boy.
1: That is the best way to basically defeat this kind of pandemic.
0: Actually, no? Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga kuan, sa aton nga lawas. Kay the works la as pro and anti-inflammatory, sir boy.
1: Correct.
0: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila. Depende sa
1: kondisyon.
0: Kondisyon.
1: Ano
0: kung halimbabi kagaw, di pro-inflammatory. Mahubago nila. Butangan la cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo.
1: No?
0: Kung pala inom ka D3Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akoan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
1: TNF, oh no.
0: Mga cytokines
1: TNF sila. Na siya, that's a kind of cytokine.
0: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man, colony stimulating factors. Cytokine man sila, chemokines.
1: Chemokines,
0: amo ni mga largest family sang cytokines, nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di lang pag gusto la ba? Ganami ni sila kung pala inom ka D3Bio, sir boy.
1: MCT.
0: Ganami ila function kung ganaaga inom ka D3Bio. The MCTs of D3Bio, ang di mo na makita sa ano?
1: Di mo na makita sa ordinary vitamin D3, di mo na makitaan.
0: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. Di mo sa cytokines, interleukins. No? Interferons. Ini nga mga function sa mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3Bio.
1: Correct, no? Okay, ang cytokines is also used by our body against cancer. That's why it's anti-necrotic, no?
0: Sir, anti-cancer.
1: Ang aton cytokine, ginausar man ni against in infection, like in COVID, of course, no? But also, the cytokines, may ari man ni siya, gina-inhibit yaman ang ginatawag mga anti-inflammatory cytokines, gina-inhibit man inflammation kung suba-sobra na. But there's one thing pagid nga ginaumbras ang D3Bio, no? D3Bio, by enhancing your immune system, particularly your innate immune system, dananda si macrophage, yung control yung si macrophage, pumiisada ka superstar sa innate immune system mo. This is a crossover between your innate and adaptive immune system, ang natural killer cells. Ang natural killer cells ko, no, once makita niya nang ga-wild na ang killer T cells, kaga-wild na si B cells, mismo si ang imo B cells kag T cells, patyo niya, kung hindi ina makontrolar. Kaya over-inflammation na. And medium-chain triglycerides found in D3Bio will basically enhance your killer cells, natural killer cells growth. No? So di mo makita tatlo ang epekto sang D3Bio si mo against cytokine storm. Ang daman taning cytokine storm kay hindi nilawlahog, 50 to 60% nga death sang COVID is caused by cytokine storm.
3: Grabe, no?
1: So kalan
0: na kasi sino sa cytokine sang gabalbal gid sang storm, it's the interleukins.
1: Interleukin 6 particularly, no? Siya gina
0: sila ang kuan mo pro-inflammatory mo.
1: Pro-inflammatory. Si interleukin 6 niya, do booster sang immune system again, ano, tumukunta emergency mode. Pak, interleukin 6. Oh, was
0: in the sports mode.
1: Sports mode.
3: Sports mode yan, mga sports mode.
1: Pwede man sports mode. Tumukunta sports mode. Nan, naka-sports mode ng immune system mo, hala, biskan ano, dala sa untanan, no? Imbis ang protektahan ng healthy cells, pating healthy cells ilabtan. So, hindi magkahadlok, no? Mga abyan, kung gahilanat, gasipon, may kaapin ka, may D3Bio, puputang mo gina sa ulo mo, D3Bio, against sa trangkaso, against sa sipon, any kind of virus, hambal pagani ni Secretary Nograles, it is

0: tested by DOST, even with COVID, that extra virgin coconut oil will protect you from COVID. And ang aral na sa D3 Bio. D3 Bio is a cold-pressed extra virgin coconut oil. It has vitamin D3. This potent combination, hindi mo na makita sa iban. D3 Bio lang makataksin mo. Boosted ng immune system, protektado pang immune system last of the law. So mag D3 Bio ka na. Hindi magpakulba. I-D3 Bio. Kung makulba, kung gasipon, gakataro, kulbaan ka magtubang, so, hindi, i-D3 Bio na kagipotektahan ng lawas.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Andrea, parol kaging. Ang akon ginabatsyag kay ang hapo o dugay na nimo. After nga nagamit ko sa POC, mayo na matsyag ko.
1: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Joanne Martin, pramilang laga bloating ako. Chan bla tapos magkako gali sa mga utan. Dayon ko nagalot. Okay, amoto ginpistingan ko lang ang
1: Pure C. No, may idea akong
7: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
9: Sige. Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon bla kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pa pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na bla nga bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisa bla sila doksam, pareho na do. Kun ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio. Ara na siya sa imusilyo, lagatapi. Pagsulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no? Nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no? May poor binding power, ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pariyo lang sila gali kadako ini Doc Ramil,
10: yes.
9: Sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamo-damo ta inom monolaurin.
10: Padamo-damo ta inom D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio. Oh.
9: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka maproblema nga ma-overdose ka. Take ka duwa sa aga, duwa sa gabi, kampiyon nga protection. Agod mo
10: ako niya, every 8 hours yun?
11: Every 8 hours.
10: Every 8 hours. Hours. Ang namian ko lang sa D3 Bio, Sir GP, isa sa mga nakita ako, ning pag-produce blas ang nagkakaigo ng mucus sa imo nga mucus lining.
9: Hindi yan.
10: Amo nang gatrap mo?
11: Amo nang gaputos?
12: Gatrap sa kagaw.
11: Gatrap, gaputos.
10: Trap sa kagaw, especially bacteria. Hindi siya yakapinitrate. Kaya hindi ka sulod. Okay, alalang i-infection nun itong imong mucus, hindi duway man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakwa niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako chansang hindi gid siya kakwa, kapinitrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong ba-ba, ang mga mucus na lamig-lamig, halin ba-ba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gagulua na. Tungod kay ana, ginaproduce sa lawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus line ninyo.
0: Nga ama D3Bio ko, ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalans ang immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amumanggapon, may cytokine storm kamanggapon. What D3Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duwa nakatuig in priso sila balay.
10: Da makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
0: Ang term nila kung sa Indian virus, ala palos, ang palos na sa Tagalog ni, isang sa kakarakter nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin. Oh.
10: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3Bio.
0: Why? Patay ka. Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong katuan niya. Ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3Bio ka.
10: Ti, kung wala siya D3Bio,
0: ti, good luck, no?
10: good luck.
0: Naama D3Bio ka. D3Bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: K5 News FM. News FM. D3Bio.
13: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
16: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
17: Ito masyon sa barangay
18: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
17: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
18: Tumarkog. DGX 500.
17: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
18: Three times.
17: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na.
17: Try gig ka mo sa DGX 500.
16: DGX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
16: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
4: Nagandamo na nga nagandamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
20: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
16: Babakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
26: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
30: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
30: DTX 500.
32: Mabahal sa mga butika.
33: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
34: Memory Advanced Syrup.
33: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
32: Bumakal sa mga butika.
33: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
35: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
36: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
37: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
38: Wow! May puso!

0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Diyong matyong gocharap,
1: jamsini namo wamsap.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basat Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Kit
0: sa apo
1: tutunan. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lava. Para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: This song is brought to you by D3 Bio, Basat Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calvivo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragi po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gano'ng carrots.
4: Hindi lang carrots, mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asa ako, tani nga kong magkaon ko balot, hiningin tayon ang ako nulos.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sali nga, mabalaan ni mga flowers, nga damok ko ba yung
5: ano
1: tayong engineer?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut si ni MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles imuduggan. Kadula ang puwersa na galuya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Ramil? Kag paano ini nagasugod?
6: Ang myasthenia gravis or MG, Sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle.
2: Mm-hmm.
6: Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected part sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas.
2: Mm.
6: Pero preventable ini Sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500. My family history ba na kamusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500. May powerful compound. Kanagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihit. Masami ginaw. Masi may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nyanag panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
2: May duha ka klase sang muscle groups sang aton lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Buot silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart.
6: Mm.
2: Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles.
6: Yes.
2: Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sang myasthenia gravis.
6: Mm.
2: Pero, paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil?
6: Mm. Actually, Sir GP, nagmango ang immune system.
2: Mm.
6: May ginatawag kita nga neurotransmitters.
2: Mm.
6: Ini ang mga chemicals nga gina-release pag-communicate sang mga nerves, no? Kag muscles, mga mensahero ina Sir GP that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle junction.
2: Mm.
6: Sa MG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle specific receptor ining tyrosine kinase.
2: Mm.
6: Ginatake sang antibodies ini nga protein kag nagadyutay ang available receptor sites gani nagamat-amat manluya ang mga maskulo. Ang resulta sina malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil.
2: Mm.
6: Hindi ka makagiho, kagluya ka. Hindi ka makaabri sang baba mo. So, hindi ka kakaon. Worst is, hindi ka makaginhawa.
2: Grabe, no?
6: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kun, exercise ka, dapat exercise ganyan.
2: Mm.
6: No? Tapos, healthy diet. kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik dito X500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir JP ang lawas kun nag-aataki ang MG. Agod maka-recover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kung nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampiyon na da ang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, among ginapatihan nga nag-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga nag-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to Myasthenia gravis.
6: Ang thymus gland, Sir JP, amo ang training camp nga nagaproduce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers ya, no? Kangay sang gitawag regulatory cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells. Ina kon healthy ang imo nga immune system. Ina kon pala inom ka DTX 500 kag may T cell or Pure C. Kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
2: Problema gid gyud Dr. Ramil kon magmango ang imo immune system.
6: Buwa.
2: Nagasugod lamang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Ramil.
6: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka ng immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MGE, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C oy sa mga madamo da punggod.
6: Oy.
2: O ginatawag nga acne. Inablang imo nga punggod og gintubuan guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon, amo ko nang baladok, how can you face your problem
6: if your problem is your face?
2: Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kung present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod ang makabulig sa pagtapna sini.
6: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP, among epekto sini sa panit, no? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat na. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga manutis mo kun ikaw nagainom sang sining nga mga suplemento DTX 500 Mighty C or Pure C kadadlaw. Amo ang pagnami sang imo nga skin.
0: DTX 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
5: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kundi kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-click
7: klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara man kita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
6: Amat-amat ga kadula ang mga wrinkles kag folds.
2: Amo nang gahubin ka, dok, no?
6: Yes. Amo nang gahubin. You will look 10 years younger than your age.
2: Gusto.
6: Na 50 ka na, 40 ka pa man.
8: Correct. So hindi taman pagkalipatan na Sir JP ang mabulig sa DTX sa 500 kag mighty C, no, or pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira Sir JP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may aras sang batungan ng tubo na amo ina ang rason sang natuag end stage sa renal disease sa Sir JP.
9: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang katuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So kailan lang po tiktahan tang atong utak sang atong brain from oxidative stress, mag-DTX 500 gid. Ang excess nga free radicals nga gadamage ang structure sa salud sang brain cells, kag most often ini nagakosig nga tawag cell death, no, or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nakakapatay, gaamat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, nga amunang rason nga kalanan mag-DTX 500 kagid. Pananami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: Sa kamilugan, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula, kag siyempre ang imo nga heart, lungs, kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok, agud magfunction sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag Mighty C, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 Mighty C kag Pure C para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Kampiyon gid no, sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
2: Amo gali na ang balido kung akong DTX ka, 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si Engineer daw 60, subong 70, nagali siya eh. Si Doc, may nakita nga nag-chat. Nanamian sa ako, minabahuan nga ilok. Ano may imong sa baho ilok, suboy?
9: Sukton 500. Kalanlan, Clinica Dio Fresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag niya underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang ginatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Clinica Dio Fresh.
6: Lain gid man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano. Clinica
9: Dio Fresh. fresh na fresh kayo daw whole day, no? You could work properly, wala yung masabad sang imo baho kung naka-klinika Dear Fresh and Santum Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin habang nga pangapika, kung gusto kayo gagapangapika nga may gahuga sa imo cellula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix, gakapika na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee Mix. Kan diin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na sa kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo...
6: Tidari ka sa DTX Premium.
9: Ang DTX Premium?
6: Nami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butangan mo sa D3 Bio.
8: Mm-hmm. Imagine, copy ka na.
6: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
9: Uy, kampiyon.
6: Ang iyang sugar, stevia.
9: Mm-hmm.
6: Meaning pa less calories.
9: Mm-hmm. Less calories.
6: Layo sa free radicals.
9: Correct.
8: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
9: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, nga tawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si Imulawas. Parisan pa sa sang strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na gitpugaan mo pagid. Ang malito kramil sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin ka pagid. Nga gaprotekta si Moya kontra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
6: Sekreto ni Engineer Albao.
9: Uh-huh. Ang secret ni Engineer Albao, extend. I-extend ang tanan. No? I-extend kay...
11: Aryo, sige, butang taga niyo.
9: Ang extend, may maka kag Clavowasca. Ini mga herbs, wilabot nga antioxidant ka pa nami sa imo ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, minerals, and vitamins imo cells. Mm-hmm. Nami man, ang paghimos ang basura sa imo cilyo, that's why you feel young. Mm-hmm. Ha? You perform young.
6: Ang si Jinrabaw, gawa panago-nago lang na siya.
8: Aha, ang sikreto niya.
11: Milik siya taguay.
6: Huwag siya panago si Jinrabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamit niya, ipamasahi. Kabla kung ano, sino ang pamasahi sa iya, pinaidad, Sir Boy.
9: Dizi, kuno, dizi.
11: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Huwag ka 19
9: na. Kampiyon ni
6: McPeach. Kabla ka amplipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pa massage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadtogi na di ka na Merkulis kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
11: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
9: Maligo kadlaw, no? Oh, maligo gid basic gina iya.
6: Ang paligo is not enough.
9: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kung tito si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapotante, hamot-hamot ka, kung mo hapon, DTX Beauty Soap.
12: D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidadin sa pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mamakal,
11: sumagod ka. Ano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na aton, these are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton nga immune system.
9: Habang eleksyon, habang gigay na mo din Pilipinas, suporta sa ilang mga yung pinili ng mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials most likely magtaas magid mga cases ta not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no, sa mga rally, no? Puko kampiyon taga hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distinsya maka-develop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunan ta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
6: Plano ka nga magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy? I-consider gid nimo ang D3 Bio.
9: Oh, kampiyon.
6: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
9: Importante na ha
6: para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawan. Amo ning pinaka-importante. Mm-hmm. Every time nga gaplano ka booster shots, mm-hmm, no. Subong niya gabot na ka tag-apat na cancer boy.
9: May lima pa kuno gani.
6: May lima naman. Grabe naman sila no. So ang D3 Bio hindi lang nga ga-acme as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo ning nakanami.
9: Nakanami.
6: Nabalang hindi sako, hindi kapoy ang imo nga immune system kay nakainom ka D3 Bio. So ma-prevent ang gitawag cytokine storm,
9: mm-hmm,
6: nga amo nang rason nga gapinot di ka kaginawa,
9: mm-hmm,
6: kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. Mm-hmm. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, nami ang epekto sa lawas mo. Dawala lang sa may natabo, sir boy.
9: Correct.
6: No? Oh. Mm-hmm. Kaya nga man, palainom ka di tribayo. Kag, siyempre, gina-prime ang imo nga body's immune system para mag-produce ang gitawag madamo nga mga antibodies after vaccination.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas kong sugar. Pilasko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumago si D3 Bio, ang pilasko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Kung relax ang imo immune system, kampiyon ang paghimo isang antibodies kung ga-D3 Bio ka. Ano pag i-doksam?
8: So, ginabalantas ang una sa aton nga nanay, sir, yung magkaong kasang ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala. Mm. Ang dahon gali, sir, boy, damos ang ginatuwag vitamin A. Nga kinang lunch ang aton nga
9: immune system.
8: Cells. Mm-hmm. No? Para mag-produce sa damo nga antibodies. No? Pero kung di ka kaon sa mga utan-utan, dahil hindi ka mahilig magkaon sa utan,
9: mm-hmm,
8: kinanglan mo sa ang ginatuwag D3 Bio, sir boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Mm-hmm. Halin sa ginakaon, tabala, sir boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang ka, bago ka lang nakapabaksin, sir boy. So, ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus, sa sir boy, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, no? Ginapanamit niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, sir boy, no?
9: Correct.
8: Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
9: Uy, tagahimos ang mga na-infect, ha?
8: Tagahimos, mm, no? So, naga-nami, sir boy, kung naga-D3 Bio kita kada adlaw, sir boy.
14: Amo na ang advantage kung ga-D3 Bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3 Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akala nandamo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells? Amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID. Ang mga memory B cells, amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka. Kabalon ako sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells, gihimo ni sila nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa, ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka-D3 Bio ka, may memory cells ka pala. Why palabot? Why na yung si D3 Bio maning nami niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo, ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man sa gyapon, maputik ta si imo.

0: manufacturer sang missiles kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige ka inom adlaw-adlaw sang ditribayo, mas dali maabsorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium kag phosphorus, sir boy.
1: Mm-hmm. Amo na nga nami, gidiya ko na ditribayo ka, kinaming absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami ginsan ditribayo, Dr. Mil, no? Ang ditribayo does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your ditribayo will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa ditribayo when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system. It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3 bio.
0: Bio ka na.
1: Sa trangkaso, ubo, sip-on, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-D3 bio mo na.
0: But, pero may mapunto na, Sir Boy, like, ining antigen from helper T-cells, ga-attach na siya sa receptor sa gito ang imo nga B-cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
1: Amo na tayo, magdamo sila.
0: Magdamo sila. So, ining mga iban nga mga B-cells, mahimo na siya nga plasma cells. Para maka-secret sila sa gito ang antibodies. So, kita mo ano ka namigid kung ga-inom ka di tribayo. So, ang ibanda nga wala pa nakainom di tribayo, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom di tribayo sa isa ka bulan, adlaw-adlawan nyo na. Kadaan mo nga mga benepisyo ang iyang nga makuha.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
3: Dugangan ta. Sabi nyo mo lang to. Dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang di tribayo, Dr. Mil.
0: Ang adlaw-adlaw inom sang D3bio, ito yung siyempre nabala na ito nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gitwag extra virgin coconut oil, ang lauric acid.
1: Uy, 50% kita. Nakadamo.
0: Daw pareho lang ka nga, ga-didi sa imo nga nanay. Kung ga-inom ka D3bio. Number one, kung ga-inom ka, gina-decrease ang stickiness sang blood platelets. No? Kag nga-bulig sa imo nga digestion, para nami ang flow sa imong stomach, sir boy. So, kung pala inom ka sang ditribayo, amo na tingala kang kahumok sa akon ano.
1: Kahumok sang mga
0: kahumok sang akon nga mga digestion. Tungod kay nakainom ka ditribayo. Kag ari pagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol diha sa imong dugo kag sa atay para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kun ikaw nakainom ditribayo para nami ang imong mga bones, no? Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imo lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
1: Campion
0: sa tanan nga mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imo nga tiyan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang nga kinahanglan nun sa imo selula, D3bio ka na.
2: D3bio.
4: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginda na ibulig sa D3bio. Tungod ginapapagawin niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ihersisyo.
2: D3bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mabakal,
5: sumagbuti ka. Luwas ang lauric acid, sir boy. Ang D3bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert, no, sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy, no, permitan ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pagkadto sa aton nga brain, no, para malikawan naton ining natuag cognitive decline, no, pagka malipaton kag iban pang problema, no, sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain, sir boy. So kun may energy kita, no, ang aton nga brain focus, no, kag alerto kita, permissor boy.
1: Correct, no? PD.
3: Ang hambalidok ay na ang monolaurin, ang muning superstar na ton, antibacterial, antiviral, I mean. Pero tandaan na ton, may bakterya pa. Wala pa man sang bulong, na pwede mo yung gamiton sa virus kag sa the same time sa bakterya. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3bio ang mayara sang capric acid. Nga kung imo ni imno na, pag abot sa sulod, iproseso sang lawas, mangin monocaprin. Ini siya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Diding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo, sang D3bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.

0: Una kakampiyon sa D3Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong, no, makakunta sa mga virus, bacteria, and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3Bio does not only protects you, hindi ka lang ginaprotektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3Bio ginagaan pa pwersa ang imulawas. That's why kung nagkataro ka, kag inom ka D3Bio, nag-ayo ka, kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3Bio. So kung may D3Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakal sa sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3Bio, pinakaputante gid sa D3Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation, dawat adlaw-adlaw mo itake. Itake mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gas will do around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit, para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imulawas. No? Budgete para ikaw makaubra, dapat naka-D3Bio kagit.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: KK5 News FM. News FM. D3Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig

0: pag-asang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina kano? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ako ginabatya.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Okay, C.

0: wala na nga lain ako ng tumatsyag, hindi na ako firm, dali-dali lang ga sakit ako ng ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you gid sa Mighty C.
1: Mighty C, ibig tibo, garantisado.
2: DDX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Show.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Live
2: reporting competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Roja.

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: Kampyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's already 39 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga KK5! kadasig na sa ngadlaw, mga ikauturan. Good morning sa inyo, tanan-tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga tagpalamati natin worldwide. Ginagatanaw sa tusubong nga kaagahon, mga KK5, isa ka mabugnaw, makanay-kanay ang kaagahon para sa atun tanan-tanan, mga KK5. Subong adlaw, mga KK5, September 1, 2026!

0: Christmas is yung mga kakayfay. Today is September 1, 2026. Nagasiding na nagasiging mga kakayfay. Lumusot na gid siya. Bare months na mga kauturan, mga pinalangga nato ng mga tagpalamatipos, daki na komedya. Sang grasya, bow. Merry Christmas, mga kakayfay. Mga viewers nato na nag-aupon sa ato sa ninyong pagpangalagad, sumungad lao sa ato sa ninyong palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Sa diyahon nato na ato sa ninyong kagahon, kahapon wala kita mga K5. Lawig-lawig man baka bulubak kasunta. Nagpaliwaliwa man ta mga K5. Ibalan ko, kwan mo. Beer na dayon. Beer na no na lang. Basta iririmaw taton mga K5. Uy, kabay pang ang bulan sang Setyembre hasta sa bulan sang Disyembre. Malapot naton ang manami nga pangabuhi mga kakayfa. Kabay pa mag-aug yun sa aton ang beer months mga kakayfa. Tama man kakayfa, Balvin. Hara na ang buhay pabuin ang imo sweldo. Morning mga ka-K5 sa mga tagpalamati naton diri sa probinsya San Capiz, siyudad San Rojas. Particularly diri sa aton sining pagwaragwag sa 89.7 FM Radio Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Mga suki nato nga mga tagpalamati, subong adlaw sa aton sining pagpangalaga diin man kamo karon mga kasimanwang. Sa jahuntang aga naton, sa aton sa ninyo pagpakigupod sa inyo, nag-uragwag kami pinagi sa frequencies ang 89.7 FM K5 Radio Tagbuanay sa Pilar. Makita nyo man kami sa amon sa ninyo Facebook page ang K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar kay K5 News FM Radio Tagbuanay Digital mga ka-K5. Nagaupod man sa aton sa ning pagpangalaga niyan nga kaagahon mabatian nyo kami sa 100.9 K5 News FM Rojas. Yan. Gapang lakaakang signal naton sa aton sa ning palatuntunan sa sudad sang Rojas mga K5 kay kaifing mga kabanuhan na pinagi sa 100.9 K5 News FM Rojas. Kapakita nyo man kami sa ilas ng Facebook page ang K5 News FM Rojas. Makita man kami sa K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan mga ka-K-Fi. Tanan nga platform sang pagwaragwag mga ka-K-Fi sa K-5 News FM diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Iririmaw taton do karon nga kaagahon mga ka-K-Fi. Paki-share sang aton sa inyong live mga ka-K-Fi sa mga suki naton nga tagpalamati. Buksi na ang inyo sinitag sa tagsa ka mga Facebook. Buksi man ang tagsa-tagsa ninyo ka mga transistor radio. Mamati na kita sa mga balita kang impormasyon. Martes ng edisyon sa aton sa ninyo pagpangalagad mga ka-K5. Kabay pa, why naman mga brownout ha? Grabe mga brownout tanay no. Grabe na ginihan sa mga sitwasyon mga ka-K5. Why ka pa katimo? Kanula ng kuryente. Wala ka pa kaligamo. Nadula na ang kuryente mga ka-K5. Subo-subo yan. This is now a crisis mga ka-K5. This is a power crisis mga ka-K5. Nga wala pa matalupang dansang gobyerno. Pumuloyo palang karoon ang nagaantos. Wala pa ko sa nabatian nga minsahe sa mga government officials naton diri sa probinsya sang Capiz, ka mga provincial board members naton, kung anong himuon naton sini, anong mayad nga himuon naton sini mga K5. Ay baka ay manya perding kapil ko sa tuntod lang, wala perding kapil ko mag brown out, may manya buhin. Oh, yung distribution nila ya, basta may kapil ko ya, mo lang nagyapon. Ay, kita niya kung may kapirdihan sila ya, isarga mo lang na sa aton. Oh, ha? Minito siya, may problema ya sa NGCP, ang ka-supply sa aton. National Grid Corporation, mga ka-K5. At the same time, ang masubo diri, ang may problema kita yung mga kabayanan sa aton mga kauturan ang nag-supply sa aton. O karon kita nga mga ordinaryo nga pumuloy apektado, wala sa oras, wala sa panahon, din patong kinanglan ng mong kuryente kung gabi may nagakadula nga power mga kakaifal. Busubo, di ba? Ay, anong himuon na ton? Dapat ang national government, ang mga congressman na ton, ang mga gobernador na ton, ang mga board member na ton, magahulag na karon, patawag na ning mga tao nga ini karon sa Department of Energy, Department or ng NGCP, upod sa sining mga grupo, sa mga distributors na ton, mga electric cooperatives, mga kakaifay. Balaan ni Manila mo, may problema kita mga kauturan. Oh, may pisina ka, way ka kuryente, way ka kapamlansa sa bayo mo, way ka kadiga mo. Oh, kapon, malawig ang brownout. Pag-abi na brownout, pag-in mga ka-K5. Ay, way, gig ka mo da. Di pa ka mo kabatsa, ganuman ninyo batsa, kay pagpatay sa kapil ko. Nga nadulang supply alin sa NGCP. Nagatagaktak ang generator sa inyo ugsaran. Wait ka mo batsag mga visit ka mga politiko ka mo. Ay mga ordinaryo, mga pumuluyo, mga K5, nagasakripisyo ka nagaantos, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Sakit-sakit sa tagipusoon, sakit-sakit sa balatsagon, mga ka-K5. Ay, mambal ka mo, ito normal lang na. Nina na, normal, adlaw-adlaw na niya. Ibla Director, Sir Moises Baligumba Jr. Rakakigli sa linya. Wala na nina, this is not normal. Adlaw-adlaw, may nagka-brown out. May mga areas na rin sa Capiz. Nagka-brown out, natunin Capiz. Entire Philippines, mga K5. This is now energy crisis. Kabay pa, makabangon na kamo mga visit kamo, nga nagapaamulya kamo, maghambal kamo sa una, ako ang inyo, tingog, ako ang inyo, sulugoon sa gobyerno, puntagaan ako sa chance nga makaservisyo, ihatag ko ang 100% nga pagpalangga, kagpagbulig ko sa inyo. Intuanyo pa kami. Oh, share the live na. K5 Jubert Lago, mga K5 with K5 Alvin Pagunsan. Diri sa ato sa ninyo pagpangalagad, mga viewers na ito, pakishare sa ato sa ninyo live, mga K5. Alas 4:50 na sa kaagahon, mga kasimanwa sa ato sa ninyo pagpangalagad sa inyo, sa ninyo mga tinion, mga kauturan. Damo kita sa mga balita, kag informasyon sa ato sa ninyo pagpangalagad, subungad lao sa Martes, pizza 1 sa bulan sa September 2026, mga K5. Oh, mga viewers naton, mga tagpalamati naton, mga ka-K5. Pila na lang katulog, mga kauturan. Duha na kami katuig ang K5 News FM Radio Tagbuwan ay Sabano sa Ampila. Sa Biyernes ng adlaw, mga ka-K5, magapatigayon kita sa aton sining second anniversary. Sa aton sining pagselebrar sa inakaduha katuig naton ng pagpangalagad kag pagserbisyo sa aton mga pumuluyo diri sa Premier Distrito, mga ka-K5, kag sa northern parts ang probinsya sang Iloilo, mga kasimano. Duha ka tuig nga pag-irimaw, duha ka katuig nga pagdulong sa balita kag impormasyon, kalakip ang kalingawan para sa aton sa ning mga pumuluyo. Ayan. Di anong naka-stake mga K5 sa aton sa ning mga tagpalamati, mayara kita pagkapatig yun nun, nga activities din sa bahin sa Civic Center at aga naton sa pagtamod ang mga problema sa ikayong lawas ang aton sa ning mga kauturan sa aton mga kabataan, aton mga katigulangan. Diri sa aton sa ninyo, pagpatigayon sa aton sa ninyo, medical mission, mga ka-K5. Oy, amo na mga tagpalamati natin da sa palibot, diri sa Premier Distrito, may nagabatsyag ka, sakit ulo, trangkaso, sipon, libre, may x-ray, mga K5 laboratory, tanan nga laboratory, aratanan tanan, ha? I-provide natin sa inyo sa Biyernes nga daw, agad pa kamo, alas 7, rin na kamo sa bahay sa Pilar Civic Center, mga K5. Amo ni kabahin sa aton sa ninyo pag-celebrar, kagpagdulong sa inyo sa mga maayo, ibalik nato ng serviso para sa aton sa ninyo mga listeners, mga ka-K5. No, sa mga tagpalamati nato nga nagapamati sa aton sa ninyo pagpangalagad sa sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga, mga kasiman. Boss Tuto Bisonya, good morning. Dai Cecil Villanueva, good morning. Tuto Ariel Rilano Buyo, mayong aga doy. Mayong nga pagpamati ka, mayong nga pag-upod sa aton sa ninyo palatuntunan. Sir Danny D. Martin, dress may barangay Sitio, Ubus, Barangay Llano, Troja City. Kagraman sa kay Lulul Boy Bisonia. Good morning, mga ka-K5. Good morning, boss. Pari-Richie Pinalba, good morning. Likewise, sa mga viewers natin, kananay mila ni Pinalba, dere sa Mahiniyasang, sa PR. Thank you so much. Good morning and happy listening sa kay Ni Matiliano. Aga pa nakabugtaw, mga ka-K5. Iba nga mga viewers natin, iba nga mga followers natin, nga lawad-law nag-aupo din sa atong sining pagpangalagan. Tagaan gid natin kamusang importansya aton isa-isa ho ng inyo sini nga pagpagigupod. Yan da nga kaagahon, mga K5, pakishare lang sa atong live, mga ka-K5. Una nga adlaw sa bulan sang Setyembre, mga nagapanguna nga mga headlines, mga ka-K5. Apat patay sa balatian nga dingge sa Capiz. Pulo ka mga minor di edad na dakpan sang Roja City Police Station sa Uplan, Sagip, Bataan. SLI nga nadakpan sa baybas operation sa Panitan, anay na nga napreso. Kapariho man nga kaso. Samtang ginakayo nga kanal sa barangay Tisa, wala pa sang 50% ang natapos. Samtang wala pag intindihan ay rason nga paglutang sang magulang sa iya sininga manghod, 38 kalibre nga revolver nga armas, luthang amo ang gingamit sa paglutang. Samtang Representative Howard Ginto, isa sa mga wala sang absent sa 20th Congress. Capiz PPO nakigbahin sa pag hiwat sang bagtas dalagan para sa kalikasan. Capiz ikadua sa top 10 fastest growing provinces sa highly urbanized cities sa Pilipinas. Bangod sang uling wala na bantayan, ginpahayag rason sang pagbuno patay sa manuguling sa barang nuas sa banwasang kwartero. Pamilya sang biktima sa aksidente sa kwartero, wala nagpasaka sang kaso sa driver sang series bus, mga ka-K5. Apat ka mga bago nga ecozone magadala sang 9.7 billion pesos ka investment suno sa kay Secretary Ricto. Samtang balita nasyonal, mga K5, US may ginpabakod nga relasyon sa Pungsod Pilipinas ika-75 anibersaryo sang Mutual Defense Treaty. Family Food Packs nga nagabalor sang 797 pesos hindi sang 1,500 pesos suno sa DSWD. Mga ka-K5, 3.7 billion ginaligar nga na uyang nga kwarta sa proyekto sa illegal reclamation areas sa Taguig. Suno sa kay Senador Lacson. Amo na man ang pangunang mga headlines, mga ka-K5, dili sa aton sininga pagpalayag, sa aton sininga palatuntunan, balitang K5 sa umaga, Martes nga edisyon, sang aton sininga palatuntunan, mga pinalangga ko, nga mga kasimanwa. Oy, bantayan, bantayan, mga ka-K5, ha, ang ato sa ninyo pagpapatigay noon ng contest dili sa K5 News FM sa probinsya sang Capiz, mga K5. May mga representative ang Banwa sang Pilar kag President Rojas sa reporting, mga ka-K5, sa ato sa ninyo paindis-indis ang aton sining waragwagan, mga kasimanwa, diri sa Bainiasang probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Balantayan ini sa aton sining mga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5, ang K5 Live Reporting Contest diri sa Bainiasang K5 News FM sa sudan sang Rojas, mga ka-K5. No? Ining pagapatigayon nga aktibidades, mga ka-K5, may mga participants kita diri, no, sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan sa bilog nga probinsya. We have 29 secondary schools, mga ka-K5, kagwalo ka mga contestants, no, sa live reporting sang K5 News FM. Walo ka mga contestants sa kuliyo, mga ka-K5, halin sa nagkalinlain ng mga colleges kag state universities, mga ka-K5. Amo nang manami mga pinalangga naton nga mga kauturan kag mga tagpalamati, bantayan nyo ina diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasiman wa para nga mangin updated kamo kag mga suportahan ninyo mga ka K5 ang aton sini nga mga estudyante, mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga kasiman. K5 Bantay Panahon. Yari na ang lakat sa panahon mga ka-K5 para sa tumatag palamati. As of 2 o'clock in the morning, September 1, 2026, mayara kita nga Tropical Depression Pilandok. Ining ginamonitor karon sa sulod sa aton sining area of responsibility mga ka-K5. Samtang, grabe ha, may duha pa ka mga Tropical Depression nga ginamonitor sa karon outside sa Philippine area of responsibility mga ka-K5. Ang formerly Typhoon Ubet na nga karon amo ang Saudel nga ara nag-intensify sang iya sini nga tropical storm mga K5 samtang may ara pagkita nga nabantayan nga isa ka tropical depression mga K5 nga nahimo na ini karon nga ang LPA sang tinlatan nga adlaw nangin tropical depression na mga K5. At the same time, ara ni sa subong sa guwas ang pungsod Pilipinas mga kaibyanan, may ara pagid additional nga ginabantayan kita nga low pressure area nga ginamonitor si Kinon sa bansang outside sang PAR or Philippine Area of Responsibility nga may dako nga chance ma develop ini sa pagid ka tropical depression within 24 hours mga K5. Sa mga pinalangga na itong tagpalamati muning rason nga nagabaha-baha ang iban nga mga lugar sa Metro Manila kag Luzon area mga ka-K5. Pila na kaadlaw nga taga-liog, taga-tuhod, taga-hawak ang tubig. Madamo sa mga kauturan na ito napiktado sa may NCR karon mga ka-K5. Kaglakip na sa Metro Manila mga ka-K5. Pila pa rin ka mga update karon sa lakas ng panahon nga ipagwa nila alas 5 sang aga mga K5 sang aton pag-asa. Mabati Andri sa mga public affairs program sang K5 News FM Rojas mga K5 kag sa K5 News FM Radio Tagbuanay. Ang mga detalye na sang report sa patrol mga kabayanan, sitwasyon sa ang aton sini nga palibot kalakip man mga K5, ang mga gintipon nga mga reports kag detalye sa mga headlines nga aton hinalaan subong nga kagahon aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Palihug standby.
1: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karamihan lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid.
8: DTX Coffee Mix. DTX
10: Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
17: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguana 89.7.
18: Pilar Capiz.
19: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
20: Headlines.
0: Lain to mo ko diyaw. Banua, good morning. Once again, alas 5:05 na sang kagahon. Good morning kay Tay Lorenzo Bargo, kag Nay Marianita Bargo sa kasanayan. Inday Margarita Buenvenida, good morning. Mga ka-K5 sa itong sining pagpakigupod sa inyo subong kagahon. Salamat gin. Good morning man sa kay Boy Rote. Thank you so much, Buyet Rote. Ha? Thank you so much. Inay ni Matilyano, good morning. Ma'am Leia Baez, mayong aga. Lakip man sa kay Janelle Liamo sa Barangay Pinamalatikan Sigma, good morning. Good morning also sa kay Toto Rodney Prias de sa Banos ang Panay. Good morning, Sir Moises Baligumba Jr. Ha? Grabe ha. Good morning man sa mga tagpalamati naton mga ka-K5 sa kay Doy Arthur. Musta na Doy sa may West Villa Flores mo ayon. Mary Jane Caputo Burado. Aga pag PDTX Confirmix. Nay Rosario Lucas, good morning sa Ilaya. Bitoon Ilaya Cuartero, good morning. Paririchi Pinalba, Inday Nelma Cuenca, good morning. LC Acuna, ba? Inday LC, waga pagidjam. LC, kanigamo ka na. Dako nagainit ka sang kape. Good morning. Roslyn Hermo sa Esperanza Hamindan. Ma'am Arlene Pukbit, mayong aga sa Tapas. Oh, aga pa sila mga K-Farm. Nagatimpla na DTX Coffee Mix mga kauturan. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga ka-K5. I-check na to ng patrol with ka-K5 Rodney Daban Dalanon mga kauturan.
21: K5 Balantay Mercado.
0: K5 Rodney, good morning. Go ahead please.
22: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa ating mga tumalanaw kagatag palamati. Kapos ka akong salad, ka-K5 Jubert.
0: You're coming right. Very clear. Good morning.
22: Yan, ano. So, manami diri nga mong panyempo, ka-K5 Jubert, diri sa may syudad sang Rojas. Wala kami diri ginaulan, ka-K5 Jubert. So, kagamuna, kadungan sang suing manami nga panahon. At yung mapaanggid ang temperatura, ka-K5 Jubert, temprano pa lang yung mag-tagi-iti na yung mga balhas. No, kay kapaang sang temperatura diri. Kaya, no, ka-K5 Jubert, ang kwandri, ang palibot, medyo masako, lyrics na naman nga adlaw, o kon Martes, gila nga adlaw, ka-K5 Jubert, no, so masako, gida, ang aton siniman mga kotoran. And by the way, Martes, November, months na gila ka-K5 Jubert, September 1, at daw may nakita din rin nga nag-igpat-igpat, ho? No? Nga, balay.
0: Basilin na na yan, wala kitaan?
22: Hindi, daw balay gito yan. No, so, daw balay gito ni kasi Pag Jobert, sinan ni Prano pa iniguro nga nag-decorate man sa mga Christmas decorations, no? So, kita nga daan nga mga Pinoy ang ginhingad lang nga may pinakamalawig nga Pasko sa bilog nga kalibutan.
0: Sana
22: so,
0: all.
22: Amo na, pagtupa sa September 1 at Christmas na yan sa Pilipinas. No? So, amo na, kasi Kang Juberta, kagati sa kugan hindi ang dalaga na sa mga trakyan na sa palibot man, subong man ang mga manugimpyo, no? Mga street sweepers, ang mga garbage collectors, at hindi ka pag hindi nalang panglimpyo man rin sa palibot kasi pag hindi ka kanami na tulukon sa syudad, no? Kaya malimpyo. Kung hindi ka man magpadulong ha, sa Mayaka Plaza, gintis mo sa may katedral, very lively na sa Jubert ang vibes. Subong man, no? Kadungan sina, ari diri ang presensya sa kapulisan, ilang police ba patrol, no? Nakapamtang diri sa atubang sa katedral, kag ang pilaman to ka team kakipag Jubert nagapatigayon sa checkpoint sa pilaman diri ka mga areas, no, sa may Rojas City agad nga masigurado bilang kalinong kag katawhay kag sa pagpangusisa taman kagayin na sa may police station diri sa syudad. Halin kagabi itob-tob sa mga tinak na so far so good kakipag Jubert, no? So wala sang may balhaga ko na naman nga sa isang incidente. Kag nga amo na kasi Kang Jubert ang sitwasyon diri sa Baya Palibot kagang pinapagri ka mga kwanman ka mga establishment na amat-amat nga nagatalang bukas ka kay Kang Jubert. Kaya diri mismo sa may Chidurais na State Center na as usual kasi Kang Jubert ang Palibot, no? Sa guwa mismo sa nga TATC sige ba lang nabang dalang ang mga sarakyan tiyak-tiyak na bayan sa dalang may arat nakapang-park. No, so, tintrano pa gid, sakot-sakot ang hulag, dari sa nga ito yung mga kotoran, kakita Jubert, kaya mo na, ano, kadamo sa nga tao, dari sa merkado publiko, sa mga tinak na. Kaya, more particular, ari ako sa may kwan, kakita Jubert, sa may manupan, no, sa may poultry section, ako yan, atong dari nga pag-check na ron, ang presyo na isang sining mga produkto kay bangod nga September 1 na, no? So amat-amat doon o kung natin na rin nga hibalaan kasi pag Jubert kay for sure pag tupa nga daan sang Berman so may pila din sa mga produkto na nga nagakwanda so no, nagabago ang iya siniman nga presyo pero sabo nga kay September 1 pa naman lang ato na rin nga hibalaan kung kamusta ay hana ang presyo sa siniman nga mga poultry products. Pero antes ina, kasi Pag Jubert ari ang sitwasyon, no? Kung makita mo sa atin sa inyong palibot, kasi Pag Jubert ang sitwasyon diri, at isa ko ang manugbaligya, nasakot sa pagpandisplay sa ilas ng mga produkto, sa buong mga manugbaka, lahala na kakapili man sa ilas ng mga kinahanglanon. No? Pero kung manutisya rin man, may pila pa ka mga stalls, kasi Pag Jubert ang wala pa display, no? So sirado pa. Kagari na ang presyo, kasi Pag Jubert, okay, sa mga poultry products, ang drumstick, wings, thigh parts, ang manok, pareho lang, tig 210 pesos kada kilo. Ang atay naman sa manok, 260 pesos per kilo. Ang picho, 190 to 220 pesos per kilo. Ang whole chicken, Magnolia brand, 190 pesos per kilo. Ang ulo sa manok, 50 pesos per kilo. Ang atay sa manok, 250 pesos per kilo. Ang isaw, 120 pesos per kilo. Chicken skin, 160 pesos per kilo. Ang bato-bato spleen, 120 pesos per kilo. Probin, 150 pesos per kilo. Ang adidas, 100 pesos per kilo. Ang sapay, 60 to 65 pesos. Kag ang layer na whole chicken, 150 kada bilog. So kung ato nini nga, o kung base dyan sa monitoring naman ka kay Kang Jubert, kung ipanggit sa ato mga presyo na asang tinaliktan niya si Mana, at wala ganyan sa pinagulag, no, maskin na lima, dira ka kay Kang Jubert, wala nagulag ang presyo sa poultry products. So buong nga si Mana, dari sa may Chiburo Arsena Trade Center. Pero ha, sa ato nga mga managbakal, ka kay Kang Jubert, sa mga konsumidor, at itagam-tagam kay base next week magahulag ganyan eh, kay syempre per month na gani, no? So as mentioned, pag per month, nag-iiba gita sa ng proseso ng demanda ng mga produkto kasi sa Dubai. Kaya pagabot sa supply, mm-hmm. nagpamili ng bastante sunod rin sa mga manugbaligya kasi sa Dubai, wala sang dapat niya ikabalaka ang atong demanda ng mga manugbakal. Ama ng update para sa atong streaman nga bantay presyo sa merkado ka K5 Jubert okay. Samtang dari kita sa pagpangin na sa pagpangusi sa mga police stations man sa probinsya mm-hmm. ng Capiz ka K5 Jubert no, halin ka gabi tubtog sa mga tinak na at so far so good wala sang may nabalhag ako na naman nga insidente ka sa Jubert no mm-hmm. kaya amo na botsing nga nun ang probinsya ng Capiz halin ka gabi tubtog sa mga nagpabilin man ng malinong kaga matawhay. Sa atang galing na pagbantayan sa pangapila ka mga inuras, sa mga masunod nga inuras sa Club Jubert, kung base kag may ma-record ang atang siniman ng mga kapulisan.
0: Okay.
22: Before that, no, sa Club Jubert, before akong mga bag-proceed, ano yung gulang tamayon ng atang siniman ng mga friends, kay Sir Nestor Tastado, kay Sky, Sir Roy Abila, dira sa may timbangan ng bayan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kapao Roldan, good morning. Kay Nanay Beben sa May Pink Flower Shop, good morning. Kay Ma'am Melisita Batansila, upod si Ma'am Jacqueline Garino sa May Vegetable Section, diri sa May ATC, good morning, ma'am.
0: Okay.
22: Kaya sa tanan natin, diri sa mga atin para patikin tumalan, awa. Good morning, mga K5. Direkta diri sa Chedora Arsenal Trade Center para sa pagpanganagan sa balitang K5 sa umaga. Ini si K5, Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon. Grabe kompleto mga balita kag impormasyon sa atong saninga field mga K5. Kabay pa nga ini magmahala mga balaklon sa atong saninga mga nagapanguna nga mga balaligya Andre sa sudad sang Rojas mga K5 para kita maapektuhan kay makahuloy ng atong saninga mga pumulyo kag mga konsumidor mga kasimano. Nga nagabahal ang tanan mga K5 wala man nag-increase ang sweldo sang atong saninga mga mamumugon mga kasimano. No? Di menyo kay subong sunod sa kay K5 Rodney why naghulag ang presyo as of this broadcast time mga K5 may chance ang aton sini nga mga pumuluyo kamo nga mga ordinaryo nga mga kasimanwa naton nga makapamakal no sa sini nga mga tinikon mga K5 ati nakachinda na ko no tinakahimos na sila mga K5 na ligag adlaw iting iban nag sweldo sang Sabado mga K5 ni mga utod naton nga mga simanal kag nagaobra sa gobyerno sa katapusan nga bulan mga K5 ang aton sini nga mga pumuluyo mga kasiman. Amo ginaya kun nagapamugon ang problema abi dako ang imo expenses sa imo sini nga income mga K5. Kun may salakyan ka, may motor ka, may four wheels ka, nag-increase ang krudo kag gasolina. Nagmahal ang balayran sa electric cooperative nga permi mo lang brownout. Nagmahal man ang tubig mga ka-K5 nga permi mo lang white tubod ang gripo sa Metro Ruas Water District. Amot kung inano sa mga visit nga ni. Kapila ka na magreklamo, pakatuan ka nila sa ilang tao. Katanawo, rebot na tanaw. Anong labot sang manog inspeksyon nga manog takod sang water district? Mga K5, dapat ang mga management mismo nagulag kay tanan nga tawo nang reklamo dira sa Tisa, dira sa Midibili area, permi wala tubig mga K5, no? Kung hindi tubig, hangin ang nagagwa sa gripo mo mga K5. Umpisa la City sang aga, balikon ikaw ka magturo-turong tubig hapon na. Di paano ka pakapanglabas sa imo mga umog mga K5? Nga kung weekend mo mala nang tsansa mo makapahuway-huway nga makapanindlo ka, makapanghimos ka sa imo ugsaran mga K5, wala man tubig. Oh. Ano pa? Nagmahal ang pamasahi, nagmahal ang baligya. Oh, paano pumuluyo? Ordinaryo ikaw nga mamumugon mga K5, why ka man sang ginatawag naton mga kabyanan nga kwan nga minalita nga kwarta? Masubo balantayan ang Paskwa sang aton sini nga mga kauturan mga K5. Basi amo ni pinaka worst nga sitwasyon no mga K5, tandaan niyo ha, ang Pilipinas subong wala pa bagyo, ulan pa lang nagabaha na. You could just imagine sang pumuluyo nga pigado nga apektado mga K5. Nanong sitwasyon naton? Tanan kita, wala pa na bagyo ha. Wala pa na mabaskog nga bagyo. How much more kung mabaskog nga bagyo, base nagkalalumos mga K5 patawara. Kita nyo sa mga social media, mga pinalangga na tuntagpan. Wala pa man bagyo. Wala na kita, Kapilco. Wala na electric cooperative. Mga KK5, brownout na. Oh, bangod sa problema sa NGCP, mga KK5. Paano na lang kita nga mga ordinaryo nga nagahuyango nga mga pumuluyo nga wala sang ginatawag ka pareho kay KK5 Alvin nga may pila ka panel sang kwan sang ginatawag na tunsular. Oh, pa brown out. Ha? Mga KK5, amo nang kasubo nga kamang tuuran para sa aton sini nga mga kasimanwa mga KK5. By the way, good morning sa kay Miss Elsie Acuña, Roslyn Hermo, good morning. Arlene Pokbit, mayong pagpamati kag mayong aga. Kichi Bantay, good morning. Juanilio Casabon, dala sa Boysville, Sigma, sa Familia Arribalo, kag Lucci Family, sa Matinabo, Sigma, mga K5. Kay Sir Billy Dicillo Bula, nagatanaw sa Silinga Mation, samtang nagapautaw-utaw sa kadagatan, mga K5. Good morning man sa kay Mario De La Cruz Burado nga nagapamati kag nag-share sa aton sa dinga live program subong nga kaagahon mga KK5. Ari na kumpletohon ko ng inyo balita sa aga mga KK5 para mangin matalunsay ang aton sa dinga pagpangalagad sa Martes nga edisyon sa ang palatuntunan balitang KK5 sa umaga mga kasimanwa. Isa-isa ho naton ang detalye sa mga ginpang headlines naton subong Martes mga KK5. Hindi mag-iso ha, pakishare sa aton sa ninga live mga KK5 para madamo kita sa magkauturan nga malabutan sa aton sa ninga paghaboy sa mga balita yanda nga kaagahon mga KK5. Alas 5:19 sa aton sa ninga pagpangalagad, apat patay sa balatian nga dingge diri sa probinsya sang Kapi.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Yaring kompleto nga report with KK5 Roldan Bizana Virgirial.
3: Ang numero sa mga napatay sa balatian nga dengue sa probinsya sang Capiz.
4: Sandig sa Provincial Dengue Case Bulletin na gikan sa Department of Health o kon DOH. Sumugod Enero 4 tubtob Agosto 22, 2026. Nagdangat na sa 643 na balaga kaso sang sininga balatian. Sa nasambit nga numero, apat ang kompirmado nga ginbawian sang kabuhi. Duha sa Maynay nagikan sa siyudad sang Rojas, isa sa Tapas, kagang pinakaulihi amo ang isa sa Maayon. Nibalon nga pinakapektado nga age group sang dengue sa karon among edad na pulo tubtob 19 anyos. Padai naman nga ginapanuginan ng publiko nga magpaninlo sa sulod kag palibot sang panimalay agud malikaw ng pagduging sang lamok nga nagadala sang sininga balatian. Sa tiyon may sintomas, gilayon magpakonsulta sa doktor o kon health center.
3: Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. KK5 News FM.
0: Thank you so much sa KK5 Roldan Bisana Villarreal sa mga balita mga KK5. Delikado ini para sa aton sa mga kabataan, sa aton sa mga pumuluyo. This is now i-sign mga KK5 magmaghimos ka maghulag ang aton mga kauturan. Nugay ka mo pakuro, nugay ka mo sa lig mga KK5 sa tupad nga magtinlo sa inyo ugsaran. Kaya sa mga kanal sa inyo ugsaran mga KK5, kamo mismo nga mga pumuluyo, kamo ang inyong panimalay, ugsaran nyo, tinluan mo! Hindi gani ang balila nga, atubangan mo, himuson mo mga KK5 para makalikaw kita sang balatian nga dengue para sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang Capiz. Masubo ulihin ang tanan kung mag-action pa kamo mga KK5 kung may mabiktima sa inyo sini nga familia, mga pinalangga naton nga mga kasiman. Ganito karon pa lang, himuson na naton para wala kita sang problema mga KK5. Dugang pa mga balita, pulo ka mga minor di edad na dakpan sang Rojas City PNP sa ila sinigin patigayon nga sagip bata mga ka KK5.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Kumplito nga detalye with KK5 Myla Fuentes. KK5 May, go ahead please.
23: Naglabot na sa napulo ka mga kabataan nga minor de edad ang nadakpan sa Rojas Component City Police Station sa ginpatigayon nga upland sa gipbata. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas City PNP, iya ginpayag ang nasambit nga mga numero ang sakop lamang sang bulan sang Agosto sa mga tuig. Kun lantawon, sunod kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang, magamay lamang ang numero, buot silingon, epektibo ang ilang ginapatigayon nga maidid kag mas ginapasangkad nga checkpoint sa Bugos nga Rojas City. Naibaluan niya ang uplan sa Gifbata inisyatibo ni Police Brigadier General Randolph T. Tuanio, ang Acting Regional Director sa Police Regional Office 6, sa diin may tinutuyo nga mapahaganhagan kag mabuhinan ang numero sa mga kabataan nga imbolbado sa mga aksidente sa dalan. Nagapangabay man ang kapulisan sa hugot nga kooperasyon sa mga ginikanan nga hindi pagtugutan ang mga kabataan nga magdala o kung magmaneho sa nga roman nga sahi sang salakyan.

0: ng mga ginikanan, mga K-5. Kay sunod sa ila, simpleng relasyon, mga K-5, ha? Kay wala sila inugpliti, mayon lang may motor, mga K-5. Pero ang motor, bisan ristro, wala. Ang bata, bisan sang utod ng papel, wala ginauyatan, mga K-5. Because ka minor di edad, mga kasiman, wala mo na yung pinaka-importante sa mga surusurod loon ng mga kabaranggayan, kay mga kabanuhanan, mga K-5, damo sa mga pamatanon, nagapahuyab-huyab sa motor. Ah, mga ka-K5, wala ini maintindihan sa mga ginikanan kung wala pamadisgrasyang ilang mga kabataan. Hindi nyo pagulat ang magkaladuswo mga kabataan nyo mga ka-K5. Kag magka-problema kita, ulihin ang tanahan, hibian nyo lang ang mga tao nga mabungguan nyo, mabungguan yung mga salakyan mga K5, wala sang kumplito ng papel ninyo kabataan. Mahibi lang kamo kag pangayo pasinsa kay wala man gani kamo iamot o kinibayad sa nabungguan ninyo nga salakyan o kon persona. Na damo kita dire. O may ara kita dire sa pilar, ha? Na disgrasya estudyante high school mga ka K5, ha? Ana disgrasya manog maestra nag PWD maestra kay na disgrasya na komatos milyon ang gasto, wala man iamot ang pamilya, kay nagapangisda man lang mga ka-K5. Na natabo ang sitwasyon, ang maestra ni nakatudlo, kay i-disabled na. PWD na mga ka-K5, hindi nakabangon, hindi nakalakat, sakto. Ang ginikanan sa nagbunggo, sakto lang humibi, kabangayo pasinsya mga ka-K5. Amo ng real scenario mayon na karon kay ang mga kapulisan dapat sa mga kabanuanan ng mga kapulisan mamusin ni tulidon nila ni mga barangay high school ara na sila tanan mga K-5 mga kauturan na to dugang pang mga balita mga K-5 ining ginakayo karon ho nga gitawag naton kanal dyan drainage system sabay niya sang Banuas o sa siyudad sang Roa sa may barangay Tisa sa likod sang stadyo mga ka K5 bahay. Hinakitaan ko man nada, no? Mga ka K5 kabay pamadasig-dasig mga kauturan. So no, sa report wala pa sang 50% nga natapos ang nasambit iya nga drainage system. Yaring report.
1: K5 News FM live report.
0: K5 my lag, wait please.
2: Wala pa makalabot sa 50% ang ginagkayo nga drainage system sa Barangay Tiza, Rojas City na ibaluan nga nagsugod ang construction sang proyekto sa una nga semana sang Hulyo subong nga tuig kag ginalauman nga matapos ang dismagtakop ang Disyembre subong nga tuig. Tinutuyo sini nga masolusyonan ang madugay na nga problema sa pagbaha sa mga pumuluyo sa diin magadugay lamang sang halos tunga sa oras ang pagbubo sang ulan madasig na nga nagatas ang tubig kag lubog na sa baha ang pila ka mga puloy-an. Agod mangintayo yon ang pagiligsang tubig na kasugtan sang city government nga bayluhan sang box culvert design ang kanal nga may kataason nga 2.5 metros kag may kalaparon nga 2 ka metros. Matandaan nga naglabot sa sobra 20 million pesos ang ginalukar nga pondo sang lokal nga gobyerno kag nagamot man sang 10 million pesos nga pondo ang Department of Public Works and Highways so kon DPWH. Ini si K5 Mayra Vasquez para sa kampiyon nga balita sa puso publiko.
0: Thank you so much sa K5 Myla sa balita ang derang drainage system. Gamay dabing sang pormiro damo-damong tawo ga obra. Eh, may pictorial ato, dubla, no, subong malaka kapin pa kon mga Biyernes. Ha? Wala na, pinambilog na lang ng obra, dapat nasig-dasigon ini. Kaya muna alagyan dira sa likod sang Capiz High, kay likod sang stadyo, mga ka-K5, laktod ka sa banika. Dapat mas madasig-dasig, pandali matapos, mga ka-K5, no? Dapat engineer ni Pedro, pantayan mo da, pormiro, malang itong nagkulukumpas, engineer ni Pedro, nag-explicar kay Mayor Ronnie. Dapat subong yada sigdasigon ina dira kay BC Street ina mga K5 dira sa nasambit nga lugar kati September na ho tag ululan na mga K5 tag balaha na sa Tisa mga pinalangga naton nga mga kasimanwa mga K5. Oras na itong 28 minutos na kaligad sa tak ng alas 5. Anay na nga preso, kapariyuman nga kaso sa karon ng ginabayular sa isa ka state level individual nga dakpan sa bypass operation mga ka K5 sa poblasyon.

0: Nilaya sa Banwa Panit-an sa ang tinalikdan nga adlaw mga ka K5 alas 2:28 sang hapon, no? Ginkilalang subject person nga si alias JJ Beatty, 5 anyos, mga K5, residente man sa nasambit nga lugar dira sa Banwa sa Panitan. Sa news information nga nakuha sa K5 News FM, sa kay Police Captain Ronald Tunugan, ang OIC sa Panitan Municipal Police Station ginpayag nga sa tinalikdan nga Hulyo 2026, sini nga tuig naka-avail sa plea bargaining agreement ang nasambit nga subject, mga ka K5. Wala gani mabulanan mga kauturan, nagliwat naman suno kay Tunugan nga naglobt halos tanan isa ka bulan ang pagmonitor sa among persona kag natigayon nga gindakop liwat sang nasambit nga adlaw mga ka K5. Matandaan nga nakaduhana, no, sa pag inakop sini ang tatlo tanan ka mga o nakuha sa pag inakop sini mga K5 ang tatlo tanan ka mga sachet sang suspected nga shabu mga K5 kag nagabugat more or less mga 25 grams nga may standard price nga 81,000 mga ka K5. Kalakip na recover ang baybas money nga 1,400 pila ka mga non-drug items nga mga na recover sa aton mga kapulisan kag ginkonfirmar man sa aton sa ning PNP nga nangin positibo sa drug test ang nasambit nga sa ospitsado mga ka K5. The second time around, ara naman siya nagahibi, mga K5, kag nagaduhong sa may Panitan Municipal Police Station matapos nga the same violation, mga K5, ang iya sini nga ginbayular sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022, mga K5. Wala gidya ka madaan kabataan basta shabu, mga K5. Dugang pang mga balita, ari masubo nga balita sa bahin sang maayo, no? O, mga K5, wala pag-insindihan ay rason nga ginuthang sa magulang ang yasining amanghod gamit ang 38 kalibre nga revolver, mga K5. Yari report ni K5 Myla.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla Puentes, go ahead please.
2: Wala pag-intindihan ay ang isa sa mga ginalantaw nga rason sa pagpangluta nga ratabo sa Sitio Lunoy, Barangay Batabat, Maayon, Capiz, Agosto 29. Naibaluan nga wala nakasalbar sa kamatayon si alias Fernando, 60 anyos, matapos ginlutang sang mismo kaugalingod nga mangod nga si alias Tadeo, 57 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sa Maayon Municipal Police Station, iyagin payag nga una ginkumpronta sang suspect ang biktima, may kaangtanan sa mga hinuptanan sininga kasapatan, partikular na ang manok kanagatuka sa iya talamnan. Suno diri, nagbinaisay ang magtimba nga bahin kag sa allegasyon sang suspect, ginapayag nga una nagdaruso ang biktima rason sa pagtulod sa iya nga maghunos sang 38 caliber revolver nga arma silutang kaginlutang ang iya magulang sa ulo. Naibaluan nga sang natabong insidente duha lamang ang biktima kag suspect apang may mga tawo nga nagalabay sa dalan bangod malapit ang balay sang biktima sa higad sa karsada. Sa pag-ako sang suspect, dako ang iya nga panginulson sa iya nga nahimo kag handa sini nga tubangon ang anuman nga panumbongon nga igapasaka batok sa iya. Sa karon ginahulat na lamang sang kapulisan ang mga desisyon sang pamilya sang biktima samtang nagapabili naman nga nagkahunong sa karsel sang Maayon Municipal Police Station ang suspect sado samtang nagapadayon pang maidid nga investigasyon sang kapulisan angot sa insidente. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes. Wow, grabe no, mabatasan mo ang utod mo nga tiruhon bangod lang sa manok nga nagkaon sa imo sini nga uyapad, mga K5. Grabe na ginang balatsyagon sang tawo, mga kauturan. Ari pagido patay bingod sa pagbuno, mga K5. Ang rason sini wala mabantayan nga uling ginpayag nga ginbuno patay sang ang isa ka manok uling, mga K5, dala sa kwartero. Aming balatsagon sang tawo subong, no? Kapigaduhon na nagasilabo pang balatsagon sang tawo, mga K5.
1: K5 yeah. News FM Live Report.
0: Detalis ang report with K5 Darren Hinson. K5 Darren.
3: Nagagwa sa investigasyon sa Kwartero Municipal Police Station nga bangod sa uling nga wala mabantayan anang inugat sa pagbuno patay sa isa kamunog uling sa sitio Agsagoksok, Barangay Mainit, Kwartero, Capiz. Pasado alas 3 sang kagahon sang Agosto 30 ang biktima ginkilala kay alias Jerry, 44 anyos, mayara sang asawa samtang ang suspect ang iya mismo nga bilas nga amo si alias Santiago, 43 anyos, mayara man sang asawa kaglunsay residente ang mga ini sang sitio proper Barangay Agnaga, Kwartero, Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Major Jesse J. Lipanya, ang epe sang Kwartero Municipal Police Station, nag-inom-inom anay ang suspect kagang biktima upod ang isa pa kay individual sang gabi antes natabo ang insidente. Sa mga alas 10 sang gabi naguna nalakat ang suspect kaginbili ng biktima nga iyaman bilas upod ang isa pa nila kakaupod. Nagkadto ang suspect sa lugar kundi sila nagapatigayon sa pag-uling apang suno sa ligasyon sang suspect pagabot sang biktima na aking ini matapos makita nga wala nabantayan ang uling kagini ang nagdaba-daba kag nalubot suno pa sa suspect samtang yara ini sa duyan ginlampusan siya sang biktima gamit ang pala rason nga nahulog ini sa duyan padulong sa fishpan. Nagpukotay ang duha tubtob sa fishpan kag dito suno sa suspect na buno niya ang biktima sa dughan sang makapila ka beses nga mong gintunaan sang kamatayon sini naibaluan nga alas 3 na sang kagahon nakita ni alias Rodolfo ang biktima nga nagalutaw sa fishpan kag may ara sang mga pila sa dughan. Gilayon siya nagpangasang budig sa barangay official. Samtang pasado alas 8 naman sang aga, voluntaryo nga nagsurrender sa kapulisan ang suspect kagyara na subong sa kustodiya sang Kwartero PNP. Ini si Kaki5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5, Darren Henson. Kinakulbaan ko mga musining balita, no? Amak mo, upod ka mo, inom. Magbilas pa ka mo. Inistorya man ka mo. Tapos, bangod lang sa wala mabantayan nga uling kay nagdabadaba. Paano ka makabantay sa uling kay nakainom ka? Nahubog ka na mga K5? Ha? Ay ma, sungaw kinang ulingan, madaba-daba na sa dayon. Ang masubo na rin, kaya hindi pwede may istoryahan, nag-inaway na yun, nag-binaisay, ay nalabot sila na anay, binunanay mga kaipa. May binunanay, may tinuruhay, nano na lang ni. Hindi may tsindihan ang Pilipinas, to karon gutom na, damo pa problema, may kinawatay pa sa mga gungan sa gobyerno. Mga K5, paano na lang kita ng mga ordinary? Istoryahan nato ni na mga K5 sa pagpanumbalik naton. Dili sa aton sini nga palatuntun. Dali lang gid ha. Man baligya nako sa mga produkto sang Klinika di Alternatibo Medisina ni Doc Ramil Oy. Mga ka K5 alas 5:35 na, standby.
1: Ang kampyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa

0: tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madaming ang kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Retonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops at Duatlaw.
14: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.

0: please.
1: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
2: 40 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga K5 sa pagpangalaga natin sa balitang K5 sa umaga. By the way, good morning sa kay Sir Mario Alfabiti, nagaupo diri sa aton diri sa may barangay Inso, Luuban. Good morning. Likewise, Inday Arlene Onyada Basa, Elvira May Dacles. Good morning, ma'am. Jisrael Colasino, thank you so much. Kay Hada Mary Glo Proponga, good morning. Dira sa Banwasang kwartero, mga ka-K5 kag sa dumaraw. Good morning kay Ma'am Dona Badana, aga pa nag-aupod sa aton mga ka-K5, Mario De La Cruz Burano, and Ma'am Maria Eva Almaquer Arau. Aga pa si Ma'am Dona sa may bahay niya sang kabatuan, mga ka-K5. Naga-initiate kita karon sa aton sa ninga pagpangalagad, mga ka-K5, sa aton sa ninga palatuntunan, balitang K5 sa umaga, sa aton sa ninga pagpakigangot sa aton sa ninga mga sister station, sa sininga mga tinion, mga ka-K5. Sa aton sining tandem broadcast sa Miyerkules nga edisyon or Martes nga edisyon sa aton sining palatuntunan, mga ka-K5, no? Sa dalas-dason aton, sa aton sining pagpangalaga diyan da nga kaagahon, mga ka-K5, sa pagdulong sa mga impormasyon ka mga balita para sa aton sining mga kauturan. Ara na sila, way pa, way pagid mga ka-K5, dali lang gid, no? Sa mga suki naton nga mga kasiman. Well, by the way, oy, salamat sa mga viewers naton, ha? Nag-share sa aton sining live dira sa may President Rojas Capiz, kagdira man sa may Baranwasang Carles Iloilo. Damo kita nagapamati sa Carles, mga K5. Yanda nga kaagahon sang aton sa ninga pagpangalagad, mga kasiman. Mayon na kay matalaptap naton ang impormasyon, kalakip man dira sa mga utod naton sa may Mambusaw, kagtapas area, mga K5. Nga nagapamati sa aton mga kautulan. Check nato mga sister station. Welcome and good morning, K5 Wasang Visayas.
3: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas. Sa mga friends ta sa bilog nga Negros Island Region and Panay Island, matawhay ang amon nga aga dyan sa probinsya ka Antique. Klaro ang signal. Balik ka nimo, AVP.
4: Alright, salamat kada ka K5 Melmar sa ilo kita sa probinsya sang Capiz.
2: Good morning, AVP. Good morning sa itong mga pinalangangatag palamati sa bilog ng Wasang Visayas at Negros Island Region. Makanay ka na yung panahon dari sa siyudad, sa Ruas, at probinsya sang Capiz. Nahidlaw man kami sa imo. Back to you, Iloilo.
4: Salamat kayo ka K5 Jobert Lago. Kami nahidlaw man sa imo. Wala ka kapon, no?
3: Ara siya. Ah, wala siya.
2: Brown out, kapon, brown out.
4: Wala siya kapon, eh, no? Oh, sige. Ka K5 Michael Silorio.
5: Good morning, Sir Ray, Sir ABP. No? Good morning, Western Visayas, Negros Island Region, kampiyon ng signal. Manaya na yung tiyempo di sa amon sa Banwasang Kalibo, magalong gamay, pero so far okay man. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Sir Ray.
4: Iluhanta ka K5 Babes and ka K5 Robert Pacardo sang Bacolod City.
6: Mayong aga, Sir Ray. Iloilo Ruas, Antique, Kagkalibo. Mayong aga, kampiyon signal mo di pang way problema. Problema lang kung di ka kapangapi ko na aga ang DTX Coffee Mix. Kampiyon na.
7: Morning.
6: Morning. Back to you.
4: Morning. Morning.
6: Morning.
4: Salamat ganda ka K5 Babes sa Gantalaw. Diretso kita sa mga balita sa nagapaguna ng mga update dira sa may Antique.
3: Sa mga nagapanguna ng mga balita dyan sa probinsya kang Antique, ikaw, naghabol pa antes pa matapos ang bulan kang Tikiriwi K5 Western Visayas, ang isang kaura makilalan nga persona ho nga nangauti sa sulod kang balay. Sus Maria Kagusip, nagsuno sa reklamo kang diyang tag-iya, kang balay, napasayang-sayang lang nanda makadali ang bag sa sulod kang andang balay, although nga sa sulod bank balay, na kauit, sige hapon ka takawan, ginkuhit lang sa may bintana, tapos ginbuol ang mga cash kag subungman ang pira ka dollar to sa mga kabugtuan. Tapos sa K5 was kadya gina check yard pa kang kapulisan, no? Ang diyang nasambitan nga insidente kapag panakaw reja sa may San Jose de Buena Vista.
8: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, magapatigayon ka dyang adlaw kang job fair sa may barangay Simirara Kaluya, tub-tub sa September 4, ang gobyerno provincial imaw ang Department of Labor and Employment kag LGU Kaluya, suno kay Ma'am Mayra P. ang peso manager kang Antique. Target kang dyang programa nga matugruan kang kahigayunan nga makapangita kang bag-o nga obra ang 462 ka mga trabahador kang Semirara Mining and Power Corporation bangod sa redundancy program kang kumpanya. 15 kuno ka mga kumpanya halin sa local kag overseas companies ang nagpahayag kag interest nga makapasakop sa dyang programa.
3: Amora, so far mga balita na mo just probinsya ka Antique AVP, balikan ni mo sir.
4: Salamat kada ka K5 Melmar and ka K5 Nestor na palingka. Diretso kita sa mga balita na dira sa may Bacolod City. Ka K5 Babes and ka K5 Robert Pacarro.
6: Mga balita naman dira sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. So gidaantay ang baton sininga mga taga-Iloilo kag Antique. Lagip na ang Gimaras. Mga ka K5 ba nga nagapamati sa aton subong. Arestado ining isang kalalaki matapos madakpan nga nagapanago sa sulod sang sofa sa balay nga iya sininga ginkawatan. Oh, oh. Natabo ini diri sa may barangay Alihis sa siyudad sang Bacolod. Nagsulod sa balay siling sang nakawitness, ay may nagsulod matudi sa balay pang dula sa nga likay tiba pagasulod sa mga pulis ara ang sofa. Ang sofa may cover pa galing kay medyo gubao na nagsulod to sa sofa. Igo nga ginapangita sa pulis. Ginaluidog-idog ang sopa sa pulis. Yan nga nga kabugat siniyaw. Galikay ang kawatan ara sa sulod sang sopa. Tidakop eh.
4: Nag-transfer sa pin.
0: Sa ibang pagit niya balita, lalaki patay matapos nga nagbato sa mga kapulisan sa isa ka drug buy bust operation. Binta Oy. Naman sa pulis. Natabo ining insidente sa barangay Inulingan, Moises Padilla. Ang suspect nga ginkilala kay alias Rinan, 43 anyos, involved sa ginagamit nga illegal nga droga, apang sanggin serbihan na inisya sa by bust operation. Tapos may natabo nga pagbato, nagpalupok, 12-gauge shotgun, apang wala maglupok, kuha pa rin siyang isa ka 45 pistol, lupok, papapapa! Sa uli, huwag kaigo, nagbalos ang pulis, patay ining suspetsado.
6: Te, abilidara niya, no? Mga kawatan, may mga pusil
0: suspect
6: na.
0: Sa drug by bus, biktima sa paniro.
6: Grabe. Sige. Amo na mga balita naman dariya sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Back to you, Iloilo, si Ray.
4: Sa pagkasalitek, may sa pagkasalitek, anong ang balas ng pusil? Anong ang baya?
6: Pak, pak, pak, pak!
4: Alex,
2: Merry Christmas at Anana. Mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Wala pagincida rason nga ginuthang sang manghod ang iya sininga magulang gamit ang 38 kalibre mga K5 ng armas ini matapos nga nagbinaisay sila nga duha sa problema sa ila sininga uyapad o kun talamnan ang mga sapat o kun mga kamanukan sang iya sininga manghod mga ka-K5 or sa magulang mga K5 ang nagkaon sang mga humay sang biktima ako sa suspitsado mga K5 nga ining si alias Tadio. Wala kaluwas mga K5 kay nag-subtanay sila nga duha kay gusto sang manghod nga kwaon tipunon ang iya mga sapat. Hinanusa niya sang 38 kalibre nga armas mga K5 samtang nagbinaisay sila nga duha. So no, sa report ni Police Captain Danilo Lauro ng Hepe sa Mayon PNP mga K5 nga wala sila magtambagan sang ilang pamilya sa may kamalig mismo sa ila sininga talamnan. Kaya dito, wagi kaluwas, biniras ang tatlo kalupok sang 38 kalibre ang nasambit nga magulang si alias Fernando. Ang suspitsado, gindakop sa atong matapos sa kapulisan kag naghinulsol na sang iya ginhimo sa iya sini nga magulang matapos nga namarasmasanya nga napatay agid ang iya sini nga magulang. Samtang, bangod sang pag inom-inom, napabayan sang bantay sang ulingan sa banwa sang kwartero, mga ka-K5, malapit ni sa lugar mo ka-K5 rin. Dito sa may bahay niya sang barangay mainit kwartero Capiz, nag-inom-inom ang tag-iya sang nagapauling kag ang manugbantay sa pauling. Sang matapos ang ilang pag-inom mga alas 11 sang gabi, nagbalik ang nagabantay sa ulingan. Justa, wala mabantayan ang ulingan because nga natulugan ang bantay. Nagsungaw ang ulingan, nagdabadaba ang kalayo, napupos ang uling. Umabot ang tag-iya, nga upod niya man, bayaw niya, aw bilas siya mga K5. Kag dito, ining si alias Jiri, mga ka-K5, amo ang gintiro, or ginbuno, I mean, sang iya sining nga bilas nga si Santiago, nga 43 anyos, nga tag-iya sang paulingan, mga ka-K5. Wala kasalbar ang biktima, mga ka-K5, bangod sang nagkalain-lain nga igo, sang kutsilyo, nga gingamit sang suspitsado, kag dito panasampuan ang biktima sa punong, ukon sa fish pond, mga ka-K5, nga wala na sang kabuhi, alas 8 na sang kaagahon. Nagsurrender ang suspect, mga ka-K5, matapos natabo ang insidente sa mainit kwartero, mga ka-K5. Amo naman nagapanguna nga balita diri sa amon sa Kapis, aduang patay, mga ka-K5. Back to you, Iloilo.
4: Mainit nga mga balita sa Kapis. Ang oras, alas 5.51 na, Sir Michael Silorio, go ahead.
5: Mga balita sa Banuas ang Kalibo, kagbilog ang probinsya ng Aklan, napatay na sang makita ang isa ka lalaking ginreport nga missing. Dating lang ini sa isa ka binailihan ang biktima ginkilala kay Gerald Taladad kag taga barangay Tina man sa Banuas ang Akalimban sa Tina sa Banuas ang Makato. Ang biktima nakita kahapon sang kaagahon diri sa barangay Tina, lapit lamang gato paray malang na ang barangay nga ginkadtoan niya para sa binaili, nakita siya nga patay naghapaon ang mga ka-K5. Ginapatihan nga posibleng nga aksidente ang nasambitan nga biktima. May patay gihapon isa ka assistant cook mga ka-K5 ang nakita nga patay siya ginatrabahuhan nga karinderya. Nakita siya wala na sang kabuhi kag wala na makabugtaw, ginapatihan ginbangungot ini mga ka-K5 pero ginapaidalom subong sa post-mortem examination para masiguro gid nga wala foul play mga ka-K5. Patay gihapon ang aksidente. Report gihapon nato sa Nabas, nag-overshoot man ang isa ka motor, patay ang driver nga si Win kag ang angkasine nagapa ayo pasubong sa ospital, no? Gindala ini sa Ibay District Hospital ang biktima matapos nga mahulog sila sa pilas kay ginasugid nga nakainom ang driver nga si Win, mga ka-K5. Mano mga balita di sir ABP, balik sa imo.
4: Salamat kid ka-K5 Michael Silorio. Sa mga balita diri sa may siyudad sa Iloilo, focus lang kita diri sa pinakadaggo nga balita, especially diri sa may siyudad sa Iloilo. Kung nakalabot sa inyong impormasyon nga may isa ka solterito nga 18 anyos nga ginpatay sang isa ka LGBTQ member matapos ginggapos sa puno sang duldol. Nagmala eksena nga 50 Shades of Grey sa pelikula ang ining krimen nga natabo mga ka-K5 nga matapos kay higot sa puno sang duldol ining 18 anyos nga si alias Aaron, no, ginkonsumo ana ini kagin mic test ni alias Agi mga ka-K5 nga miyembro sang LGBTQ member. Matapos mga ka-K5 nga nag mic test ang ining Agi sa aton sini nga mga ka-K5, ka-K5 babes gantalaw, no? Ginanukot na ining si alias Aaron sang isa kalibo ka pesos kay ila sini nga isuriyan. Pero imbes kay isa kalibo ka pesos sa giatag, hindi ba kadlaw ka-K5 babes ha? Ay, isa kalibo ang giatag, 40 pesos lang ang bit-bit ni alias Agi. Nangakit si alias Aaron mga ka-K5 nga matapos mo akong gapuson din sa puno sang dudol, 40 pesos lang ang imo sini nga ihatag, animal ka! Amo to mga ka-K5 gambal ni alias Aaron nga umandam ka lang makagwa ako kag makagwa ako sa sining paggapos ko kay Patyon Taka! Isa kalito ang alay mo pisos na nabibot mo! Hinintalo pa ko din sa puno sang duldol! Kaging mic test! Mga ka-K5 tungod mga ka-K5 sa kakulba sa sining suspect, no? Ang iya bit-bit ka kutsilyo ginggamit niya sa pagbuno mga ka-K5 sa sining biktima. Binuno iya sa tiyan, binuno iya sa dalom sang ilok, binuno iya sa maya, dalom sang kilisang liog, kagibuno iya sa pinakuli sa ulo. Nagdulot kayang kutsilyo, pati ang kraptan sa kutsilyo, kakas. Pagkakita mga ka-K5 sa mga nagresponde kay alias Aaron, mga ka-K5, maayo lang kay nakamit lang pa sa pangalan sang suspect antes mapatay mga ka-K5. Amo to nga madasig mga ka-K5 nga nadakpan ining suspect, naglakip na ang tomboy mga ka-K5 nga nagatag siya sang kutsilyo para obrahon ang krimen sa biktima. Ambal sang iban mga ka-K5, saksi ang duldul sa tanan nga natabo. Tag! Mga ka-K5, no? Sa tonsining nga mga kuturante, ambal sang iban, Bobol Kilgid, ging Buno na, ging Mike Test, Mike Test pa. Sa syudad sang Iloilo, alas 5:55 na.
2: Mike Test.
4: Halonggid ka K5 Robert Pacardo.
2: Walang ito oras! Mike Test na! Balik manuha dali sa ito sa ikapang pangalagan, 55 minutos sa kaligat sa tak ng alas 5 mga K5. Grabe nga Mike Test, Mike Test, no? Good morning, Sir GC Camirong. Nagatutok nga sa ito sa ikapang pangalagan sa Balantian. Balasan, thank you so much sa inyo tanan-tanandara sa kay Senny. Camirong, nga nag-upod sa ito sa inyo palatuntunan. Richard sa Pian Anoche, kay Kapitan John Ray Arsiga, happy birthday halin sa kay sa Bilog nga Barangay Council sa Barangay si Baguan, Roja City. Oy, mga taga si Baguan ha, totoo Richard sa Pian Anoche, good morning sa imo kay Kapitan Dra, no? Sa kay Kapitan Johnny Arsiga sa may si Baguan, Roja City, happy birthday. Happy listening sa kay Inday Cristina, Patricio Basia, Nonong Milan. Thank you so much, Inday Lisa Barrientos, mayong agag. Nabili na ito ng mga balita, mga K5, o yari mga balita pa. Mga kauturan, Capiz, ikaduha sa karon sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa bilog nga pungsod Pilipinas.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Myla, go ahead please.
7: Probinsya sa Capiz nagapangaduha sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa bungos ng Pilipinas.
9: Pangaduha ang probinsya sa Capiz sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa Pilipinas para sa tuig 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o kon PSA, nakarecord ang probinsya sa 8.7% nga year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikomparar sa national GDP growth rate nga mayara lamang sa 4.4%. Suno sa ahensya, kalakip man ang probinsya sa 52 ka mga probinsya kag highly urbanized cities nga naka-record sa economic growth nga mas madasig kung ikumparar sa national growth rate sa Pilipinas ang nakaligad nga tuig. Nagapakita lamang ini nga padayo ng pag-uswang kag pagpalapad sa ekonomiya sa Capiz na hibaluan nga nagapanguna sa listahan ang Occidental Mindoro nga mayara sa 11.2% nga economic growth, samtang ikatatlo naman sa pwesto ang Maguindanao del Sur nga mayara sa 8.63%. Ginsundan ang Capiz sa Antique nga mayara sa 8.55%, Davao del Norte nga may 8.3%, kag City of General Santos nga mayara sa 8.4%.
7: Isi ka K5, Mayra Vasquez Guadalas. Para sa Gampion na Balita, Servisyo Publiko, kag Kalingawan sa Capiz. K5 News, Kapan.
2: Thank you so much sa K5 Mala. Puwante sa mga balita, dugang pa nga mga reports, mga K5. Oy, nagapamati ka mo din sa ito sa inyong pagpangalagad ang congressman sa Premier Distrito sa Provinsya sa Capiz. Si Congressman Howard Ginto, mga K5, isa sa pito ka mga representante o kon congressman nagikan sa Western Visayas. Si Capiz First District Representative Howard Ginto ang nalista nga wala sang absent sa mga plenary sessions sa aton sininga Kongreso, mga K5. Kaupod sini nga wala sang absent nga naga-representar ang mga K5 sang tagsa-tag sa mga distrito diri sa Western Visayas. Amo ang congressman sang Aklan, Antique, Guimaras kag Iloilo City, mga ka-K5 kag miara man sa province of Iloilo, mga ka-K5. Ang pagkila sa mga miyembro sang Kongreso nga may perfect attendance ang kabahin sa ginaduso nga House Resolution Number 1394 bilang pagkilala sa ila dedikasyon kag aktibo nga pagpatuman sang ila sini katungdanan bilang representante sa tagsa-tagsa nila ka mga distrito, mga kakeifa. This is a good sign, mga kakeifa, nga ti sa Capiz si Congressman Ginto hindi pala absent sa Kongreso kag nagapartisipar sa plenaryo, mga ka-K5. Dugang mga balita sa mga balita nasyonal, mga kauturan, mga pinalangga naton nga tagpalamati, ginalauman sa karon nga mga dalasang almost 9.7 billion nga panibag-o nga mga investment kag trabaho sa apat ka bag-o nga mga economic zones, mga ka-K5 diri sa aton sininga pungsod, kalakip diri ang Cavite, Batangas kag Negros Oriental, mga ka-K5. Sulod sa kay Executive Secretary Ralph Recto, bangod sa apat ka mga bagong mga proclamations, nagalabot naman sa 46 economic zones ang gintukod o kon ginpasangkad sa idalom sa administrasyon ni PBBM mga ka-K5. Ginabulubanta nga nagalabot ini sa 141.2 billion ng mga investment, halos tanan mga ka-K5 ang mahatag nga trabaho diri is almost 189,000 ka mga trabaho nga mahimo matukod sa 46 economic zones mga K5 sa diin, mayara sa Luzon, samtang Dusi sa Visayas, kag lima sa Baynia sa Mindanao mga ka-K5. No? Kalakip sa mga bago kung ginpasangkad ng economic zones, amo ang Satros Eco Town sa Tansasis sa Cavite, Light Industry and Science Park 4 sa Sismalbar, Batangas, Robinson's Dumaguete, IT Park sa Negros Oriental, kag Biz Hub, kag lima ka estate sa Lipa, Batangas, mga ka-K5. Ginpahayag man ni Executive Secretary Ricto nga makabulig ini sa pagpasanyog sa mga economic zones ang pagpabakod sa mga lokal nga ekonomiya, kag pagbuhin sa kinahanglanon sa pagsaylo sa mga mamumugon sa main sa Metro Manila para mapahaganhagan ang kagutok sa Manila, kag makapangita sila sa trabaho sa ila sila mismo nga mga lugar, mga kakaiba. Wala ta oras mga pinalangga nato nga tagpalamatiin bihap na gilaman sa aton mga news reporters kag news contributors sa bunga kaagahon. Salamat Dolores Abilarde, Richard sa Pian Anoche, Mirian Bolios, thank you so much sa aton partners sa K5 News FM, Rojas, K5 Nelson Puntillas, kag K5 Juby Cober, sa aton mga reporters mga K5. K5 Alvin Pagunsan, aton partner technical sa bunga kaagahon, Kinandan Banwa inyo kubos nga bian. Kagalagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago. Para standby na ha? Sa mga balita diri sa K5 News FM kag sa pila pagid ka mga public affairs programs ang K5 News FM Philippines. Inyo kubos nga byan ka K5 Jubert Lago. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM. Good morning.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3Bio with Physium.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physium. Ang Physium, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, E3Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physium. Ang Physium, yung may D3.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay,
15: DTX 500.
16: Masaligan,
15: epektibo,
16: DTX 500.
15: DTX 500.
17: Juice 7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo
17: blood pressure? 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
15: DTX 500.
19: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso.
15: Pero
19: huwag mag-alala
15: dahil andito na ang Mighty
19: Balik! Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
19: DTX Beauty Soap.
20: Mamakan sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mamakan mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
23: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
24: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins, manis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins, juice.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins, juice.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio with Vizio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:11 na sa aga.
5: Live, nagikan sa hulot
0: balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kagiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
9: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Sa dalagan ka-K5 sa ngaton nga panyempo.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay
9: Panahon. Tropical Depression Pilandok yara na sa Luzon.
0: K5 Top Story.
9: Biyentidos ka mga Filipino seafarers nakapauli na matapos ang missile attack sa Black Sea. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Capiz, ikaduha sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas.
1: Representative Howard Ginto, isa sa mga wala sang absent sa 20th Congress.
9: Bangod sa uling nga wala mabantayan, ginpahayag rason sang pagbunok patay sa manug-uling sa kwartero.
1: Wala pagintindihan ay rason sa paglutang patay sa magulang sang iyang manghod. 38 caliber revolver nga armas lutang gingamit suno sa maayon MPS.
9: Pamilya sang biktima sa aksidente sa kwartero, wala nagpasaka sang kaso batok sa driver sang series bus.
1: SLI nga natakpan sa bypass operation sa Panitan, anay na nga napreso sa kapareho nga kaso.
9: Napulo ka mga menor de edad na dakpan sang Rojas Component City Police Station sa Uplan sa Gipbata.
1: Ginakayo nga kanal sa Barangay Tisa, wala pa sang 50%.
9: Capiz Police Provincial Office na kigbahin sa bagtas dalagan para sa kalikasan. Mga balita ka K5 sa Western Visayas. E-bike na bungguan sa nagasunod nga motor sa Patnungon. Mga sakay, lunsay, pilason.
1: Lalaki nga halos duha na kaadlaw nga missing. Patay na sang nasapuan.
9: 18 anyos nga lalaki gingapo sa puno sang duldol. Kaginburo patay sa iya karelasyon ng LGBTQ member sa siyudad sang Iloilo. Apat ka bag-o nga ecozone magadala sang 9.7 billion pesos nga investments kag trabaho suno kay Rekto.
1: Estados Unidos sang Amerika mas ginpabakod ang relasyon sa Pilipinas sa ika-75 nga anibersaryo sang Mutual Defense Treaty.
9: Kaghalit sang habagat sa infrastruktura, nagsaka na sa sobra 6 kabilyones. 2 kabilyon naman sa agrikultura. Amerika naglunsyar sang airstrike sa mga launchers sang Iran.
1: 903 patay. Masobra sa 4,000 ka mga persona ang missing sa gihapon. Tugas ang flash flood sa Nepal.
0: Balitang negosyo.
9: Saka sa pamasahe sa aeroplano, ginalauman sa bulan o konsubong nga bulan sang Setyembre.
0: Balitang sports.
1: Novak Djokovic na paslawan sa unang round sang US Open.
0: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
9: Carmel Culado mangintig lawas ang Pilipinas sa Eurovision o kon Eurovision Song Contest Asia 2026. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
10: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
9: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na
10: GTX 500 Morning Newscast.
9: Subong ka K5 nga adlaw sang Martes sa petsa uno kita sa bulan sang Setyembre 2026. Kay K5 sa kaangdan kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
10: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
9: Kay K5 inyo kami mabatian pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
9: Pinaagi man kay K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Kag K5 direkta na kita sa kaungdan sang aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sang aton nga paniyampo.
10: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
9: Ulihin nga nasiplatan ang sentro sang Tropical Depression Pilandok sa kalayoan nga 1,060 kilometros na sidlangan nga bayan sang Extreme Northern Luzon. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 55 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlo sa tubtob 70 kilometros per ora. Nagahulag ini na katungdan na aminhan na kadungdan sa kadasigon nga 10 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa bayan sang Luzon kag Western Visayas. Ang adlaw nagbutlak alas 5:54 subong aga kag magatunod alas 6:08 karon sa gabi.
10: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. GTX 500 Morning Newscast.
9: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga dalagan sang paniyampo subong adlaw sang Martes. Direkta kita ka K5 sa ato na top story of the day.
10: K5 top story. K5 top story.
9: Luwas nga nakapauli sa Pilipinas ang 22 ka mga Filipino seafarers matapos ang missile attack sa Liberia Flag bulk carrier sa MV Antonia S. Samtang nakadungka na sa Chornomorsk, Ukraine sa tung Agosto 19. Naibaluan nga matapos ang pag-atake, gilayon nga ginbakwit ang mga tripulante sa isa ka shelter. Kung sa diin, sila nagapabilin nga luwas samtang ginapreparar ang ila temporaryo nga accommodation kag repatriation. Suno sa Department of Migrant Workers kon DMW, nagabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang mga marino Agosto 30 sakay ang Turkish Airlines flight TK-084 gikan sa Black Sea region. Samtang ginpaidalom ang mga ini sa medical kag psychological assessments agod masabat ang ila physical kag psychosocial nga mga kinahanglanon pagkatapos sa nagluntad nga insidente.
10: K5 top story. K5 top story. GTX 500 Morning Newscast.
9: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Ini nga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sang kaluwan sang Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga manggaranon nga mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanarisari nga sakit sang aton nga kalawasan. Kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madtamo pa. Ka K5 agud mapabilin nga maging healthy living mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Kaya K5 Direkta na kitaan sa mga natipon ng mga balita sa hulot balitaan sa K5 Josefa Marrojas sa mga balita ka K5 sa probinsya sa Capiz.
10: Balitang lokal.
9: Nagapangadwa ang probinsya sa Capiz sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa tuig 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority kung PSA, nagka-record ang probinsya sa 8.7% ng year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikomparara sa national GDP growth rate ng 4.4% lamang. Suno sa ahensya, kalakipan ang probinsya sa 52 ka mga probinsya kag highly urbanized cities nga nagka-record sa economic growth nga mas madasig kung ikomparara sa national growth rate sa Pilipinas ang nakaligad nga tuig. Nagapakita lamang ini nga padayon ang pag-uswag kag paglapad sa ekonomiya sa Pilipinas. Nahibaluan nga nagapanguna sa listahan ang Occidental Mindoro nga mayaras ang 11.2% nga economic growth, samtang ikatatlo naman sa pwesto ang Maguindanao del Sur nga mayaras ang 8.63%. Ginsunta ng Gapis ang Antique nga mayaras ang 8.55%, Davao del Norte nga may 8.3%, kag City of General Santos nga mayaras ang 8.4%.
1: Sa dugang pangabalita lokal, isa sa pito ka mga representante nagikan sa Western Visayas si Capiz First District Representative nga si Ivan Howarday Ginto ang nalista nga wala sang absent sa mga plenary session sang Kamara. Daupod sini nga wala sang absent ang mga representante halin sa Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo City kag Iloilo Province. Ang pagkilala sa mga miyembro sang Kongreso nga may perfect attendance, ang kabayan sang ginaduso nga House Resolution number 1394 bilang pagkilala sa ilang dedikasyon kag aktibo nga pagtuman.

0: Ask Police Captain Ronald Ugan, ang officer in charge sa Panitan Municipal Police Station. Iyagin payag nga sang tinalikdan lang Julio Vientes sa isini nga tuig, naka-avail sang plea bargaining agreement ang subject. Sa nga kayton Ugan, naglabot sa halos isa ka bulan ang pagmonitor sa mga persona kag natigayon nga gindakop sa among adlaw. Matandaan nga nakuha sa pagginakop siniya ang tatlo tanan ka sa siya isang suspected shabu na may kabugaton nga 12 gramos kag may standard drug price nga 81,600 pesos. Langip man sa narecover ang 1,400 pesos nga buy bust money kag pila pa kanan drug items. Ginkompirma naman sang natungdan nga nagpositibo sa drug test ang nadakpan. Sa subong, nagapabilin ini sa Carcel sa Panitan Municipal Police Station kag natala na nga pasakan sa panumbungon nga paglapas sa Section 5 kag Section 11 sa Dalom sang Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa pihak nga bahin, naglabo sa 10 ka mga kabataan nga menor de edad ang nadakpan sa Rojas Component City Police Station sa ginpatigayon nga uplan sa gipbata. Sandra Vizan K-5 Joseph M. Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Rojas City PNP. Iyagin payag ang nasambit nga numero ang sakop lamang sa bulan sang Agosto subong nga tuig. Kun lantawan suno kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang, magamay lamang ang numero buod silingon. Epektibo ang ilang ginapatigayon nga maid-id kag mas ginapasangkad nga checkpoint sa bugos nga Rojas City. Naibaluan nga ang uplan sa Gipbata, inisyatibo ni Police Brigadier General Randolph T. Tuanio, ang Acting Regional Director sa Capiz o kunsang Police Regional Office 6. Sa diin may tinutuyo nga mapahagan-hagan kag mabuhinan ang numero sa mga kabataan nga imbulbado sa mga aksidente sa dalan. Nagapangabay man ang kapulisan sa hugot nga kooperasyon sa mga ginikanan nga hindi pagtugutan ang mga kabataan nga magdala o kun magmaneho sang anuman nga sahit sang salakyan agud malikawan ang mga insidente nga ginatunaan sang kamatayon.
0: Sa pihak bahin, wala pa makalabot sa 50% ang ginakayong drainage system sa Barangay Tiza, Rojas City. Levelahan nga nagsugod ang construction sang proyekto sa unang semana sang Hulyo, subong nga tuig, kaginalauman nga matapos antes nga magtakop ang Desyembre 2026. Tinutuyo sini nga masolusyonan ang madugay na nga problema sa pagbaha sang mga pumluyo sa tion na okon sa diin nga magdugay lamang sang halos tunga sa oras sa ang pagbubo sang ulan, madasig nga nagataas ang tubig kag lubog na sa baha ang pila ka mga puluyan. Hagod nga mangintayo yon ang pag-ilig sang tubig, nakasugtan sang city government nga bayluhan sang box culvert design ang kanal nga may kataason nga 2.5 metros kag may kalaparon nga 2 metros. Matandaan nga naglabot sa masobra 20 milyones pesos ang ginalukar nga pondo sang lokal nga gobyerno kag nag-amot man sang 10 milyones pesos nga pondo ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH.
1: Sa katapusan ka K5 nga balitang lokal, nagpakigbayan ang Capiz Police Provincial Office sa ginpatigayon nga bagtas dalagan para sa kalikasan bilang kabayan sang selebrasyon sa International Youth Month 2026. Ang aktibidad ang ginpangunahan ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., ang officer in charge sa Capiz Police Provincial Office. Upod ang iban pang mga personnel sang kapulisan, tinutuyo sini nga mapabakod ang partisipasyon sang pumuluyo kaupod ang otoridad. Ginpabutyag man sang Capiz PPO ang suporta sa pagpaligon sang partisipasyon sang kabataan kag pagpatigayon sa mga inisyatibo nga makabuling sa Capiz noon nga mangin isa ka responsable.
2: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
1: Kagay 5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga raga kahinabo sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
1: E-bike na bungguan sang nagasunod nga motor sa Patnungon, mga sakay Lonsay, Pilason. May countdown sa detalye si K5 Island Rose Montero Magmanwa sa K5 Yuza Farm Antique.
2: K5 News FM Live Report.
3: Kapilasan sa lawas ang naangken kang mga sakay kang tarawa kasarakyan matapos nga nabungguan kang motor ang ginasundan nga e-bike girabanta la 6.27 katong Agosto 30, 2026 sa Barangay Orellana, Patnongon, Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Police Corporal Kenneth Barayoga, traffic investigator kang Patnongon MPS, ginkilala ang driver kang e-bike kay Lorisa Mayangkas, lunsay tagapadang Patnongon, samtang ang driver kang Yamaha Sniper mo si Rolando, 27 anyos, Mayangkas nga 49 anyos, lunsay residente naman kang Barangay Kubay na Pultan Sibalam. Sunod kay Police Corporal Barayoga, lunsay naghalin sa Barangay Padang ang darwa ka mga sarakyan. Sa riin, paadto sa Barangay Magsaysay ang e-bike, samtang nagasunod naman ang motor nga pauli sa Banwakang Sibalam. Ginapahayag nga madasig ang dalagan kang sniper kaginaligar na kainam ang darwa ka mga sakay, rason niya rabungguan ang likod nga portion kang e-bike. Nakaangka naman kang minor nga samad kagkapilasan ang sakay kang e-bike nga nakaguwa man dayon sa ospital matapos gindapatan kang nagakaigo nga pagbulong, samtang kapilasa naman sa lawas ang naangkan kang darwa ka mga sakay kang motor nga regyan sa talad sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital. Sa talad, may pag-istoryahan na rin man nga ratabo sa darwa ka kampo basta ipakitaan lang ang nagaba nga e-bike. Balita regional lalin sa probinsya Kantike. Ako si K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antike. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Samtang sa piyakabahin, lalaki nga halos duha na kaadlaw nga missing, patay na sang nasapuan. May detalye sa balita si K5 Yunard Viray sang K5 News FM Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Patay na sang nasapuan ang isa kalalaki sa kilid sang dalan malapit si sa Katalamnan sa may barangay Tina Makatuaklan kahapon sang aga. Ginkilala ang biktima nga si Gerald Talantande, 25 anyos residente sang Sitio Tansa, Barangay Kalimbahan, Makato. Sunod sa pamilya sang biktima sa tungadlaw pa sang Sabado nga nai-report nga missing ang ilang bata matapos nga nag-attender sa isa kabailihan sa tupad nga barangay. Sunod man sa barkada nga uling upod sang biktima ara sa probinsya sang Makahulubog ng limnon ang biktima sang nag-abot ini sa nasambit ng okasyon. Samtang sinisang investigasyon sa mga otoridad, posible nga nagapauli na ini sang madulaan sang kontrol sa iyang ginasakyan ng motorsiklo. Rason nga inapok ini sa kilid sang kalsada upod ang iyang motor. Bangod nga wala sang mga pamalay malapit sa lugar kundi natabo ang aksidente. Wala natabangan ang nasambit ng biktima. Sa karon, nagapadayon pa ang inihimo ng investigasyon sang Makato PNP anungod sa nasambit ng aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Samtang Jesse Ocho Anios nga lalaki gingapos sa puno sang duldol kaginbuno patay sang iya karelasyon nga LGBTQ member sa siyudad sang Iloilo. Moy kaungdan sa detalye si K5 Karen Badilia sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
5: Mga ka-K5, planado ang paggapos kag pagpatay sa 18 anyos nga lalaki nga nasapuan diriya sa may Budol nga nahatang sa may Zone 10 Barangay Kalaparan Arevalo pasado alas 10 ang gabi Agosto 30.
6: Ginkilala ang biktima nga si Aaron Bacunilaw kag ang suspect nga si alias Agi. Suno kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ginaaligar magkarelasyon ang duha kag makapila naman ka beses nga ginagapos ang suspect si Bacunilaw sa puno sang duldol bilang padugang sa thrill sang ila ginahimo nga sexual. Apang lipod sa ihibalo ni Bacunilaw nga may plano na nga patyon ini ni alias Agi. Agosto 30 sang gabi, nagpadulong ang duha sa Zone 10 kung sa dinliwat nga gingapos ni alias Agi si Bacunilaw sa duldol kag ginhambalan niya nga baydan ini sang 1,000 pesos. Apang sang natapos na, naghambal si alias Agi nga wala ini sang kwarta rason nga naakig sa iya si Bacunilaw. Ginbuno naman ni alias Agi si Bacunilaw nga nakagapos pa tubtob nga nagungot sa guyas ang biktima ang kutsilyo. Sang nasapuan ang biktima, nakamit lang pa ini sa mga tanod kung sino ang suspect rason nga naaresto gilayon sang kapulisan si alias Agi kag si alias Chris nga amo naman ang naghatag sang kutsilyo antes pa man nagkita ay ang suspect kag ang biktima. Last 12:36 naman sang tungang gabi Agosto 31 ginbawian naman sang kabuhi si Bacunilaw samtang ginabulong sa ospital. Samtang padayo naman ang investigasyon sang Police Station 6 angot sa motibo sang suspect sa plano sini nga pagpatay sa biktima.
5: Ini si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
1: Mga ka-K5, inyo nabatian ang balitang lokal, kagbalitang regional. Ini nga mga balita ka-K5, buylog ang ginadulong sa inyo sa kaluwansag healthy nga kape. Detox Confirmex ka-K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal ini ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka K5 sa mga balita na ang nagkahinabo sa Pilipinas.
2: Balitang National. Balitang National.
1: Ginalauman nga magadalas ang halos 9.7 billion pesos kapanibago nga mga investment kag trabaho ang apat ka bago nga economic zone sa Cavite, Batangas kag Negros Oriental. Suno ka Executive Secretary Ralph Recto bangod sa apat ka bago nga proclamations. Naglabot na sa 46 economic zone ang gintukod o kon ginpasangkad sa idalom sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginabanta nga naglabot sa 141.2 billion pesos ang investments kag halos 189,000 ka mga trabaho ang mahimo matukod sa 46 economic zone. Sa diin 19 ang yara sa Luzon, 12 naman sa Visayas kag 5 sa Mindanao. Kalakip sa mga bago o kung ginpasangkad ng economic zone amo ang SunTrust Ecotown Tanzasis sa Cavite, Light Industry and Science Park sa Malvar, Batangas, Robinson Dumaguete, Negros Oriental, kag Biz Hub, kag lima sa o kung lima estate sa Lipa City, Batangas. Ginpayag man ni Recto nga makabulig ang pagpasanyong sa mga economic zone sa pagpabakod sa lokal nga ekonomiya kag pagbuhin sa kinahanglan nga pagsaylo sa mga mamumugon sa Metro Manila para lamang makapangita sang tagsa ka trabaho.
0: Sa dugang pangabalita nasyonal, liwat nga ginpabakod sa Estados Unidos sa Amerika ang commitment sa pagpadalong sa relasyon sa Pilipinas. Kadungan sa ika-75 nga anibersaryo sa 1951 Mutual Defense Treaty sang duha ka pungsod. Sa isa ka pahayag nga ginpakigbayan sang US Embassy ginsiling ni US Department of State spokesperson Tommy Pigott nga magapabilin nga pundasyon sang alyansa sang duha ka pungsod ang kasugtanan. Kadungan sini ginpahayag man ni Pigott ang pagsilbrar subong nga tuig sang ika-80 anibersaryo sang diplomatic relations sang US kag Pilipinas. Sa saya ang 8 ka dekada nga relasyon sa tunga sang duha ka pungsod ang nagresulta sa ginambit nga paragta, sakripisyo kag bisyon para sa isa ka hilway kag bukas nga Indo-Pacific.
1: Sa katapusan ka K5 nga balitang national, naglabot na sa 6.16 billion ka pesos ang balor sang kahalitan sang habagat sa mga infrastruktura sa Pilipinas. Sunod sa Office of the Civil Defense o OCD, nagbaha sa 724 ka mga lugar sa Luzon nga nagresulta sa pagkalaguba sa madamong struktura, kalakip na mga taytay kag iban pang mga alagyan. Isa sa mga nakaangkon sang kahalitan ang probinsya sang Tarlac sa diin na utod ang isa kataytay nga nagresulta sa pagkahulog sa isa ka SUV sa malapad nga suba. Na-rescue ang isa ka individual sa insidente apang apat ang nagapabilin pa nga missing.
2: Balitang National. Balitang DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka-K5 inyo nabatian mga balita sa Pilipinas. Direkta kita ka-K5 sa mga balita naman na abroad.
2: Balita International. International.
1: Naglunsyar sang airstrike ang pwersa sang Estados Unidos batok sa duha ka Iranian launchers sa Larak Island, Iran nga yara malapit sa Strait of Hormuz. Ini ang unang militar nga aksyon sang Estados Unidos kontra sa Iran sa sulod sang isa ka bulan sunod sa mga report sang US Central Command. Sunod ka US Central Command spokesperson Commander Tim Hawkins, nakita sang pwersa sang Estados Unidos nga ang mga miyembro sang Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC nga nagapreparar sa paglunsyar sa mga rockets may kaangtanan sa sea mines padulong sa Strait of Hormuz gani ila ini nga ginunahan. Sa pihak nga bahin nagbalos naman pinagi sa paglunsyar sa mga airstrike missiles batok sa mga pasilidad sang Estados Unidos sa Jordan. Sunod sa Jordanian military, 8 ka missiles ang ilang nga na-intercept sa ilang nga airspace. Samtang nagapadayon ang pagtasang tensyon sa tunga sa Estados Unidos kag Iran, nagaatubang man ang Tehran sang dugang nga pressure sa ekonomiya kag mga sanctions.
0: Sa dugang pangabalita international, nagsaka na sa okon sa 903 ang kompirmado nga nagkalamatay. Samtang 4,247 naman ka mga persona ang gin-report nga missing matapos nga magbaha kag magdaluudo ang tubig sa nagkalain-lain nga bahin sang Nepal. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority o kon NDRRMA sang Nepal, lakip sa mga ginapangita ang halos 600 ka mga dumuluong nga turista kag pilgrims, subong man ang pila ka mga miyembro sang security forces kag government personnel. Pinakamadamo nga mga nagkalamatay ang na-record sa mga distrito sang Chitwan, Nawalparasi East, Nawalparasi West kag Nuwakot, matapos nga anuron sa mabasko nga pagdaluudo sang tubig kag lapok ang mga komunidad malapit sa mga suba sang Both Koshi kag Trisholi. Nagsugod ang trahedya sang Agosto 26 matapos ang pagrumuwag sang mga ice kag bato o kon pagkarumpag sang mga ice kag bato o kon glacial collapse malapit sa border sang Tibet nga nagresulta sa hinali nga pag-awas kag pagdaludo sang tubig baha. Sa subong, gindeploy na ang kapindus o kon 20 mil ka mga security personnel kag 14 ka mga military helicopters para sa padayon nga air kag ground search and rescue operations. Masobra naman 10,400 ka mga residente ang naluwas gikan sa mga apektadong lugar. Samtang, nagabudlay ang mga rescue team bangod sang dako nga halit sa mga infrastruktura nga naguba. Nakipang kapin 25 milya sang nagapanguna nga dalan, 40 ka suspension bridges kag pila ka mga hydropower installations sa among pungsod.
2: Balita International. International.
1: Kakaifabi nyo nabatian ang mga balitang abroad. Hindi nga balita ka K5 Boylog ang ginadulong sa inyo sa Clinica Detox Beauty Soap. Mabakal ini ka K5 sa Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ka K5 direkta naman kita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Ginalauman nga magasaka ang pamasahe sa eroplano sa first half sang Setyembre. Matapos gaginpasaka sang Civil Aeronautics Board o CONCAB ang fuel surcharge halin sa level 12 padulong sa level 13. Para sa domestic flights, yara sa 423 pesos tubtob 1,237 pesos ang fuel surcharge samtang 1,396.71 pesos tubtob 10,385.42 pesos naman para sa international flights. Sunod sa CAB ang fuel surcharge. Ang dugang nga balayaran nga mahimo ipatuman sang mga airline. Agod mabawi ang epekto sang pagbago sang presyo sang jet fuel. Umpisa sa Setyembre 1, tubtob 15 subong nga tuig, ipatuman ang bagong nga surcharge rate nga gin-adjust sang kabase man sa hulag sang presyo sang jet fuel.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Samtang sa balita sa patag sang hinampa.
2: Balitang sports. Sports.
0: Gilas Pilipinas ginlutos ang Iran sa FIBA Asian Qualifiers. Novak Djokovic na paslawan sa unang round sang US Open. May detalye sa balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
7: Napaslawan sa unang round sang US Open ang Serbian tennis star nga si Novak Djokovic matapos ni mapierde ni Mariano Navone sang Argentina sa 5 sets. Nagtakop ang ilahampang sa score nga 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 kag 6-1 pabor kay Navone. Naglawig sang 4 ka oras kag 36 minutos ang hampang sang duha ka tennis players. Ginakabig ini nga pinakamalawig nga opening match sa Grand Slam career ni Djokovic. Kagamuman ang iya pinakauna kag pinakamas timprano nga pagkapierde sa unang round sang US Open sa sulod sang duha ka dekada. Naibaluan nga sumugod sang loose meal size, wala pa mapierde si Djokovic sa unang round sang US Open. Naka-record si Djokovic sang 10 ka unforced errors kag nagkuha pa ini sang medical timeout sa tunga sang 4th kag 5th sets sa unang bahin sang hampang. Nagpanguna si Djokovic apang wala nagpapuhag si Mariano Navon nga nagbalos kag nakuha ang kadalagan. Ini ang unang 5-set victory ni Navon samtang ika-43 kuntani nga 5-set win ni Djokovic. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si Kaki5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Balitang Sports.
1: Kay K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag naman sang entertainment.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Carmel Collado mangintig lawas ang Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia subong nga tuig. May kaungdan sa detalye si K5 Maria Rochelle de Anon Abron.
2: K5 News FM Live Report.
8: Mangintig lawas ang kapamilya singer nga si Carmel Collado sang Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Nahibaloan na pilian si Carmel sa di nagpangunay ni sa Shama kaiban pa. Ginkanta ni Carmel ang sobra-sobra para sa nasambit nga international competition. Makatubang siri ang mga pambato gikan sa Malaysia, Korea, Nepal, Laos, Thailand, Bangladesh kag Bhutan. Nahibaloan ang Eurovision Song Contest ang pinakamadugay kag pinakadako nga live international music competition sa kalibutan. Hindi ang gin-organisar sa European Broadcasting Union sa 1956. Sa ding ginatambungan sa nagkalainlaing ng mga singer nga nag-representar sa kalabanan ng mga pungsod gikan sa Europa. Ini nga balita ang giladulong sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapeka na naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta naman kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
1: Ginapanawagan ang nakakilala kag himata ni Salvador Ado de Andres nga siyang nagtaliwa na sa piag kaginabuhi sa tuong Agosto 23. Ang iya bangkayang nahaya sa ilang apuloyan sa barangay Ulutayan, Rojas City. Ang iya lubong natala na sa Setyembre 6, alas 11 sang aga, paggahiwaton sa Ulutayan Church, kag igalubong naman sa Ulutayan Cemetery. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:52 na sa aga. Ka K5 inyo nabatian ang pangkabugusan ng pagpangalagan sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Martes, apet sa uno kita sa bulan sang Setyembre 2026. Ka K5 inyo kami nabatian, pinagi sa 100.9 nga liliswan sang inyong mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
0: Kag K5 NFM Rojas Digital.
1: Pinagi man kag K5 sa amon nga sister station, ang 89.7, Radyo Tagbo Anay sa Banwa sang Pilar. Kag K5 sa ngala naging lamang sa bugos nga hubon, sa K5 News FM Rojas. Sa aton nga partner sa technical side, kaupod si kag K5, Juve Cober. Sa amon nga News Director ka K5, Roldan B. Sana Villarreal.
0: Sa amon nga Station Manager, Ms. A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
1: Kag sa amon mabuhat kaghambong nga Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Ka K5 maga sunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka K5, Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
0: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
1: Kag ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Sa mga butika.
10: O, sige. Kaya ito sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
11: Ari Doc, may ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara sa isa kadlaw for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, arimuon nyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini, kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting yan naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
10: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting last meal ko 6 or 7. Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
11: Para una ya gamito ni.
10: At least baka extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Bis ka nalauna pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
12: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government-powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
11: ka. Basta, make it sir boy, before pa man nakagasuspect, inom ka na yung dahan. Correct. No?
12: Protect yourself.
2: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
14: Gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawas.
10: Housekeeper naman? Housekeeper. Di naman pharmacy?
14: May pharmacy ka na, may housekeeper ka pagid. Diba, manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
10: May housekeeper siya sa imo brain.
14: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imong cardiovascular
10: sa
14: imo system. Sa bilugid nga lawas.
11: Namino, ang epekto bala sa housekeeper sa real life? Tawhay ka, hindi ka sa giubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
10: Para sa kubla, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nagdapanin doon na ito.
11: Di mo galing ng D3 Bio, no?
10: Oo, si kung naka D3 Bio ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa Imulawas. Amo nang nakanami, Sir Boy, kung nakaditribayo ka tungod sa di matawaran nga benepisyo. Imagine ba? Kakita ba ka BCO nga napanos?
11: Huuno?
10: Why?
11: So that is the...
10: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos. Hindi ka tinuro, patay na mo. So amo na ka importante nga ang adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga ditribayo every 8 hours kung
11: every
10: gusto ka, protektado ka.
15: Ditribayo! Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nabuyon.
16: Ditribayo! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! Ditribayo! Health! News D3Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanimulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics. Biotics ka!
19: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
20: Magalingin bala ang imo nga ulo.
19: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauha.
19: Si may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
19: Nga nagapanubo.
20: Sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Garantisado.
19: DTX 500.
20: Mighty C.
19: Ang alkaline nga vitamin C.
21: Po si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
19: Mighty C.
20: Mabakal ang butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
19: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
20: Pabasa ka butika.
24: Nestor, ang sinaing.
25: Luto na.
24: Ang labahan.
25: Nakasampay na.
24: Ang uniform ko.
25: Naplansa na.
26: Ganito ako.
27: Tigasi.
26: Tigalapa.
27: Tigasay.
26: Tigaplansa.
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing.
26: Dahil kasangga ko.
27: Ang extend.
26: Supplement for men.
27: Lourdes.
26: Tapos ka ng maligo.
28: Yes, darling. Come to mama.
27: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men.
19: D3Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
19: D3Bio.
20: Ang D3Bio.
19: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
19: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
19: D3Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nabuyon.
19: D3Bio.
20: Ang D3.
19: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
19: Yung may D3.
18: Kasakit ang tiyan.
19: Max4 Biotics.
18: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
19: Max4 Biotics.
18: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
19: Para healthy ang tiyan.
18: Mag-klinika.
19: Max4 Biotics.
18: Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: madalas ang mga kagaw? Clinica Sport Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100

0: isang may TCF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: May TC, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sauna, may high blood ko. Tinang amo na na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal
6: na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix?
7: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Superman.
11: Ako si Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM

0: radio ko.
1: Kapyon ang radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Luzon, Visayas, Cagbindanao, Syudad San Rojas, Probinsya San Capiz, Western Visayas. Petsa uno kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2026, ikasyam nga bulan sa tuig 2026, imbukada ng adlaw sa bulan sang Setyembre, Martes ng adlaw. Ang aton pag-abi-abi sa aton ng mga suki, ng mga kaka-K5 nagatutok na nag-monitor na diri sa aton sinigapagpangalagad. Mabatian kita sa 100.9 MHz sa Lilisuan sa inyong FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Kag mabatian sa K5 News FM Philippines mobile application. Likewise, mabatian man kita mga ka-K5 kagmalantaw live sa K5 News FM Ross official Facebook page. Kag K5 NFM Ross sa digital mga ka-K5. Sa kutob gabalabutan sa aton siniga pagwaragwag, sa aton siniga mga suki nga mga ka-K5 nga naga-monitor na diri sa aton siniga pagpangalagad, ang aton nga pag-welcome sa inyo diri sa pang-Martes edition sang Foro de los Pueblos. Sa aton siniga mga suki nga mga tagpalamati nga naga-monitor na, o palanuga pagid ang inyo siniga mga radio para madamo pagid kita sang makapamati malabutan sa aton siniga pagwaragwag. Sa mga naka-monitor na sa Facebook, hindi pagkalipatan nga i-like kag i-share aton siniga programa para madamo man kita sa malabutan mga ka-K5. Ano ba lang mga balita nga aton pag-istoryan subong aga diri sa Foro de los Pueblos? Driver sang bus nga nakabunggo kag nakapatay sa angkal sa motor sa kwartero, wala naging pasakaan sang panumbungon. Matandaan nga apat gidreng napilasan mga ka-K5, pero isa diri masubong ang napatay sa nabtabo dirang aksidente sa damlaglang sa Banwa sang kwartero. Nagabaligya sang pusil na dakpan sa Banwa sang President Rojas, Shabu duga nga na-recover. Nagpinalupok sa kulilang President Rojas, wala giapon matumod sa mga otoridad. Mga residente, tikom ang bibig. Governor Castro ginmando ang gilin nga pagatag sang bulig sa mga plantadores kag iban pa nga sektor nga apektado sining peste nga RSSI mga ka-K5. Pag-obra sang kanal sa Barangay Tisa, nagapadayon ginalantaw nga mga insolusyon sa madugay na nga pagbaha sa Barangay Tisa. DILG, wala sa iyapon ma-serve ang mando sa ombudsman nga nagasipa sa pwesto kay punong barangay Giovanni Balsote sang barangay Bulo. Balsote handa tumanon ang mando sa tion nga iserve na. Samtang binilyon nga pondo ginpain sa mga illegal nga reclamation sudo kay Senator Panfilo Lacson. 33 na patay sa epekto sa habagat kag mga bagyo sunod sa Office of the Civil Defense. Kag preso sang gatong may rollback subo nga adlaw. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 16 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Kumera ka mo karon sa mga minsay nga ligay palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital. Agud babasa tayo inyo sini nga mga minsahe mga ka K5 diri sa aton sini nga pangalagad subong nga aga. Antes sa mga mainit naton kag labing talulupang don nga mga balita, direta nayo sa pinaka latest update sa dalagan sa aton sini nga panahon. Ano ba lamang intsempo ta subong adlaw sa subong adlaw sa Martes mga ka K5, ibalon ta ng latest update nagikan sa aton connection sa Pag-asa. Naka-standby si Pag-asa Weather Specialist ka K5 Veronica Torres. K5 News FM Live
0: Report. Magandang umaga, narito na nga ang pinakabagong balita ukol sa minomonitor nating si Tropical Depression Pilandok ngayong araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan nga ito minomonitor natin si Tropical Depression Pilandok kanina alas 4 ng madaling araw, huling namataan sa layo 1,050 kilometers east ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito ang si Bagyong Pilandok. Walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At napakababa naman ang tsansang mag-landfall sa anumang parte nga rin ng ating bansa. So, susunod na slide, ipapakita nga natin yung forecast track netong si Bagyong Pilandok. Samantalang maliban kay Pilandok, may mga bagyo pa tayong minomonitor sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Pangalawa nga ay itong Tropical Depression sa labas ng ating Area of Responsibility, huling namataan sa layong 645 kilometers west, northwest ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 60 kilometers per hour kumikilos sa direksyong Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong ang Tropical Depression na ito ay hindi na natin inaasahang papasok na ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, yung isa nating minomonitor na bagyo, si Tropical Storm Saudel, na dating si Obet nung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay huling namataan na nasa may layong 965 kilometers west ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour kumikilos sa direksyong east-southeast sa bilis na 15 kilometers per hour dahil nga sa kanyang movement. Ngayon na east-southeast ay hindi nga rin natin tinatanggal yung possibility na ito ay muling pumasok ng ating Area of Responsibility. So once na pumasok ito muli na ating Philippine Area of Responsibility, babalik nga rin natin yung kanyang local name na Obet. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Samantalang meron tayo isang minomonitor na low pressure area sa labas naman na ating Philippine Area of Responsibility. And eto nga, as of 3 a.m. huling namataan sa layong 3,000 kilometers east ng southeastern Luzon, katamtama ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. So, ibig sabihin nun ay less likely in the next 24 hours and then beyond that, increasing ang possibility. Di rin ruled out yung pagpasok nito ng ating Area of Responsibility. Samantalang yung southwest monsoon naman o habagat, patuloy ang epekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visaya. So, mostly yung mga malalakas na ulan, concentrated pa rin sa may kanlurang bahagi ng Luzon. And then, sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung weather advisory kung saan natin ine-expect yung mga malalakas na mga pag-ulan in the next 24 hours. At ito na nga yung sinasabi nating forecast track na itong si Bagyong Pilandok. So, nakikita natin, in the next 24 hours, posible itong tahakin yung direksyong east-northeast at and then northeastward. And then afterwards ay posible naman na itong tahakin yung direksyong northwest at posibleng lumabas na ating Philippine Area of Responsibility tomorrow evening o hindi kaya Thursday morning. So in the next 12 hours, posible nga lumakas itong si Bagyong Pilandok at maging isang tropical storm. At mananatili ito as tropical storm hanggang tahakin ito yung southern part ng Japan area. And kagaya nga na nabanggit kanina, wala naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi din natin nakita yung tsansa ng paglandfall. Ito naman yung sinasabi nating weather advisory, updated ito na alas 5 na umaga kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Posible ngayong araw sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, sa may Benguet, Pangasinan, Zambales, pati na rin sa may Bataan. By tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, dyan pa rin sa lugar ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday, may mga mas malalakas na tayong mga pag-ulan na inaasahan, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan naman sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, pati na rin sa may Batangas. Ito naman yung mga areas na makakaranas ng bugso ng malalakas na hangin dulot ng southwest monsoon ngayong araw hanggang Thursday sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Meron naman tayong gale warning sa ilang parte ng Babuyan Islands, particular na nga sa Babuyan Islands, Dalupiri Islands at Fuga Island at sa may Ilocos Norte. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyan dahil nga posible yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At yan nga muna ang latest sa kay Bagyong Pilandok mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat po.
3: Maraming salamat, Veronica Torres, sa ginulong latest weather bulletin diri sa aton sinigapag pangalagad. So ara sa gyapon no si Bagyo Pilandok, mga ka K5C si Tropical Depression Pilandok, pero malayo sa kadutaan. Ara man sa gwa sang par, may dua pagid ka bagyo ining Tropical Depression formerly LPA nga sa gwa sang par, pero ara sa naka sa China, nasakop na sa China. Likewise ining Tropical Storm Saudel, no, formerly Obet, mga ka K5. So malayo na sila kag may isa pagid ka LPA

0: mga flood mitigation projects ti alang-alang man, kundi palpak ang design, pigadong pag-ubra, kundi palpak ag pigado ang pag-ubra, ti morto gid mga ka-K5 or wala gid gani. Kay man laban pang kawat kaysa sa implementasyon sa mga proyekto. 25 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Sa subong nga medyo mabulubog na o tiyempo, takag manami kay na no, silak ni Haring Adlaw, diri sa aton sininga syudad nami, gidi sa bayan sang pagpulo pangapi, sang healthy na manamit pangakape, kaupod naton DTX Coffee Mix. The healthy coffee, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Gani sa mga ka-K5 tada, ugalia ang pagpangapi sa kadaaga, sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix. Amoning kape ngay mo sa marguso, di sugar-sugar cane extract powder, kag may chia seeds. Patandaan na, kaupod naton sa adlaw-adlaw nga tanan, DTX Coffee Mix. Check tanay report sa aton Siniga Patrol, isa ka persona nga nagabaligya sa pusil na dakpan sa President Rojas, nakuaan pa sang droga mga ka-K5. May detalye si K5 Myla Vasquez Fuentes. K5 News FM Live
1: Report. Nakop mga ka-K5, nakop sa K5 Rojas, ang isa ka na natin matapos ni kanabaklan sa isa ka karakasubukang Sarkatin, pagkado alam sa otso sa may barangay Bukaya, President Rojas. Kintilala ang patakpan kay Alias Alan, Rajay Sete Anon, isa ka tricycle driver ng President Rojas sa Dasakin, Bersara. Nabakal sa kapulisan kay Alan ang isa sa homemade o street type homemade shotgun. Ang sa pag-request pa sa mga kapulisan na kuha diri sa iyang kaposisyon ang mga pala sa shotgun na armas lupang, kung homemade shotgun na armas lupang, pagdugang na duhan ka kasi sa ginapatihan siya po na nagkabukas sa isang kagramo pagmayara sa standard na price na 6,800 pesos. Ginagamit man, inatapan na bisyo lang si legal individual bangod man gani sa illegal city na aktividad. Sa karoon na paunong na ini sa parcel ang President Rojas Municipal Police Station ang tagapangatubang ni isang panubungan na paglapas sa Republic Act 10591 o the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Subuman ang Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Okay. K5 Myla, ano ni ka damo ang droga nga na-recover? Kag na-determine kung din isa nagkakwa sa ang pusil nga ginabaligya niya?
1: Yes, sa Kipa Brogan, buhanis pa siya ang na-recover sa iya sa pag-resisa sa kapulisan. Nag-senesyal na ito si na investigation na ito niya information haliman sa President Rojas Municipal Police Station. Dira man lang daw sa kanya sa President Rojas na may ginapuaan na siya dira, pero wala pa rin siya sa may dituot pa sa kapulisan na pangalan. Kaya ginatinguan pa kung sa diin ini, dinakuha ni Alias Alan ang armas ngayon siya nga ginapaligya. Kaya so far, kasi man sa destinasyon sa kapulitan, wala ka man din sa mga record na mayroong reklamo sa ilan sa iyang barangay. May tangkanan na po nagpinalukok at diin ini ang nasambit na persona sa iyan sa ilang lugar sa K5 Roldan.
0: Okay, susubong din naning suspect?
1: Nakaunong nani kasi padrogan sa parcel sa President Rojas Municipal Police Station.
0: Okay.
1: Hindi niya balita ang dinadulong sa Kitex Government. Nasa sa Pagana, nasa dito sa pa. Inisi ka K5, may labas test planter. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, pagkalingawan sa topic. K5,
0: maraming salamat ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes sa gindulong balita angot sa persona nga ning na baklan no sang didose mga ka-K5 pag inambal mo 12 gauge shotgun kun sa aton ni sa local tanga tawag didose ang tawag sini pero tingala ka no sa mga operation sang pulis kundi gani 38 ang ma-recover didose. No, tingala kisa kundi 38 didose basi amo ning very common nga ginabaligya mga K5 kitik break type nga let's not use the word homemade, no? There's no such thing as homemade kundi improvised, no? At 12 isa ni ka break type nga improvised shotgun mga K5, no? Ano ni pagkaon homemade o break kwani improvised ang tawag sini improvised

0: Guys, got 12-gauge shotgun. Kaya pinambal mo, homemade o ginagamit inyo sa mga pagkaon nga term, no? Sa aton sini mga ka-K5. Kag magluwasin ni sa pusil, timakom mo, nagkuhaan pagalisan droga niyo. Mayo niya, kaya at least nagahulag ang kwan niya nga aton sini mga otoridad ang President Ross Municipal Police Station. Kag hopefully, mapasangkad pagid sa President Ross PNP ang kampanya kontra loose firearms. Nga, kay tidira lang lapit sa banwa, may nagapinalupok. May nagpinalupok, nagligad mga ka-K5, tiway man sa may nadakpan. No? Ara na ginang mobile force kampanida sa President Rojas, ara man ng President Rojas Municipal Police Station, kurti nagpinalupok, tos kulilang, huwag ginbabalaan kung sin oto. Kag nga akong kulilang istoryahan ta do, may pilagi dada ka magkautoran nga dugi na doon natahap, kamuda magsulod. Ano may ara? Daw may ara da sang Carmen nga, di kung makasulod ka mo, iguon ka mo. No, kag sa nagapinalupok da or sa ginaligar nagpinalupok kun pusil man ni or base kag palupok man lang, no, base mga palupok lang bala nga bilin pasang New Year, o hindi kita maghimo sang kasubong sa nakinagatag inisang kakugmat sa mga pumuluyo dira. Kag kabay pa, no, total nag-operate naman aton President Ross PNP sa loose firearms, di tutukan tanaday ang kulilang kag kulilang area sa President Ross. Kag sa pilar man ang dulangan area da sa pilar. Hindi nyo na da pagpabayan nga may nagalagaw na da nga mga loose firearms nga posible gamiton sa mga kalakasan. 29 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 8 ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, ang kape nga nagabulig sa pag-detoxify sa aton sa nilawas. Ang kape nga makabulig sa aton, agud makafocus kita kag mangin alerto mga ka-K5. DTX Coffee Mix, kagyara man mga ka-K5 ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Mga katuwang naton nga kape nga nagabulig sa aton nga makafocus kita mangin alerto kag mapanubo ang risgo sa nagkalainlain nga mga balatian mga ka-K5. No? DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. Available niya sa mga butika da malapit sa inyong barangay kag banwa. Kag mabakal man diri sa syudad, sa Roa City, available man sa sentro sa balaligyaan, sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center, sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan basta healthy kag manamit nga kape, kaupod naton DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. News FM. Ifripayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3Bio with Vizio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporebiotics. Sporebiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Sporebiotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Sporebiotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DDX 500 ka na!
8: Ang DDX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: DDX 500 garantisado
8: epektibo.
9: Aramis
8: DDX 500.
9: DDX 500.
10: Katalina habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw,
10: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
11: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
10: yung okay. Ginamit na gitsa ako nga mat.
9: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, tagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
9: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: May puso.
5: Foro de los Pueblos.
6: Roldan Besana Villarreal.
5: Para sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: 22 minutos na nabili ng test kita magdangas sa tak ng last 8. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
7: Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, ipadalay na rin sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agad ba basa tang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning kay Ma'am LC Acuña, nagatutok na upod kay PJ and Ronaldine Diaz sa Buaco sa Panitan. Helen San, Josephine Blances, Annalyn and Vanis Tumo, Tessie Blances, Arnel Agana Dumalag sa Balatukan, Panitan, naga monitor man. Ginatamyo man ni Ma'am LC o si Ma'am Larry and Sir Roger Basamot. Good morning. Nagatutok na sa K5 News FM. Ma'am Becky Lana, happy first day of September. Oh, thank you good Ma'am Becky Lana sa pagpamati. Dari sa aton siniga pagpangalagad. Kag sa kay Joven Duga Bisorio, always gidaga pamati sa K5 News FM halin sa aga hasta magabi. Dari sa mga taga Barangay Badyangon President Rojas, good morning. Ilabi na kay Joven Duga Bisorio da sa Badyangon President Rojas. Salamat gid sa pagtutok dari sa aton nga pagpangalagad. Kay Nong Imlot Durado, ha, mayang aga Nong Imlot, salamat gid sa pag-monitor. Ka-good morning kay SB member Cap Ninet de la Cruz, no? Dira sa may banwas ang President Rojas, accidentally, nagkita ay kami last Saturday, no? Ang kibot ko nga may nagbugno sa aton sa lugar nga dapat, wala sa may nakakakilala sa aton. O, kiti usually gakadto kiti sa mga lugar nga wala sa may nakakilala sa aton. Kay gusto ta nga malinong bala, kag wala ka sa iban nga ginapaminsar, pag gusto ka kay way sa may nakakilala sa imo to. Pero nakibot ka, may nakakilala gali sa imo, no? Thank you again sa malipot nga paghambalanay namo, no? Sa kay former barangay captain kay SB member Ninet de la Cruz, no? Kay Cap Ninet de la Cruz dire sa may banwasang President Rojas. And good morning, nagamonitor man sa kay si Kuano Boyet Rote, no? Nagamonitor man si Boyet Rote, salamat gid. Ma'am Irene Macario, nagamonitor naman, madamo gid gid salamat. Tristan Wyatt Gulay, nagatutok na, thank you gid. Doren Diocena Artantes, good morning. Nagapamati naman si Ma'am Lisa Barrientos sa Tambak, Kulasi. MJ Joy Quebrantar Abalo, good morning. Amo man sa kay kuano Arlene Onyada Basa, nagatutok na. Ginatamyo niyang mga kasimaryo niya to sa Maluklok Norte sa Ivisa, no? Good morning. Kay former SB member Moises Mayo Paligumba Jr. dere sa Kwartero. Good morning, Sir Moises. Kay Rhea Ombas Calino Balbona, nagamonitor na. Rodrigo Vaccaro, nagapamati naman. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, nagamonitor na. Thank you, good Ma'am Bernadette. Ma'am Roda Donato Amago, nagatutok na. Ma'am Gian ang Velsiloso, nagapamati naman. Thank you, good kay Reynante Cam, no, Galanog na dayaradyo sa may barangay Dayaw. Opo niya pamati sa K5, si Ma'am Bebe, Yelabata, si B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, nagapamati na sa Dayaw. Good morning, nagalanog man ang K5 dira sa Lawaan, sa balay de Ma'am Dolores Abilarde, sa Abilarde family da nagamonitor. Kay Nick Bores, good morning Nick Bores, salamat gid sa pagtuto. Maing agaman sa mga taga RV Mini Mart, no, nagalanog dela radyo sa may RV Mini Mart sa TTC. O, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Rowan Buendia Alunsagay, nagapamati naman kag kay Joshua Patrick Matias sa Matias and Robles family sa Lantangan Pontevedra, nagamonitor naman madamo gid salamat mga ka-K5. Hindi pagkalipatan na i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. Isa subong sa ginaulat, Luzon, Visayas, kag Mindanao, kung ano mangin makapalaran mga ka-K5. Kung bala, madayon ang eleksyon o kung hindi. Madayon ang palabuton nga barangay kag Sangguniang Kabataan eleksyon so kung hindi. Kay supposed to be under sa aton sininga current nga layi. Mga ka-K5, good morning Victor Bustilo Holasca. Under sa aton existing nga layi subong, ang eleksyon supposed to be ang barangay and SK elections natalana na sa November 2, 2026. Una nga Lunes, mga ka-K5. Sa Nobyembre 2026, kagnotuunan, pistami na tay. However, sa kalawiglawig sang tiyempo, sining karon lang, nagkinatakata, nagkinasaw-kasaw, nagpinalakpalak, ang pila naton ka mga lawmakers, pila ka mga representatives sa House of Representatives or pila ka members ng House of Representatives. Likewise, pila ka mga senador, mga ka-K5. Nga sa kalawiglawig sang nagbadbad nga tinuig kag binulan, subong naman nga ubol-ubol, amo naman dila na banaw-banawan, nga hindi iya gamiton ang termino nga ipospon ang eleksyon, kundi plano nila maghimo sila karon sang tikang, nga mapasar ang layi nga from 4 years himuon nga 5 years himuon 5 ka tuig ang termino isa ka termino sang opisyal sa barangay Kagaskay kag sa 5 years nga na may 3 ka termino ang barangay opisyal kagawad man o kung kupit a kupitan barangay kapitan ang kagawad man o kung kapitan may ang isa ka term is equivalent to 5 years and he or she is entitled for 3 terms. While ang SK mga ka-K5, SK chairman or SK kagawad, 1 term, 5 years. No more re-election sa pagka-SK chairman. And incidental to term fixing nga ginaduso nga hagna mga ka-K5, incidental to that, ti posible i-postpone ang pinilian nga all set na kuntani sa November 2, 2026. And they're proposing nga imuon ang masunod nga eleksyon sa November 2028, second week of November 2028. Amo ni karon ang nasa adira. And pananglitan mapasar ini nga layi. Kay duha karon ka mga senaryong ginatanaw ta. It's either i-fix ang term sa 5 years pero dayunon ang eleksyon sa November 2, 2026 or ang ikaduha nga senaryo i-fix ang term sa 5 years but ang masunod nga eleksyon himuwato na lang sa November 2028. Duha na ka senaryo. So, kung madayon ang eleksyon sa November 2026, mas maayo gid kun tani. And after sina, ang mga magadaog, may 5 years sila antes sa masunod nga piniliay. And 3 terms sila sa isa ka posisyon, ang kapitan man o kun kagawad, kag 1 term only and no re-election for SK officials. Mayo tani ko madayon ang eleksyon. But may mga lawmakers man nga gusto ti November 2028 na lang. Hiwaton ang pinili ay mga ka-K5. Pero ano bala ang pulso sa publiko? Ano bala ang luyag matabo sa publiko, mga ka-K5? No? Sa aton sininga mga ka-K5, kumayara kamo karon sa mga opinion, ipadala ina diri sa aton sininga pagpangalagad.
8: Pulso. Publiko. Hilway nga pagpautwas sa barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
7: Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini pulso publiko question, mas maayo nino at least mabatian tagid ang inyong mga opinyon, mabasantang inyong mga opinyon mga ka-K5. Para once and for all, mabato man to sa mga lawmakers tadi sa Capiz. We have two district representatives here. First district is Representative Howard Ginto and Second District Representative Jane Castro. Nga mabato man to nila sa Kongreso, mga ka-K5. Ang aton sinipulso publiko question, pabor bala ka mo o kon hindi? Nga dayunon sa November 2, 2026, ang palabuton nga barangay NSK elections. And another question, pabor bala ka mo nga i-fix ang term sa 5 years sa mga opisyal sa barangay kag SK, mga ka-K5? Ipadalang inyong mga opinion diri sa aton siniga pagpangalagad, no? I-comment diri sa aton siniga Facebook Live, K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas sa digital. Agod babasantang inyong siniga mga mensahe, mga ka-K5? No? Basahon tanang inyong siniga mga messages sa aton siniga pamangkot, pabor bala ka mo kung hindi? Nga dayunon sa November 2026 ang eleksyon sa barangay kag SK. Kag pabor bala ka mo kung hindi, nga i-fix sa 5 years ang term sa mga opisyal sa barangay kag SK, mga kag K5. Ipadalang inyong mga opinion diri sa aton siniga pagpangalagad diri sa K5 News FM Ross para mabasa tang inyong siniga mga mensahe, mga kag K5. Tagaan ta na tingog ang inyong sinimong opinion, mga kag K5.
8: Pulso. Publiko. Hilway nga pagpautwas sa barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
7: By the way, sa aton sini nga mga ka-K5, subong aga magapatuman sang rollback, no, ang pila ka mga kompanya sang gatong diri sa Pilipinas as announced by Department of Energy. Bawa mo gining manami. Okay, nang gakatol na balang ilong mo mahumot pagidang mo masimutan. Kanami. Sa abiso nagikan sa Department of Energy, mga ka-K5, ang gasolina may rollback. Bala nyo pilang rollback sa gasolina. Dako-dako mo. Nahuya pa sila nga mga ka-K5, ilagid tani pa kuan pagid pa dako-dakuan. Mako nyo pilang rollback sa gasolina. 32 centimos ba o terrible. Duka huluya, no? Ginlabot ginila sa 32 centavos ang rollback sa gasolina, terrible. Do hindi ganini ka pahulag, mga ka-K5. No? Hindi ganini ka paidog sang baso. So ang rollback sa gasolina, as announced by Department of Energy, 32 centavos per liter ang rollback sa presyo sang gasolina. Ang krudo, amo tingala ta nga may mga waki-waki pa ni subong nga may mga amo-amo ni, no? Iniisip pa ni sang gasolinahan. Ang krudo, ang rollback mga ka-K5, 3 pesos and 83 centavos. 3.83 ang rollback. At kahit papano may pulupwersang rollback sa krudo. The same sa kerosene, dako-dako man kahit papano, 3 pesos and 84 centavos per liter ang rollback sa kerosene. 1 sentimo lang ang diferensya sang krudo kag kerosene, no, ang gin-rollback mga ka-K5. Ang krudo 383, ang kerosene 384, mga ka-K5. Pero ang do kahuluya gid 32 centimos gid ang gasolina, mga ka-K5. Do hindi ganin iguroy sa kapatak, mga ka-K5, sang gasolina. Oh, pero di kahit papano okay naman lang ni nga mabuin-buinan, mga ka-K5. Pero sa bayan sang ako na bining ini ginamention ta nga presyo si Oil Philippines ni. Pero ang Petron kag Shell, mga ka-K5, ang Petron kag Shell ang buin sa Petron 30 sentimo sa gasolina. Sa krudo 3.80, sa kerosene 3.80 man sa Petron kag Shell. While sa Unioil Petroleum Philippines, taas-taas sila iya ang Unioil. Amot may Unioil di sa aton, dito nang patugong guro. ang Uni Oil may dulo diferensya sila pasaka-saka sila dutay or na matas-taas, I mean ang ilang panubo sa preso. Kung gamay-gamay ang buwin sa gasolina kag krudo sa Petron kag Shell, ang Uni Oil 40 centimos ang rollback sa gasolina kag 3.90 sa krudo mga ka-K5. Amo nang igabuhin. Pero sa nasiling tanang standard to 32 centavos per liter sa gasolina, 3.83 sa krudo, 3.84 sa kerosene. Pero ang Petron kag Shell gamay lang ilabuhin bo nag-alawat pagin sila sang ginutlo sang sentimoso damo pagidarte. O ang gasolina buhin lang sa Petron kag Shell 30 centimos. Sa krudo 3.80 kag kerosene 3.80 mga ka-K5. No ay na nila to include ang 2 centimos kag 4 centimos kag 3 centimos mga ka-K5. So nag-take effect na ni ang buhin sa presyo kay nasang aga la 6 mga ka-K5 kag no kun lang taon ta kun aton isip-isipon sa year to date adjustments ang ginsaka na mga ka-K5 sa gasolina 54 pesos and 92 centavos per liter. Sa krudo, 59 pesos and 16 centavos per liter. Kag sa kerosene, 51 pesos and 65 centavos per liter. As of August 31 na, tiway ganin nakapatayog. No, way ganin nakapatayog mga ka-K5. Ang rollback subong sa kadakuon na sang ginsaka base sa year-to-date adjustment mga ka-K5. Amo na nga ti, duhalos, hindi man kabatsag ang tawo. Sa tuman kanubo nga, ginbuhin sa presyo mga ka-K5. Kay man kadako-dako sang ginsaka nagligad.
9: Pulso. Publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso. Publiko.
7: Sa aton pulso publiko question kay na mga ka-K5, pabor bala kamo nga dapat madayon ang ukon indi ang pinili ay ang barangay NSK election sa November 2. Yari nga ton nga opinion sa ton sini mga ka-K5. Ang balimang roda doon nato amago. Dapat madayon gid sir ang eleksyon kay ligad na postpone na para maisla ng hindi mapuslan sa barangay. Halin kay Ma'am Roda doon nato amago. Thank you gid Ma'am Roda no. Di may isa na din nga pabor nga dapat dayon nun gid yung eleksyon. Kabalis karan sa ginaduso sa pila ka mga kongresista kag mga senador nga wala nagapamati sa ila constituents mga ka-K5. Oh, thank you gid sa imo opinion. Ang iban pa din nga mga mensahe ninyo inyo sa bat diri sa aton pamangkot ipadala lang ina mga ka-K5 diri sa aton sin official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos duga nga mga balita istoryanta mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom.
9: Foro de los Pueblos
10: K5 News FM.
11: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: TTX 500.
13: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
14: Sa kadlo kapila ka maginom?
13: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na.
14: Subong kamusta?
13: O ay nako ginibatsya maskin gamay.
14: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
13: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
12: TTX 500.
15: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes base lang taas sugar niyo bulag kamo bala no istoryahan ta na karon upunta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy ang amon CEO base sa statistics ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron doc
16: grabe no wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP mm-hmm. sang isa ka bulag sigurado ko Sir GP hindi gid mahapos batonon eh
15: oo husto ano
16: okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero nang nabulag ka tungod ay, sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita yung mga kabataan. Hindi mo makita ang imo mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata, bulag ka. Pero lang nakita mo imo mga plangga sa kabuhay mga kabataan. Taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
15: Tapos nabulag ka biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, tipa, ano na insura ka bata ko? Ano?
16: Amo na ang gitawag masubo ng kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo gini pirmenyo paminsaron. Damor nga tamis kaonon mo, daw more nga chance nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetes ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or Pursi? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag Pursi. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
15: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sa DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
17: DTX 500!
18: 27 lot, 57 akong edad.
19: Ano ginabatsyag mo sa una?
18: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
19: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
18: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
19: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
18: 180 over 100.
19: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
18: 120 over 90.
17: DTX 500!
20: May budget sa JP sa Tamis, pero sa DTX, wala isang budget.
16: Amo ginang tao, no?
20: Oo.
16: Oy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
15: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
16: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
15: Islan na, no? Wala na chance
16: wala na mabalik na pa. Mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May bawalaan na lang nimo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokan.
15: Sugod na buro na, no?
16: Gaburo na.
15: So, munang masubo actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
16: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom ITC.
15: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. Sugod ka na.
16: Ti, amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
17: DTX 500.
21: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: Sugod lang nag-inom ka
21: DTX 500.
15: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
21: Almost 3 months na.
15: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
21: 3 times hindi.
15: Kamusta ang alay sang kamot?
21: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
17: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
22: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
23: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall at hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
25: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
17: DTX 500.
21: Ito masyon sa barangay
15: po. Ano ginabatsyag mo sa ko?
21: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
21: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
21: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
17: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
2: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tuwan balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Extend Food Superman for Men.
30: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
6: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
6: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
32: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata.